0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
5: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
2: Ang lupet!

0: activates the train.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalin.

0: favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Kabibes, ngayong araw ng Martes, June 23, 2026, sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga bumbunan nyo!
3: Isang malupet na happy birthday!
2: Ganun! Oh, happy birthday! Ano ba yan?
4: Happy birthday!
3: Bukas mo yung bibig, kumanta ka!
2: Sa'yo ang pagkain!
4: Happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
2: Sino-sino nga ba may mga araw-araw yun?
3: Oy, si Sia Vigor na child actress at TV host, diba? At gayon din, sila Arnie Lozada ang singer at grand winner ng Pinoy Dream Academy season 2. Naalala mo pa siya, diba? Siya yung song na napakataas, hindi mo makanta ang mga kanta niya, pero maaliw ka na lang pakinggan talaga siya. At gayon din, si Silvestre Bello III na dating kalihim ng Dole.
2: Wow, happy birthday po!
3: At syempre,
2: sino ba?
3: Si Juan Flavier, ang lumaong senador.
2: At dati rin nga DOH secretary.
3: That's right, kabisado mo ha, para kang nag-e-exam.
2: Oo, si Ania, let's do it!
3: Yes! At syempre, sa international stage naman, ang kumanta ng I won't hesitate. Ah, sino yan? I'm Yours by
2: si
3: Jason
2: Derulo?
3: Hindi!
2: Mali!
3: Amaraz!
2: Amaraz! Ayun pala! Happy birthday po!
3: Jason Amaraz daw. Jason Amaraz.
2: Jason Ross.
3: Happy birthday! Ay, alam mo, bait niyang taong yan. Kilala.
2: Nakilala mo na siya?
3: Hindi. Lang, sa phone call.
2: Oh, ay!
3: Tinawagan ako.
2: Ayun! In-interview mo?
3: Oo. Literal, tinawagan ako. Ganda ko, no?
2: Ay! Ay! Ay! Ay! Oo nga, natatanda ako.
3: Hindi kasi may song sila ni ni Renee Dominic. Si Renee Dominic na Pilipina, yung Could I Love You Anymore.
2: Oh.
3: Ang featured artist niya dito si Jason Mraz. Ang ganda. Mm-mm.
2: Ay, oo nga. Natatandaan ko yun. Happy birthday, Jason!
3: Hi. Birthday, ah.
2: Pasampal ka na.
3: Oo. Pansit naman dyan.
2: Pansit si
3: ano
2: Jason.
3: Ano ba uso pag birthday sa ibang bansa? Dito kasi sa Pilipinas sa atin, iba pansit, spaghetti.
2: Sa kanila, wala akong napapansin eh. Basta nakikita ko may hawak silang parang ping-pong cup.
3: Ganun. Ay, oo.
2: Diba? Puro ganun eh.
3: Oo. Mga house party.
2: Diba? Nag-iihaw.
3: Yes! Steak. American barbecue.
2: At
3: saka ribs. Tama.
2: Nga, diba?
3: Kasi diba may restaurant nga pamagat yung Texas ba yun? Uh-huh. Basta sa Texas na yun, ang mga sinaserve nila, puro grilled.
2: Mm-hmm. Namo, diba? Ay, maligayang karawan din! Kay June B. Orpio! Happy birthday, June B. Orpio!
3: Happy birthday!
2: Ano ba? Si Boss Aiki Kanoy! Happy birthday, Boss Aiki! Birthday mo pala ngayon yung Boss Aiki.
3: Oy, batiin lang din natin si Sari Lerma, ha?
2: Uh-huh.
3: Tag siya ng tag sa atin sa mga posts.
2: Oo nga, medyo permission na, ha?
3: Puro notification.
2: Joke lang.
3: Alam mo, Sari, nakakatawa kasi vibrate ng vibrate, eh.
2: Saan nakalagay yung cellphone mo, ha? Parang gano'n.
3: Ay, sa lang. Minsan, pag nauupuan, bigla ako nagugulat. Ano ba yun?
2: Dato pala, turn off mo yung
3: vibrate. Ano ba yan? Single ako, ha?
2: Ay, maligayang karawan.
3: Naupo ang pala yung telepono, vibrations.
2: Si Sari Lerma. Tawa na tawa si Sari Lerma.
3: Si Sari, labas na lahat ng ngipin. Proud yan, bagong deep cleaning ang ngipin.
2: Yeah.
3: Ganon ka ba pag nagpapalinis ka ng ipin mo? Yung parang anhin mo na lang makita ng lahat, yung kasingit-singitan, kasulok-sulukan ng iyong ipin, para lang ma-ROI mo agad.
2: Siyempre naman.
3: Ang mahal magpalinis ng ipin.
2: Pero diba? Talaga, investment talaga yan.
3: Pero dito sa Pinas, madalas na nineglect na natin ang oral health.
2: Mm-mm.
3: Ibang oral lang oral recitation, pero yung oral health, hindi natin masyadong napupukusan kasi hindi naman nakikita.
2: Hoy, dapat yan ang dapat unahin natin.
3: Pero naaamoy. Tandaan, hindi nakikita pero naamoy. At hindi ito pangungutsa. Part ito ng pag-a-apply ng trabaho. Diba?
2: Dapat may, kasama sa yan, sa hygiene mo na isa sa mga priority. Yes. Diba? Kasi hindi man siya nakikita pero naaamoy.
3: Para sa gobyerno lang, gawin mong priority sector.
2: Yan. At maligayang arawan din kay Will Ilagan. Happy birthday, Will Ilagan. Birthday mo pala ngayon, uy. Uy, huwag na nakakahiya, Will, ha? Hintay namin. Will Ilagan, happy birthday! At sa lahat ng ating mga kabayan sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga apis ninyo!
3: Happy birthday!
2: Correct! Tara, kantaan na tayo! Will Ilagan, happy birthday!
4: Happy, happy, happy birthday!
2: Sa'yo ang inumin!
4: Sa'yo ang pagkain! Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
2: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
3: At syempre, si DJ Kiko Kaliko!
2: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio!
3: Kabibes
2: ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio! Kabibes
0: ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
4: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.

0: favorite vibe. Favorite vibe.
1: Ang lupit talaga ng mga ka-vibes natin dahil walang bitawan para sa paborito niyong bitamina sa umaga.
2: Favorite vibe! Buti ka pa hindi bumibitaw, mm-mm, pero ikaw binitawan na.
1: Yun lang!
2: Kaya nga sabi nila, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Huwag ka rin bibitaw kung ayaw mong bitawan kanya. Sabi namin sa'yo.
1: Kaya naman ka-vibes, dahil ayaw mong bumitaw, tawag ka na sa 0954-4061-967. Yan ang aming Viber line o pwede ka rin tumawag dyan diretso sa iyong cellphone para makabagbati ka ng iyong mga gustong batiin on air.
2: Of course, libre lang yan, walang bayad.
1: Magandang umaga, Ate Maya de Guzman Ponce. Inihintay namin yung tawag mo.
2: Oo nga ate, sige tumawag ka because curious din kami eh. Madalas namin naririnig ang iyong ngalan.
1: Correct.
2: Even ang ating mga listeners, na familiarize na sila sa iyong pangalan. Kaya gusto rin namin malaman ano kaya ang istorya ng buhay nito. Ganun kasi yun, minsan nakala mo yung katrabaho mo, happy lang, tawa ng tawa. Pero deep inside, meron na din pala sila talagang pinagdadaanan. Ang lalim. Kaya alam mo, pag ako minsan may kinaiinisan ako, iisipin ko na lang na hindi sa trabaho dito ah, in general, parang ay, siguro may pinagdadaanan din to.
1: Oo.
2: Siguro siya din, meron din siya ngayong syempre, tinatahak sa kanyang buhay. Diba? Mag-intindihan tayo.
1: Uy, sa Ate Mayet daw, sabi niya, kwentong kapitbahay. Ay, mamayang alas 10 yan, Ate Mayet. Ngayon ay bati lang muna. Mamaya, pagkasama namin yan, magandang kapitbahay.
2: Ay, yeah. Kwentong pansit.
1: Oo.
2: Kung naisoli na ba ang pinggan?
1: Yan, kwentong walis ting-ting.
2: Diba, hindi na nga sinoli ang pinggan, pati asawa mo ginawang dessert. Bakit? Kulang yung pansit eh.
1: Baka mas masyarap siya kesa siya.
2: Ay, yun ay. Hindi, mas maano ka lang talaga.
1: Mas makrema?
2: Ay, mas makrema? Teka lang, ang tanong ko lang sa'yo ha. Mas masarap ba ang mas makrema?
1: Oo.
2: Ramdam mo ba yun pag mas makrema? Nababasa mo ba ang utak namin, ka-vibes? At nababasa rin namin ang sayo.
1: Diba? Wait, ito nga, maiba lang tayo, no, DJ Alex,
2: ano
1: at
2: yan?
1: Mga ka-vibes.
2: Krema.
1: Nako, talagang hindi lang krema, talagang trending.
2: Ay.
1: Itong isang positive at good vibe na vlogger na si Lance.
2: Hi, this is Lance.
1: Diba?
2: Gawin mo nga.
1: Hi, this is Lance.
2: Taasan mo pa, mas mataas.
1: Hi, this is Lance.
2: Ayan, kuha. Pwede. Voice artist ka talaga.
1: Grabe kasi, dahil nga sa kanya mga vlog na talagang simple lang naman, napaka-iksi, napaka-pang-reels lang talaga,
2: feel
1: one minute.
2: Feel good and informative eh.
1: Talagang sobrang kalakip nito ang napakaraming positive ng perception sa buhay, di ba?
2: Kaya tuloy sabi ng iba, parang napaka-fresh nito sa kadalasang nakikita natin sa social media na puro daw pa-sexy.
1: Yeah.
2: Pero hoy, paalala ko lang ulit, sinabi ko na ito kahapon, huwag niyong i-weaponize si Lance, ha? Nananahimik yung bata. I-admire natin siya for who she is, di ba? Napakagaling, napakatalino, napakaganda. Pero yung pagbabanggain mo yung ideya ni Lance versus sa ibang mga babae para hamakin kami. Kami? Para sabihin na hindi kami marangal or yung ibang mga babae, huwag ganun.
1: Yeah.
2: Pag ba ang lalaki, nag-gym content, sasabihin namin, inaakit nyo kami mga babae, hindi naman ha. Di ba? Kasi ang iba iniisip nila lahat ng ginagawa ng mga babae ay para sa mata lamang ng mga lalaki.
1: Oy!
2: Hindi ganun yun ha. Alam mo, share ko sa'yo to. Sasabihin no, iba malaki ang hinaharap. Ganyan. Minsan hindi ito para sa iba eh. Pag nakikita mo yung sarili mo, alaki. Ang ganda ko. Ang sarap ko. Totoo to. Ganun talaga siya. Satisfaction sa sarili. Hindi satisfaction ng iba. Ngayon, kung pagpipribaduhan mo, hindi ko nakasalanan.
1: That's wrong. Ay, baka may tumatawag ka sa atin, ha?
2: Tumawag ka na nga.
1: Baka may tumatawag na, pero mamaya alas 10 ng umaga para sa ating SKL.
2: Share ko lang.
1: Ang kwentong may kwenta. Aabangan namin yan lahat, ang vibes ni Herman. Diyan ka lang, magbabalik pa rin kami kasama ang malupit na duo, DJ Alex
2: and DJ Kiko Calico.
1: Dito lang sa 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Good vibes.
2: Ang lupit.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupit.

0: is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Ang siksi mo na! Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang.
5: Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw.
7: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
8: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
1: Ang lupet!

0: favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: The vibes.
4: Ang lupit mo ka vibes. Kung meron kang gustong ipabate, tawag ka na sa 0954-4061-967 at i-shoutout mo na ang lahat ng mga gusto mong batiin on air.
3: Hello! Kumusta kayo?
4: At kung meron ka namang gustong i-share, gustong ibahaging kwento, anumang uri yan ng kwento, basta kwentong may kwenta, tama mamayang alas 10 para sa ating SKL. Share ko lang. Like mo, share mo.
3: Para iba pa rin.
4: Iba pa rin, sorry.
3: Yeah, share mo talaga. Hindi kami dito manguhusga, maninigaw lang. Pag kailangan.
4: Yeah.
3: Ayan yung tinatawag na ano, diba? Tough love. Tough love ka na ba?
4: Oo, naman maraming beses. Diyan tayo natututo kapag may tough love.
3: Mas gusto mo ba yung tough and rough?
4: Tough love na lang.
3: Tough meron.
4: Ayan, meron na daw.
3: Ayan na, nako. Ready na siya sa tough love.
4: Grabe naman ito. Hello!
5: Hello!
4: Ay, sino to?
5: Si Arbs to.
4: Oy, Arbs! Oy! Pati na! Arbs, Espina, nang Taguig, pati na!
5: Yes!
3: O, kumusta? Nagda-drive ka ba?
5: Naka-earphone ako.
4: Ayan o, sige, pati ka na, Arbs!
5: Ayun, binabati ko muna yung ano, yung mga pasayro ko rito sa PG bus, number 26. Uh-huh. Biyaheng ano, biyaheng East Road, galing EDSA, pa-market.
4: Wow! Sino ba?
5: Ayun, yung FMR squad na sina Pres Lawrence Manipor, kay Sari Lerma, Councilor John Vincent Sagrado, tapos sina Felix Valdez, at happy birthday kay Will Ilagan.
4: Wow, happy birthday!
3: Happy birthday!
4: Yun lang?
5: At pati na rin sa mga members ng FM squad.
3: Iba pa ba yun? Yung mga members. Tapos yun yung binati mo, mga officer.
4: Hoy, imbitaan natin ha, Arbs ha, yung mga senior citizen na gustong maging miyembro ng itatatag nating FMR Senior Citizens Club. Yeah!
5: Wow!
4: Magbitbit tayo niyan ha, Arbs ha, alam mo na to ha.
5: Copy.
4: Yeah!
3: Galing.
4: Alam mo, atams natin to.
3: Good soldier.
4: Atams natin yan. Arbs, yun lang ha. Ingat ka ha, maraming salamat ha.
3: Ingat ka sa pagdating.
4: Ay, sige ko.
5: Pahabol ko na rin yung ano, Philippine Akas Riders Club na pinamumunuan ni President Jeffrey Binto.
4: Wow.
5: Tapos yung mama ko na sina Mama Vicky, Papa Nilo, at saka yung kapatid ko na si Vray sa Iligan.
4: Wow! For sure, nakikinig yan. Via FMR app. Yan lang, yes. Arbs.
5: Yan lang naman.
4: Okay, maraming salamat ha. Arbs is Pina na Taguig. Ingat ka, salamat.
3: Thank you.
4: Bye-bye.
5: Thank you, sige ingat.
4: Yan, si Arbs is Pina mga ka-vibes. Sa mga gustong tumawag ha, at bumate, 0954-4061-967. At mamaya-maya, alas 10, onwards, patatanggap tayo ng mga tawag ng ating mga ka-vibes na gustong mag-share ng kanilang mga kwentong may kwenta para sa ating SKL.
3: Share ko lang.
4: Ayan. Uy, meron pa kong mahabol.
3: Ay!
4: Grabe naman kayo. Hello!
6: Yes, magandang umaga sa kay Kiko Kaliko at saka kay Usaya Alex Baltasar. Good morning.
4: Sino to?
3: Ay, taray na maganda.
4: Oo, sino to?
6: Joff.
4: Si Joff, abati na Joff.
6: Yes, sa unang-una eh magandang umaga kay Imagine Chibito Dacos kay AK Caballo.
3: Well,
6: good morning na rin kay William Portel, kay Sari Lerma, Lawrence
4: Malicor,
6: kay Paolo Calera, tsaka good morning na rin kay Ina Senyanya, Buban. Good morning ho sa inyo, maupay na aga.
3: Alam mo,
4: buisit.
3: Pwede tong kuning field reporter na.
4: Oo, tuloy. Bilis eh. O yun lang, Joff.
6: Ay, tsaka si Eric Dagdaga na kalbo. Good morning sa inyo.
4: Buisit ka, puro mga DJ ng ibang istasyon niya. Kilala ko yung pinagpagbabagod mo. Hoy, Tito Pax, magandang umaga. Si Lara Moreno.
6: Hoy, talaga pinagbit mo talaga.
4: O talaga, alam ko.
3: Ano din ba to? Parang taga-radio ba ito? O, fan. Joff, ano ba ginagawa mo sa buhay? Yes. Bakit ang ganda ng iyong pagkakabalangkas ng mga salita?
6: Ay, siyempre, geto, nakikinig ng radio, pagka walang pasok, kaya, eto, pag tumatawag, para na rin ako na DJ o kaya radio anchor.
3: Galing! Sige nga, kunyari, style natin para siyang DJ ng FMR. Sige, sige. Sige nga.
4: Isang bitaw. Go!
3: Okay, go!
6: Wait lang. Sige, 1, 2, 3, go.
4: Kinabahan.
6: You're still listening to FMR 92.3, your favorite music radio. Kabay!
3: Oh, sige, uwi na kami ha. Ikaw muna.
4: Ikaw na
3: bye-bye.
4: Dito. Bye. Ang galing-galing naman ni Joe. Alam mo, ang laki ng impluensya natin sa mga ka-vibes natin na ganito. Nangangarap din sila maging DJ. Oh, salamat, Joe, ha? Kiss mo nga kami.
3: Bana. Parang may hinigop ka pa na hangin.
4: Ikaw talaga, Joe. Oh, Joe, yun lang.
6: Ayun lang.
4: Okay, maraming
3: grabe yung paghinga niya ng malalim. Kala mo matagal tayo magkikis.
4: Parang grabe. Sinalakop mo kami.
3: Ilang seconds ba ang kiss na gusto mo?
6: Pwede rin, 1 minute. Charot na.
4: Tumatarot ka pa. Ay, maraming salamat, Jofa. Thank you, ingat ka.
6: Okay, good morning. Bye-bye. Yeah.
3: Okay.
0: Bye-bye. Yeah.
4: Oh, mga ka-vibes, tawag kayo mamaya sa 0954-406-1967 para sa ating SKL.
3: Share ko lang
4: ang kwentong may kwenta. Mamaya yan, pero samantala, sasain nyo muna ang detalye ng mga nagbabagang balita. Hatid ng ating ka-vibes sa balitaan, Cherry Bim Garadem, para sa FMR
3: News Break.
4: Yan ay
3: susunod! Hingang malalim mo na.
4: Susunod!
3: Okay!
4: Gusto ko ng Krabby Patty! Ka-vibes, dyan na kayo! Magbabalik pa rin ang malapit na duo, DJ Alex!
3: And together with DJ Kiko Kalikot!
4: Dito lang sa 92.3 FMR!
3: Favorite Music Radio!
4: Ka-vibes!
0: Ano ba?
4: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
2: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: the bed!
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
0: ACS ang lupet!
2: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sa Sunday, June 28, 2026 sa City of Manila. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan! From start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
0: Ang lupet!
4: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 13 pa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batid ng Pangulo ang takot at dalamhati ng mga magulang ng mga biktima. Ipinag-utos naman ng Pangulo ang masusing investigasyon at pinaigting ang seguridad sa mga paaralan at iba pang pampublikong lugar. Binigyang diin ng Malacanang na walang puwang ang karahasan, lalo na sa loob ng mga paaralan, at pinuri ang mabilis na aksyon ng mga otoridad sa pagkakahuli naman ng mga suspect.
3: FMR Newsbreak.
5: Samantala, sa iba pa mga balita, nagpahayag din na matinding pagdadalamhati si dating Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez kaugnay ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ipinarating ni Romualdez ang kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan, pati na sa mga guro at buong komunidad ng paaralan. Ipinag-utos din niya sa kanyang tanggapan na makipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at mga ahensya ng pamahalaan upang agarang makapagbigay ng kinakailangang tulong sa mga apektadong pamilya.
3: FMR Newsbreak.
5: At sa ating panghuling balita, hiniling ng House Prosecution Panel sa Senado na obligahin ang kampo ni Vice President Sara Duterte na linawin kung bakit ilan sa mga testigong nakalista para sa prosekusyon ay isinama rin nila bilang sariling mga saksi. Ayon sa mga prosecutors, hindi tiyak ang layunin ng depensa dahil pangkalahatan lamang ang mga pahayag sa kanilang mga pre-trial brief. Bagamat wala namang formal na pagtutol sa mga nasabing testigo, iginiit ng prosekusyon na dapat ipaliwanag ng depensa ang kanilang hakbang dahil maaari naman umuno silang umusisa ng mga ito sa pamamagitan ng cross-examination kapag iniharap sa paglilitis.
3: FMR Newsbreak.
5: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: Naks! Bagong riban na! Ang lupet!
6: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
6: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: oras, just na, umpisa na ng ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Oh yeah! Tawag na sa 0954-406-1967 at sabihin mo kung ano ang order mo. Sa oras na 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: The vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang lupet talaga. Dahil heto na ang gusto nyo, isa ka sa inyo na at ibibigay namin hindi pagkakait ka vibes ang SKL.
3: Share ko lang.
1: Ang kwentong may kwenta. Yeah. Kaya kung may kwento ka, ka-vibes, ano man yan, pigati, tagumpay, nagahanap ka ng kung ano-ano, kung sino-sino na makakatulong para mabuo ang iyong pagkatao. Matumawag ka na sa aming Viber line 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967. At live kami sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio Manila.
3: Siyempre naman, kung gusto mo ng tough love, dito ka na tumawag.
1: Yeah! Tough love.
3: Tough love.
1: Tough love radio.
3: Iba yun.
1: Ay, iba yun. Sorry.
3: Pero mga kaibigan at mga kapatiri natin yung mga yan. Dahil, di ba, sa industriya naman ng radyo, napakaliit niya, no? Umiikot-ikot. Basta ikaw, huwag mong ipihit sa iba.
1: Yan.
3: Kundi talagang matatop love ka.
1: Ay, magandang umaga po sa mga kaibigan natin dyan sa Love Radio sa Pasay. Hello!
3: Kumusta kayo dyan? At kumusta rin kayo dyan? Dahil ngayon is, ano ba, Tuesday, no?
1: Tuesday!
3: Ay, parang bumabagal ang oras pag Tuesday, pero tingnan mo, bukas yan, Wednesday, Friday na mamaya.
1: Correct, oo nga. Hindi mo na mamalayan dahil sa dami ng ginagawa, sobrang abala mo, di ba? Kaya naman tumawag ka na. 0954-4061-967, aming Fiverr line para sa ating SKL. Yung mga gustong tumawag ngayon, i-entertain natin yan. Hahayaan namin kayong magkwento on air. Pag tumawag kayo, pwede nyo sabihin sa mga sa tatanggap ng inyong tawag na itago ang inyong tunay na pagkatao, pagkakakilanlan, para syempre maging komportable pa rin naman kayo.
3: So yan. Pwede itong maging confidential, secret lang natin.
1: Oo, tama. Diba?
3: Pero pag nabosesan ka, wala na kami magagawa.
1: Yun lang.
3: So kung kaya mong gawing parang Babalu yung boses.
4: Wow! Iyang-iya ako.
3: Paano kung caller natin si Babalu? Sige nga.
4: Hello?
3: Ayo. Sino to?
4: Yung Babalu to.
3: Paano kung si ano naman, si Benny ang caller natin?
5: Hello.
3: Ay, parang gusto ko to. Hi.
5: Yes,
3: I heard there are rumors about you and your brothers.
5: Yeah, I don't care
3: about
5: you.
3: Is that right?
5: Dahil iba-iba naman kami magkakapitan.
3: Totoo ba yun?
5: Oh, yeah.
3: About the tipping.
5: No, not true.
1: Ay, magandang umaga kay Moody at pinapabati niya. Nanonood daw ngayon at nakikinig yung mga taga Quezon City Hall, City Accounting Department. Maraming
3: salamat. Ang bongga naman ng Accounting Department. Magagaling yan naman, no? Kumilatis, mag-mathematics.
1: Uy! Eto na, may tumatawag na sa wakas, parang awa nyo na. Namamanikluhod na kami.
3: Hello.
1: Hello. Hello.
6: Hello.
1: Hello, ka-vibe, sino to?
3: Grabe, parang ulit, nasa ano to, Mount Everest. Mahangin.
1: Ulit ka-vibe, sino to? Ano nung pangalan mo?
6: Aking guest lang ng Dasma.
1: Ganito, ka-vibes. Ka-vibes, medyo wag mo masyadong galawin yung telepono mo. Kung may electric
3: pang... earphones.
1: Kung may electric pang katabi, patayin mo muna bago ikaw ang hinaan.
3: Kala ko bago siya ang mama.
1: Hindi, hinaan. Ayan.
3: Malinaw na.
1: Okay.
6: Malinaw na.
1: Ayan, malinaw na. Okay, ano ulit pangalan mo, ka-vibes?
6: King Chester ng Dasma.
1: Si King Chester! Ilan taon si King Chester?
3: Si King Chester, wag ka rin huminga naman. Wag na huminga. King Chester, parang ano ah, hindi ka nagpapamiss sa amin.
6: Hindi, kasi nasabihan ako. Nakandami ko lang kasi yung boss ko, DJ Alex eh.
1: Okay ka lang ba abang nasabihan ka? Natawag ka?
6: Okay lang.
1: Okay, sige. Okay, King Chester, ilan taon ka na?
6: 30.
3: Ganda
1: na. Okay. Bakit napatawag ang isang King Chester?
6: Lalo ko yung video ni Alex.
3: Ano daw?
1: Ano?
3: Na?
6: Tapos may signal.
1: Ngong.
6: Hello?
1: Bakit napatawag si King Chester? Anong gusto mo ikwento?
6: Lalo ko yung video ni Alex.
3: Na mismo ako ha?
6: Oo naman, siyempre.
3: Talaga? Parang gusto mo yung ganito format ng usapan nung isang araw pa yung tumawag sa atin eh, no? Tumawag na sa atin si King Chester nung nakaraan.
1: Tumawag? Hindi, iba yun. Si ano yun? Si Paolo?
3: Hindi, iba pa to. Si King, di ba King Chester tumawag ka na noong isang araw? Or nagkausap?
6: Yes, nagkausap ka.
1: Ah, okay. O sige, King Chester, ano bang gusto mo i-share? I-share mo na!
6: Share ko lang sa mga customer namin.
3: Oo.
6: Ayaw magbayad eh.
3: Ay? Parang may problema ka sa negosyo. Ha? Ano ba ang line of business mo at ba't ayaw magbayad ng mga kliyente?
6: Sa water station lang eh. Ayaw pa magbayad.
3: Ah, water station.
1: Ah, oo nga. Oh, tatanda ako. Alam mo, hipan mo na lang kaya ng hipan yan.
3: Birthday mo ba? Parang blow ka ng blow eh.
6: Hindi, nasa ano ko, nasa labas kasi ako. Pero okay naman, narinig ko kayo eh.
3: Alam mo, may something sa boses ni King Chester.
1: Ano?
3: Yung para bang seductive.
1: Ah, oo nga. No?
3: Yung parang, alam mo yun, parang umuwi ka na baby. Yun ang naalala ko eh. May baby ka na ba?
6: Wala pa.
3: Pero ba't ganun?
6: Eh, nag-nice ako kayo, DJ Alex eh.
1: King Chester, may tanong dito. May tanong dito yung mga ka-vibes natin nanonood sa Facebook Live. Nakatikim ka na daw ba ng luto ng Diyos?
3: Ay!
6: Ah, matagal na. Matagal na.
3: Paano ba yung tunog ni King Chester pag nakakatikim? Paano yung tunog?
6: Ano yun, man? Ay, man. Ano yun, DJ Alex?
3: Paano yung
1: Ses?
3: Tunog?
1: Mga galawan, nani. Ano,
3: paano yung tunog mo kapag nakakatikim ka ng masarap na luto?
6: Paano yung,
3: Paano yung tunog mo? Ano yung tunog mo pag nakakakain ka ng masarap?
1: Ayusin mo, ha?
6: Ah.
3: Paano? Sample?
6: Rawr.
3: Parang aso. Yung yung mas sexy, yung gusto mong babalikan ka, uuwian ka, ipagluluto ka ulit ng masarap na putahe. Paano?
1: Huh? Ito ba?
3: Okay lang.
1: Ano paliwanag? Sumagot ka na lang.
3: Paano? Kasi ako pag nakakain ako ng masarap, paano ba? Parang, ikaw ba paano?
6: Napapayami lang.
3: Paano nga sa'yo?
6: Alam na din ni, ano yan? Alam ni,
3: si Kiko na naman. Ano.
6: Palimit ka.
1: Ito, alam ko sa'yo.
3: Inuro ka na naman kayo.
1: Nandamay ka na ng sibilyan.
6: Alam mo yan, dati kasi tumawag na ang sila. Gabi rin, madaling araw pang ayon.
3: Ay, hindi ako yun. Sino ba yun?
1: Hindi, yung programa ko.
6: Yung Kuya Kiko, nasa kabila ko sa madaling araw.
1: Yung programa ko pa daw dati.
3: Nag-tikiman din kayo ng gano'n.
1: Hindi, nag-share siya doon.
3: Ah, nag-share. Ano ba naalala mo? Be the spokesperson. Pangunahan mo na.
1: Bilang matagal ng taga-subaybay ng radyo si King Chester. Sige, hipan mo ng hipan, wala tayong maintindihan.
3: Birthday
1: mo ba?
6: Ang October pa ako.
1: Ano mo lang, cover mo yung mouthpiece nung
3: just
1: ano?
3: Cover your mouth.
1: Cover your mouth.
6: Na-cover ka.
3: Huwag ka na daw.
1: Ayan. Wala kasi kami maintindihan, be. Puro hangin. Ayan. Ayan, better. Diba?
6: Okay.
1: Ayan. Natututo ka na, King Chester. O, tabi ka, baka masagasaan ng tricycle. Alam mo, dami nangyayari. sa totoo lang. Ano, King Chester? King Chester? Ano-ano bang hinahanap mo sa isang babae?
6: Bukod sa nakakagaya ni DJ Alex, mabait, saka may naiintindihan ako.
1: Gaya nang, naiintindihan ka dahil ano ka ba? Paano ka ba dapat intindihin?
6: Ano kasi, minsan, ano kasi, ano eh, uyakiks eh. Nakakos ako sa ano namin, sa business namin.
1: Oh, focus ka sa business.
6: Family business. Oh. Eh, minsan, nawawalan ako ng time sa
1: love life.
6: Sa relasyon gan. Oo, oh, minsan wala talaga ako ng time.
3: Ang social mo pakinggan doon ah. Pakiulit nga yung family business. No, may family business na yan.
1: Ang arte mo, chinilasin
3: ka. Ang social. Ano ba yung family business nyo, bilis? Para pa-impress ka naman sa mga girls natin ka-vibes.
6: Meron kasi silang water station, tapos meron silang farm.
1: Wow, farm!
3: Wow. Gano'ng kalaki yung farm nyo?
1: Ilang hektarya daw yan?
3: Alam mo naman eh, ganyan na yung tanungan ng mga babae, di ba? Gano'ng kalaki yung farm?
6: Hindi ko alam ang sukat eh, pero ito kasi silang kapit sa silang.
1: Ay, malaki-laki yan, syempre, pag sa silang. Malalawak ang lote dun.
3: Anong inaalagaan nyo sa farm?
6: meron silang, meron akong minsang ano eh, pinaano lang naman sa akin yung mga bulang ko, kumbaga, ako lang naman yung pinapaano nila, pinapahandle.
3: Tagapagmana?
6: Hindi naman.
1: Kung halimbawa, King Chester,
6: yes, sir.
1: Si DJ Alex,
6: oy,
1: maglatag ng mga criteria,
3: standards
1: na ikaw pala yung lahat yun. Okay ba sa'yo ang isang DJ Alex?
6: Okay na okay.
3: Para lugi ka pa dun sa okay.
6: Okay na okay, 100%.
1: Para si Alex pa'y lugi.
3: Kasi alam mo, hindi naman dahil ako lang, no? Pero karamihan ng babae ngayon, yan na yung gusto nila.
1: Talaga ba?
3: Oo, hindi dahil mukhang pera. Sobra lang.
1: Pero parang pera na, pero totoo, mukhang talaga pera.
3: Hindi, syempre gusto rin naman
1: yung... Practical.
3: Practical. So kung halimbawa magde-date kayo ng babae, mawa, sabihin mo nang tayo, di ba?
1: Mm.
3: Paano? Sumuko na
6: talaga. Ano? Alex Baltazar.
3: Ay, binuo.
1: Binuo talaga.
3: Binuo mo ako.
1: Wag sagot ng sagot pag di tinatanong.
3: Saan mo ako dadalhin? Sige nga, kunyari you have one shot at this. Saan mo ako dadalhin? Liligo ba agad?
6: Tagaytay. Lapit sa amin eh.
3: Saan doon?
1: Sky Ranch.
6: Pili lang, saan doon?
3: Sa Picnic Grove. Ay, Picnic Grove.
1: Yung mga basic.
3: Sa Sky Castle.

0: Kasi di alam ko sa Highlands may check-in eh.
1: Check-in?
0: Oo. Dadalhin mo ba agad doon?
2: King Chester, naging R2-B2 ka na. Andiyan ka ba? King Chester?
0: Parang umano na.
2: Ah, wala na. Boring.
0: Parang wala ano na. Na siya, nanigas.
2: Nanigas na, wala na.
0: Hindi kasi nag-stuck eh, na-prosen.
2: Na-prosen.
0: Oo, nanigas ka, no?
2: Ay, isa pa. Hello? Andiyan ka pa?
0: Nanigas na to, promise. Oh, prosen na eh.
2: Nasa ka ano siya kasi, sa daasma.
0: Nag-freeze.
2: Nag-freeze.
0: Nanigas.
2: Anyway, maraming salamat, King Chester, ah, mula sa Dasmariñas, Cavite. Ka-vibes, tawag kayo, 0954-406-1967. I-share nyo na ang inyong kwentong may kwenta sa ating SKR.
0: Natatawa ako. So, kung siya sa Sky Ranch ako dadalhin at saka sa Highlands,
2: mm-hmm,
0: ikaw kung may makakadate ka, saan mo dadalhin? Sige nga.
2: Within Tagaytay?
0: Oo.
2: Sa baba ng ano, papuntang Taal Lake.
0: Ay,
2: maganda doon. Nakala mo ba? Lalo pag nakamotor kayo. Oo, lalo pag mali yung ginagawa nyo. Talihulog talaga kayong dalawa doon. Pero ganda doon, promise. Oo.
0: Kasi
2: papuntang Taal Lake. Uy, magandang umaga! Happy watching sa ating Facebook Live. Si Gerard Misiano, Altesa Herrera, Sino Cruz, na laging naghahanap kay Kuya Totoy, Sari Lerma, at ganun din si Simeon Joseph Junjun. Why Junjun?
0: Junjun.
2: Irene Suita, sabi niya, kamukha mo si Gardo. Sino si Gardo?
0: Versosa?
2: Jeff Lasperos.
0: In fairness, ha, lalaki ka for today's video.
2: Oh,
0: lalaking
2: my
0: lalaki.
2: Hindi ako ano, ha?
0: Hindi ka ano, nag-i-scramble. Tayo mo nga, ayaw nag-i-scramble.
2: Ayoko! Lagi nila ko ng pagkakama ng ganon.
0: Na ano?
2: Na nag-i-scramble.
0: LGBT. Ano? Hindi alam mo kung bakit ka nila napagkakamalang babae.
2: Bakit?
0: Maganda ang mukha mo.
2: Ay, salamat po.
0: Ganun yun eh. Pag lalaki kang magandang lalaki, literal.
2: Ay, nako. Irene Suta, sabi niya, pabati naman po kay Mike Glores. Salamat. Yeah! At si Taylor Swift, magandang maga.
0: Sino morning! Ba?
2: Si Tita Jerty Reyes, belated happy birthday! Sino pa? Tawag na kayo, 0954-406-1967. Pwede nyong ibahagi sa amin ang inyong mga kwentong may kuwento para sa ating SKL.
0: Grabe. Share ko lang.
2: Yun o, syempre baka makakausap nyo dyan si DJ Alex at syempre ang Tito Kiko mo. Ano na, tawag na kayo? Pag di kayo tumawag, tapo namin to.
0: Pero parang maganda na palang pangalan mo, KKK, no?
2: Ha?
0: Kuya Kiko Kalikot.
2: Ah, KKK?
0: The 3K. Okay.
2: Uy.
0: Kasi tawag niya sa'yo Kuya Kiko eh.
2: Uh-huh.
0: Parang maganda nga yung kuya. Para hindi ka masyadong matanda.
2: Ay! Okay lang ako sa dito. Dito naman talaga ako. Pa 40 na ako, be. Okay lang yun.
0: Ah, talaga? So, sige. 40 mo yan. Maging tito.
2: Share ko lang kahit wala na tanong.
0: Tsaka parang ano, no? Ewan ko, pero sa mundo ngayon, mas attracted na rin yata mga babae sa mas tito na kesa sa kuya. Pansin mo, dati parang pag tinawag, kuya, wag. Tapos next, yung jojowain ka na ngayon, parang,
2: tito na. Iba kasi na yung pamantayan ng mga babae ngayon eh, na parang gusto na nila, napagdaanan na kasi nila yung tito ting, ay yung kuya ting.
0: Kala ko, nung ting.
2: Kuya ting, kaya ang gusto na nila ngayon ay tito ting.
0: Kala ko, nung tuting.
2: Di ba, totoo yun? Mas gusto na nila ng tito ting kasi mas matured, mas malawak ang pag-iisip, at mas, syempre, appreciative.
0: Oo, kasi kapag sa kuya ka, di ba, parang ano, sige, pag-gas mo muna, 50-50 tayo. Pag sa tito, siya na bahala.
2: Oo, wala nang share-share. Ako na lahat yan.
0: Share ko.
2: Share ko.
0: Wala nang ganun.
2: Like mo! Share mo!
0: Alam mo saan ka na lang mag-share? Hindi na sa gas, hindi na sa pagkain. Dito na lang sa FMR. Sa SKL.
2: Yun o, SKL. O, ka-vibes! Magandang umaga din kay Joff Oxales at si Simeon Joseph. Maraming salamat. At sa aming pababalik, ama, inaabangan pa rin namin ang inyong mga tawag sa 0954-406-1967. Samantala, tugtugan muna tayong malala. Sa ating pagbabalik, kasama pa rin ang makulit mo dito sa radio, Kiko Kalikot.
0: At syempre, this is me, Alex Baltazar.
2: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
0: Kabay!
2: Ang lupet!

0: activates the train.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang Ultimate Flirty DJ Alex.

0: Five. Favorite Five.
1: Ang lupet!
2: The Vibes.
3: Muli nagbabalik ang malupit mong duo, DJ Alex at DJ Gigo Caligo, at para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! At ito pa rin ang SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Tawag na kayo 0954-406-1967 at i-share mo na ang iyong kwentong may kwenta. Dahil gusto naming marinig ang iyong mga salaysay.
2: Kung pa yan.
3: Correct. Pakikinggan ka namin. Sabi ni Karen May Bacarias, flying kiss muna DJ Alex.
2: Flying.
3: Flying without wings. Uy, magandang umaga kay Jody May Dalusong, nanonood sa ating Facebook Live. Si Mio, si Team Fruit Salad and Walkout Gang. Bakit ganun pangalan?
2: Grabe naman yung walkout. Magandang, parang ayaw mo na magtrabaho, mag-aral ah.
3: Laging walkout. Magandang umaga daw sa ating dalawa mula sa kanila.
2: Ay, good morning po. Salamat sa pakikinig.
3: Thank you.
2: Tawag na kayo.
3: Tawag na 0954-406-1967 habang may oras pa. Gusto namin marinig ang iyong kwento.
2: Mm-hmm. Kung gusto mo ng top love, di ba? Or pieces of advice coming from a point of view ng isang tito.
3: Oo, at ng isang malapit na maging tita.
2: Tia, na mahilig din sa
3: tito.
2: Tita.
3: Ano diba? Kaya tawag na kayo. Gusto namin marinig ang inyong mga sentimiento.
2: Tama.
3: Kung ayaw nyo pong ibigay ang inyong pagkakakilanlan, pwede po kayong gumamit ng inyong mga alias. Diba?
2: Oo. Kumbaga, pwede itong anonymous, confidential. Mm. Tayo lamang ang makakaalam. Pero again, inuulit namin pag narinig kayo at nabusesan. Tapos na-report. Sa'yo na yun.
3: Yan lang.
2: Cargo mo na yun. Share at your own risk.
3: Pero sinisigurado namin sa inyo na kayo ay safe and sound.
2: Safe and sound. Naranasan mo na ba yung gano'n? Yung makapagkwento ka sa isang tao tapos nagulat ka na laman ng marami.
3: May mga gano'n.
2: Yung
3: mga
2: share ko sa'yo, shinare mo rin sa mundo.
3: Nung sinabi ko, huwag mong sasabihin ito sa iba. Shinare niya, sabi niya rin, hindi ko rin sasabihin sa iba.
2: Alam mo, dapat ituro na natin sa kanila yung mga palatandaan. Na chismoso yung pagsasabihan mo. Pag sinabi niya sa'yo na, ikaw lang pa na nakakaalam nito. Huwag kang maingay ah.
3: Yun ang tinanim na palatandaan.
2: Oo, sa atin lang to. Ayan na yung mga signs. Nalagot ka, makakalat na yun.
3: Na pag lumabas, ayun na yan. Alam na.
2: Na ang kinahaharap mo ngayon ay chismoso.
3: Ay! Ito na.
2: Tawag.
3: Meron na. May tumawag na. Ayun na. Hello? Wala pa. Sige, tawag
2: false
3: na kayo.
2: False alarm.
3: 0954-406-1967. Aming Viber line, pwede rin kayo tumawag ng diretso dyan, ka-vibes. Gayahin nyo yung iba natin mga ka-vibes na nag-share, diba? Gaya ni Rose ng Cavite, na napakarami pong nakarelate dahil marami din pala mga ka-vibes natin ang tahimik lang na dumadaan din sa ganung klase ng sitwasyon, na tinitiis ang napakahabang relasyon para lang mapanatili na sila'y magkasama sa iisang bubong.
2: Ayun lang. Yung lahat lulunukin mo.
3: Oo, diba?
2: Dami mo naman pinapalunok sa akin. Diba? Pati yung mga kasamaan mo.
3: Lumulungad na sa dami.
2: Huwag mag-isa-isa lang. Hindi ibig sabihin na mahal kita, lulunukin ko lahat. Diba?
3: Linunok kong lahat.
2: Oo, huwag ganun. Pa-isa-isa lang. Diba?
3: Magandang umaga kay Pedro Hamal Serrano. Never been told in the history of... Ewan ko sa'yo.
2: Ano daw? Nag-i-English?
3: English? Hindi ko maintindihan. Eto na! Hello!
4: Hello!
3: Patay, alam ko na kung sino to. Alam ko na agad.
4: Yeah.
3: Pangalan mo! Sabihin mo na.
4: Ito muna pala eh. Sasabihin
3: pa. Sabihin mo, hindi ka kilala ng iba. Sino to?
4: Iba, Maureen, huwag mo ka nakasubukin.
3: Si Maureen Abraham ng Imus, Cavite.
2: Good morning, babe.
3: Maureen, napatawag ka.
4: Hello, good morning, Alex.
2: Yeah. Good morning.
3: Tagal ka niya nang hinahanap.
2: Ay.
4: Ala?
3: Matagal mo nang hinahanap si Alex, di ba?
2: Kumusta ka ba? Buti napatawag ka.
4: Okay lang naman ako. Hindi nga kita nung nakita, sayang.
2: Oo nga. Huwag ka mag-alala. Sa takdang panahon ay magkikita tayong dalawa. Kumusta ka ba? Parang napakaligalig mo ngayon, ha?
4: Ah, alam mo na yan, si Kiko. Alam na yan, si Kiko.
2: Ay, bakit? Ano daw yung alam mo?
3: Paano? Kinikilig sa akin.
2: Alam na rin niya.
3: Di ba?
4: Alam na rin niya, ano niya, buhay ko.
2: Bakit may pass ba kayo? May nakalaan ba kayo?
3: Ayusin mo yung kwento mo mo rin, ha?
2: Pag ito narinig at nag-ano na naman ang away. Hindi, ano? Ayusin mo, nalilito ako. Akala ko may pass kayo. Isa ka ba sa nakaraan?
3: Isa ka ba sa mga nagpabinyag?
4: Ha? Hindi nakaraan na ano, color niya nose pa. Magalang na.
2: Type mo si Kiko.
4: Ha?
2: Type mo si Kiko. Kunyari, hindi narinig
3: yung tanong. Umuo ka na. Ito na, pinapatagal na.
4: Oo daw, sabi niya.
2: Talaga?
3: Kilig na naman to.
2: Bakit? Ano bang meron sa kanya na parang wala sa iba?
4: Wala kasi dati. Mabait siya. Ngayon, big na.
3: Hoy.
2: Mabait ka lang daw.
3: Mabait daw ako dati. Ngayon, hindi na. Bunganga mo naman.
2: Bakit? Bad boy ba siya, bad boy?
4: Ano?
2: Bad boy ba siya sa paningin mo ngayon?
4: Hindi naman. Mabait naman kasi yun noon.
2: Noon? Ayan na.
3: Maureen, nakakatawa yun.
2: Sinusukabang ka na. Sinusukabang ka na.
3: Maureen, may tanong dito yung mga ka-vibes natin, oh. O, naririnig ka nila ngayon at nababanan ano sa Facebook yan? Live. Ano may boyfriend ka na daw ba?
4: Wala ba?
2: Ayun pala.
3: Ito na. Ito na yun.
2: Ayun
4: na naman tayo eh.
3: Ito ang tanong ng mga ka-vibes. Follow-up question. Bakit daw, magpahanga ngayon, wala ka pa ring boyfriend? Kaya naman, Maureen, i-share mo na!
4: Parang ganun yun, nag-share. Wala kasi naging busy sa... Wala naman sa isip.
2: Wala sa isip mo.
4: Na magkaano. Jowa.
3: Bakit nga? Ano yung mga inuna mo noon?
4: Hindi naman, eh, siyempre sa naging sitwasyon ko. So, pwede ko rin naisip pa. Mahirap na kasi hanap ngayon ng matino.
3: Teka. Para maklaro, ito, alam ko naman kasi. Pero para klaro din sa mga nakikinig ngayon sa ere at sa mga nanonood sa Facebook Live natin sa 92.3 FM Radio Manila, ano daw ba ang sitwasyon ni Maureen Ava? Ano yung tinutukoy mo na sitwasyon mo?
4: Bulat. Glaucoma.
3: Ah, bulag siya. May glaucoma. Ah.
4: Konting lumalaki na nakita.
3: So ito yung naging balakid kung bakit hindi mo na binigyan ng atensyon yung sarili mo. Sarili mong pangangailangan, yung love life mo. Ganon.
4: Saka naging dito na rin alaga ng
2: isang ano yun, anak?
3: Isang pamangkin.
2: Ah, isang pamangkin. Pero ikaw ba, Maureen, nagkaroon ka na ba ng experience sa pakikipagrelasyon? Nagkaroon ka na ba ng jowa before?
4: Once.
2: What?
3: Oh, once.
2: Just once. Bakit? Ba't nagtapos? At saka ilang taon ba kayo nagsama noon?
4: Ano, 2 years din naman. Kaya lang ako nagkatari ang lumit noon.
2: Two years din.
3: Matagal din. Pero nung time na may nagkaroon ka ng boyfriend, Maureen, may ano ka na noon, may hindi ka na nakakakita noon.
4: Ano pa, malaki na pa ang mata ko nung kaya lang nung time na lumabo na. Ako na mismo lumayo.
2: Paano ba ang sitwasyon mo ngayon? Yung wala ka talagang nakikita or minaaaninag naman ng konti?
4: Aninag na konti, hindi liwanag lang.
2: Pero ikaw ang lumayo. Bakit? Uh-huh. Ano bang naiisip mo noon? Tsaka anong sabi niya? Kasi syempre, pag nasa peak kayo ng kilig, ng pagmamahal, ng pag-aaruga para sa isa't isa, tapos bigla kang umalis, dahil ano bang pakiramdam mo noon?
4: Nung una, syempre, na bulokan din ko sa akin na pa. Na, okay ba sa kanya, na sa itong situation ko. And then, so, natin sumang ang lumayo. Kasi sakto rin
2: at sa Kalite. So, kusa siyang lumayo?
3: Siya na yung nagkusa na tapusin na yung relasyon nila.
2: Inabol ka ba?
4: Ayaw niya nung una eh, pero talagang choice.
3: Akin na launan, umuo na lang din siya.
4: Oo.
3: Pero doon sa 2 years na relasyon nyo, nag-kiss kayo? Kinikilig ka.
2: Parang naramdaman niya pa, no?
3: O parang bumalik yung alaala ng tamis ng halik nung ex mo. Nag-kiss kayo?
2: Oo, hanggang saan?
4: Chick lang.
3: Ha?
4: Yun lang.
3: Sa chick lang? Ay, boring!
2: Talaga? Doon lang? 2 years kayo, doon lang? Imposible.
4: At noon, saka alam naman yung kay ko lang, ano kung sa rule.
3: Bakit? Parang lahat alam ko.
2: Oh, parang ikaw ba yung ex?
3: Ako ba yung ex mo?
4: Kasi,
2: eh, na-expento ko lang. So, di ba pero kasi ang lalaki, or kahit sinong karelasyon, babae o lalaki yan, maghahanap din niya na, babe, kiss mo naman ako sa'yo.
3: Oo, oh, diba? Babe, bawa ka mo naman tong bibi ko, mga ganun.
2: Babe, ito pang isa kong lips. May two lips. Eh, walang ganon, hindi siya nagreklamo man lang. Bakit? Conservative din ba siya?
4: Siyempre, ano ko naman, kumbaga, bata pa naman tayo na yun.
2: Bata, ilang taon na ba kayo nun?
4: Ano sa kumbaga, 21 ata, o 22, ganon?
2: 21.
3: Eh ngayon, ilang taon ka na?
4: Ay, alam mo na.
3: Ay nako, sumagot na lang.
2: Puro alam mo na.
3: Puro alam ko na. Ilang taon ka nga?
4: 43.
3: Ha?
4: 43 na nga.
3: Ah, 43 na. Oh.
2: Teka, laki nung tinawid nun ha. Yung 21 to 43. Na. So, okay.
3: Ibig sabihin, kaong na yan.
2: Grabe ka naman sa kaong.
3: Hindi ba? Yung kanyang puso.
2: Sealed kaong.
3: Sealed kaong yung puso.
2: Kaong. Hindi nabubulo.
3: Patapusin kasi. Sagot ng sagot.
2: Matamis pa rin at madulas to.
3: Mm-mm.
2: At chunky pa rin.
3: Chunky. Chunky.
2: Oo. Ang expiration nito matagal. May preservatives. Yeah. Yeah, oh, naman siya. Yeah.
3: Yeah.
2: So, et, tanong ko lang sa'yo, ang kaong mo ba hindi pa nabukas? Kahit kailan? Ang kaong mo hindi pa natungkab kahit kailan? Sealed pa rin and protected.
3: Ano yero?
4: Hindi.
2: Ay, hindi pa rin.
3: Ay, hindi pa?
2: Huwag ka.
3: Boring.
2: Ano boring? Maganda nga yan eh. Anong kulay ng kaong mo? Di ba iba-iba kulang kulay niya? May red.
3: May green.
2: May green.
3: May puti.
2: May puti. Ano ka doon?
4: Puti.
3: Huwag ka. Fight me.
2: Talaga.
3: Namimiss mo yung ex mo, Maureen?
4: Sino?
3: Yung...
2: Si Keiko. Na namimiss mo daw ba yung ex mo?
4: Hindi na. Ano na matagal na yun?
2: Oo nga, tagal na nun. So, halos parang dalawang dekada ka ng single.
3: Pero di ba, syempre, first boyfriend mo yun. Nagtagal kayo ng dalawang taon. Hindi ka ba nangangarap na bago man lang umunat yung dalawang paa mo, eh, kahit papano, eh, nakapagsettle ka, di ba? Nagkaroon ka ng commitment na masasabi mong sa hirap at ginhawa, meron kang kasama at meron kang nakasama. Sino man ang mauna sa inyo, di ba?
2: Pero paano ba sabi ng doktor sa'yo, Maureen? May pag-asa pa ba na lumiwanag mulit yung iyong paningin?
4: Wala na. As in, ano na siya, kumbaga yung mataas na yung grado ng mata. Pero yung mga type, as in na daw, yun to yun.
2: Ganun pala yun, no? Pero where do you stand ba at this point of your life? Dahil ba tingin mo wala na pag-asang mabanaagan mo ulit yung liwanag? Tingin mo ba wala na rin pag-asang mabanaagan mo yung liwanag naman pagdating sa pagmamahal? Have you given up or hanggang ngayon nagdadasal ka pa rin ba na sana matagpuan ka niya, matagpuan mo siya?
4: Nag-propray pa rin naman, pero andito naman yung family ko, yung kapatid ko, yung tita, pamangkin.
3: Contento na siya sa pamilya.
2: Family purse.
4: Grabe. Kung may darating, may na. Kung wala, hindi okay.
3: Ah, talaga gusto mo ba?
2: Siyempre, seal pa nga yung kaong. Diba?
3: Seal pa yung kaong, ha?
2: Ano shape nung kaong ba?
3: Ito ang tanong ulit ng isa pa nating kabayo sa nanonood.
2: Ano sabi?
3: Oh, sabi niya, ang kwento ng Chunky Kaong.
2: Chunky?
3: Ang tanong ko, ka-vibes, ano ba yung mga criteria na hinahanap ni Maureen sa isang lalaki? Ayan, ano daw ba yung mga hinahanap mo na katangian ng lalaki?
2: Mm-hmm.
4: Siyempre, yung mapagmahal.
3: Mapagmahal?
2: Mabait.
4: And then, yung sikto lahat, kung sino ako.
3: Tanggap ka kung sino ka?
2: Mm-hmm.
4: Yung pagkabaliw
2: minsan. May pagkabaliw daw minsan.
3: Nakakatawa yun?
2: Maureen, ano ba pinagkakaabalahan mo sa buhay ngayon?
4: Ngayon, nandito kasi kami sa bahay. Dito ako muubit sa bahay. Kasi may nangyari sinong January na parang hindi ko pa kahit mag-isa bahay.
3: Kung mamarabatin mo, ano ba yung nangyari na yun? Parang na pinagdadaan, panibagong dagok sa'yo. Ano
2: ready ka na i-share.
4: Yung wala si mama ng January.
2: Ano po bang nangyari sa inyong ina?
4: Na-initiate po. And then, basta na, ano siya, nagkaroon yun. Coma siya nung,
2: Na-coma?
4: January 6 hanggang January 11, nagkamalay siya. Kaya lang yung, wala na talaga, naririnig na lang niya. And then, yung January 15, yung kinuha na siya ni Lord. Eh, di pa ako sanay na magkatamun sa bahay. Kami, pero walang kasi lagi magkahapon sa bahay.
2: Mm.
4: Eh, ngayon, parang ang hirap pa.
2: So, nag-a-adjust ka pa sa ngayon. Ano yung pinaka namimiss mo ngayon sa iyong mama?
4: Yeah, yung kahit parang si inaano ko naman siya eh. Ngayon, naman siya. Then yung pag-ano niya mismo, isa inaaway pa niya ako eh. Ako ang paborito kawain. Pero okay lang yun. Naano ko naman, yung nag-gets ko naman dahil sa state niya. Pasan siya. Pag
2: talagang
4: mahaba ang ano dapat peace.
2: Oo.
3: Pero alam mo, no, parang kapag iisipin natin, napakahirap ng sitwasyon at yung mga pinagdaanan ni Maureen. Kasi syempre, dumating sa kanya yung sakit na glaucoma, na
2: totoo
3: hindi
2: yan.
3: Na siya masyado nakakaaninag.
2: Mm-hmm.
3: Tapos yung kaisa-isang kayamanan niya, yung kanyang mama,
2: mm-hmm.
3: eh po nawala nung simula nung
2: yung nakoma, ang dami rin pinagdaanan.
3: Nawala. Syempre, nasanay siya na lagi niyang kasama at karama yung nanay niya. At ngayon, sino na lang ang kasama mo ngayon, Maureen?
4: Yung ato, and then yung pinsan na tamang ito, yung isang isa. Yung family na kapatid na.
3: Intindihin ka ba nila? O hindi?
4: Hindi. As in, parang normal lang ako. Nakita mo sa ano, kahit gabay, bahay, kapatid. Pero except na sa ano, pagdurudok yun, hindi ko sa talaga pinaray. Mahirap yun.
3: Sige Maureen, may tanong dito si Gerard Misiano. Sabi niya, DJ Kiko, patanong naman po kay Maureen kung available siya kasi po ako available.
2: Ayan na pala.
3: Paano
2: ngayon kung may kumatok? Ano ba yung sa tingin mo magiging siste? Magpapapasok ka pa ba? Magpapatungkap?
3: Oo, di ba?
2: Nang kaon.
3: Buksan mo, papasukin ako. Kinikilig ka mo rin. Gustong-gusto mo rin eh.
4: Ewan ko, di ko pa ako sumasabi.
2: Ay.
3: Pero pag nandiyan na sa harap mo, yung chunky kaong mo, handa mo na bang buksan yung takip ng lata? Oo, hindi.
4: Ewan ko nga ni.
2: Ni alam.
4: Oo, pwede.
2: May chance!
3: May chance.
2: Pero feeling ko sa tagal na nakasil yung kaong na yan, kailangang apuyan na yan eh. Di ba ganun ang technique doon? Papaikutan mo sa apoy. Kailangan na talaga ng init, ibig sabihin, no? Yun ang kulang ngayon para matungkab na yung kaong. Yung init ba ng pagmamahal?
3: Maureen, pero ano, alam mo ha, hanga kami sa'yo kasi sa kabila ng kalagayan mo at yung mga nadanasan mo sa buhay, eh, nananatili ka pa rin nakatayo sa,
2: grabe, no?
3: Sa iyong sitwasyon ngayon. At, kung may gusto kang panawagan sa mga ka-vibes natin, di ba, yung mga single din dyan na gaya mo, na naghahanap ng, syempre, kahit man lang yung makakausap, di ba, alam mo yung phone call, anong tawag doon, yung phone pal. Ayan, manawagan ka na.
4: Kung wala
3: silang
4: makausap, ay
3: di
4: tawag na rin sa inyo.
3: Nakakatawa ba yun, Maureen? Hinahanapan ka na nga eh. Hinahanapan ka na eh.
2: Parang ayaw niya yata talaga.
3: Gusto mo, ayaw mo?
4: Ano yan?
3: Gusto mo, ayaw mo ng ano, ng jowa?
4: Gusto kaya lang kasi gusto mo. Pagulo pa lang isa-isip.
2: Ano daw gusto mo? Ang gusto mo ay?
4: Basta yung ano lang, simple lang,
3: gano'n. Kaya nga, manawagan ka na, baka may nakikinig sa atin ngayon, di ba?
2: Kagaya niya, may interesado na sa'yo.
3: Si Gerard King Misiano. Malawagan ka na.
4: Hello, di man ako sanay na ano, malawagan.
3: Hindi, gusto mo lang sabihin na, ay, ako po si Morinang Imus, ako po ay single. Sa mga gusto po nang may kausap dyan, ako po ay okay lang din naman po.
2: And na if you're looking for sealed kaong.
3: Oh, di ba? Oo, mga willing po magbukas ng kaong.
4: Ay, ano, sabi po na yun.
2: Ano? Tuntua siya sa kaong, no?
3: Tuntua.
4: Eh, kasi ito si Tico, nalawanan niyo.
2: Sinasabi. Pero ang kaong parang matagal na rin babad.
3: Oo, nakababad niya.
2: Oo, ipatungkab na yan.
3: Mm-hmm. Sumasakal ka ba ng bibe mo rin?
2: Hindi mo pa na-try, no?
4: Hindi.
2: So, literally, yung... never been kissed, never been touched.
4: Ano ba yung sakit? Ano,
2: ano daw ba yon? Pakita mo daw.
3: Sis!
2: Sige nga.
3: Nagilam mo nga ako, Maureen. Ikaw ka nagturo sa akin.
4: Sa bagay, sa'yo. Alam mo, sa'yo po lang mga narinig
2: yun. No? Sa'yo na, sa'yo pa lang nung narinig yun sakal eh. Sinerch mo naman nung narinig mo.
3: Buisit
4: ka. Hindi.
2: Ay, hindi rin. Ay, pero parang...
3: Kilig na kilig ka.
2: Kilig na kilig, parang may nakaalala.
3: Siguro basang-basa ka na naman, Maureen.
4: Napawis.
3: So, patapusin mo. Magpunas ka lagi ng pawis, ha?
4: Oh, may sapin pa nga sa likod.
3: Oh, may sapin talaga sa likod mo rin.
2: Lakas makakinder.
3: Oh.
2: Tama yan, para hindi ka matuyuan. Kasi pag lahat matuyo. Pawis man lang, wag matuyo. Di ba, no?
3: Tama yun. Sige na, Maureen. Ayun lang naman. Ayun lang, mama, sa share mo, Maureen.
4: Oo, yun lang.
3: Oo, sige.
4: Sana, ano, sayang alas na lalawit eh.
2: Oo.
3: O sige, bumati. Maureen, bumati ka na.
2: Magkikita rin tayo.
3: Maureen, bati ka na sa mga gusto mong batiin.
1: Tupet!
4: Ay, sa mga ano, pag pa kayo nag-inita ng lawyer, at kay Boom kayo, Heart. Ayun, kasi yan, tulog pa kayo dalawang bata.
3: Ayun lang. Sige.
4: Ayun sila, ah.
3: Okay, maraming salamat Maureen Aba Abraham ng Imus Cavite. Alam mo na to, huwag mo ka munang...
4: Matatay
3: ko po. Yeah. Thank you Maureen Aba ng Imus Cavite.
5: Grabe naman yun.
3: Diba? Ang ganda ng kwento ni Maureen.
2: Oo, no.
3: Nagkaroon siya ng sakit. Eh, naging priority niya na kanyang sarili at ng kanyang pamilya.
2: Diba? Napakatatag ng kanyang kalooban.
3: Wala isang ibang no choice eh. Diba? Pero at least siya, naging sandigan niya yung kanyang pamilya sa kabila ng mga pinagdaanan niya. Diba? Hindi siya naghanap ng support system.
2: Totoo. At diba? Naging enough yung pagmamahal ng kanyang pamilya.
3: Yun ang importante.
2: Iba-iba kasi talaga, diba? Minsan isipin mo, para mabuo ka, kailangan mo ng lalaki. Siya parang bonus na lang.
3: Oo, tama. Galing.
2: Thank you.
3: Kaya maraming salamat, Maureen. At sa iba pa rin mga kabibes na may kwentong may kwenta, gaya ni Maureen. Lagi nyo nang tandaan, ilista nyo na to, 0954-4061-967. At araw-araw namin kayong pakikinggan, haya namin kayong magkwento para sa ating SKL.
2: Share ko lang
3: ang kwentong may kwenta. Dito pa rin, sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibes sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
2: The Vibes ang Lupet.
3: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. The Vibes
1: ang Lupet. Uutang ka na naman. Ang Lupet.
6: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. The Vibes
7: mismo.
6: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. The Vibes
1: ang Lupet!
3: Ang 92.3 FMR. The Vibes sa Zeldrick!
1: Ang Lupet!
3: Patay! Armalite na naman ang bunganga ng nanay mo kasi ang sabi, magluto ka na. Pero hindi mo pa pala nababa ang rice cooker. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
8: This time check is brought to you by
5: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ako si Marie Codino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon plus gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Good vibes.
6: Ang lupet!
7: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
8: Uy, ka vibes!
9: Oo, ikaw!
8: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
9: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
8: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
6: Ang lupet!
10: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
6: Ang lupet!

0: Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
3: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
4: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalil.

0: sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes.
4: Ka-vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang ngayong alas 12 ng tanghali para sa paborito mong bitamina sa araw-araw.
3: Favorite vibe!
4: Kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
3: At syempre naman, ang pinakamakulit ng tito sa radyo, DJ Kiko Kalikot!
4: O bukas ulit ha, alas 8 hanggang alas 12. At samantala, pero kung...
3: Pero?
4: Dahil susunod na ang magpapatuloy ng Good Vibe Ibali, Music at iba. Kwentuhan. Walang iba ang programang Love Me, Kati G. Kasama nag-isang majuice at mamiti, Kati G is the place to be.
3: Siyempre, yan ay from 12 to 2 in the afternoon at yan ay
4: susunod!
3: Abangan nyo ha.
4: Correct.
3: Seryoso na ito dahil dito yung mga liham ninyo hindi lamang basta. Top love.
4: Yan.
3: Gentle ito.
4: Yan. At with so much care.
3: Grabe ka. Sa boses mo, dahil mo pa siya. Hi, this is Lance.
4: Lance. Ako ulit. Salamat po sa inyong pagduto, ka-vibes. Kaya naman, mag-like, share, follow, subscribe kayo sa lahat ng aming social media accounts. Facebook, YouTube, TikTok, at Instagram. Hanapin nyo naman po.
3: 92.3 FM Radio Manila. At syempre, dami nyo na rin yung amin.
4: You know, DJ Kiko Kalikot.
3: Sa Facebook. Yan, ikaw. Tsaka sa TikTok, active ka, di ba?
4: Oo, correct. At,
3: syempre, akin din.
4: DJ Alex. Alex for a change. Sa lahat ng social media accounts.
3: Follow nyo kami para mag-monetize.
4: Correct. Bukas ulit! Alas 8 hanggang alas 12. Ang paborito mong vitamina sa umaga, favorite vibe! Muna kasama mo! Ang nag-iisang pretty girl ng radyo, walang iba, DJ Alex!
3: At syempre, ang pinakamakulog mong tito sa radyo, DJ Kiko Kalipa!
4: Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio!
3: The vibes!
4: Ang lupet!
3: Ang oras natin, it's 11:48.
4: Bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: ACS
4: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes!
2: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nakikidalamhati si Speaker Faustino Bojidi III kasama ang buong bansa sa mga nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nakiramay ang mababang kapulungan sa mga pamilya ng mga biktima at nagpaabot ng panalangin para sa agarang paggaling ng mga nasugatan. Binigyang diin ni Dina dapat manatiling ligtas ang mga paaralan at malayo sa anumang uri ng karahasan habang iginiit ang pagpapatupad ng mas mahigpit na hakbang para maprotektahan ang mga estudyante. Binigyang diin din niya ang pangangailangang palakasin ang koordinasyon ng pamahalaan, mga paaralan, magulang at komunidad kasama ang mga programa sa mental health, student welfare at maagang intervensyon para naman sa mga kabataan.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, isinusulong sa kamera sa pamumuno ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang House Bill 4676 o ang Dialysis Clinics in All Hospitals Act upang tugunan ang patuloy na pagdami ng mga kaso ng chronic kidney disease sa bansa. Sa ilalim ng panukala, obligado ang lahat ng national, regional at provincial hospitals na magtatag ng sariling dialysis clinics na may sapat na kagamitan at health workers. Layon din ang panukala na magbigay ng libreng dialysis sa mga mahihirap na pasyente, habang maglaan naman ang mga pamahalaan ng pondo para sa pagpapatayo ng mga pasilidad.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, pinapabilis ng House Prosecution Panel ang pagmamarka ng mga ebidensya sa impeachment case laban naman kay Vice President Sara Duterte upang matapos ang pre-trial bago ang paglilitis sa July 6. Ayon kay Lead Prosecutor Attorney Jervil Luistro, tinatalakay na ang mga dokumento para sa unang dalawang articles of impeachment na may kaugnayan sa confidential funds at umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Inaasahang maglalabas ang Senate Impeachment Court ng mga pre-trial order matapos makumpleto ang pagmamarka ng mga ebidensya na magkabilang panig at magsisilbing gabay sa paglilitis, kabilang ang mga napagkasunduang katotohanan, mga testigo, ebidensya at schedule ng pagdinig.
0: FMR Newsbreak.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Magbabayad ka na? Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Sa Saldrin!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR!
2: Seventh VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love Me.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Let me be the one. Ayan, ako na lang magsasabi, ayaw mo namang sabihin eh. Ako na lang bahala, o oh, diba? Hello ka-vibes and happy Tuesday everyone. Kamusta ka naman po? Love me Kathy Gina. Kasama niyo na naman po ako. Ang gabay niyo sa usaping pag-ibig or kung ano mang usapin yan, pag-usapan po natin. Kathy G, hanggang alas 3 po ulit tayo, magkakarinigan at problema ang may problema atin pong solusyonan. Ayan, tayo po'y makisimpatya sa mga sulat na ibinabahagi po sa atin. Ayan. Ikaw ba, ka-vibes, kinamusta mo na ba yung kaibigan mo today? Ayan, ako, my sad friend. Fiscal Will, ayan, hugs to you. Sabi nila kasi, ang tunay na kaibigan ay laging nakakaalala kahit walang okasyon. Alam mo yun, diba? Yung simpleng, ano lang, kamusta or paramdam, eh okay na yun eh. Diba? May mga tao kasi na sa buhay natin na palaging nandyan kapag tayo malungkot. Diba? Yung best friend natin na tinuturing, yung mga barkada natin, mga kaibigan natin na nandyan. Diba? Sila yung unang nagbibigay ng payo kapag tayo may problem eh. Yung unang umaalala eh kapag tayo nadadapa at unang nagpapaalala na kaya pa nating lumaban. Ito yung sila yung minsan nagiging parang pamilya pa natin eh. Diba? Sila lang yung tumatayo as family. Para mga nanay na ilaw na gumagabay din sa atin sa gitna ng mga dilim na tinatahak po natin kung minsan. Pero ikaw ba ka-vibes, natanong mo na ba sa sarili mo kung sino naman ang umaalalay sa'yo kung ikaw ay napapagod? Sino yung nakakapansin kung ang laging nakangiti ay unti-unti pa lang nasasaktan? Diba yung kung minsan nagtatago lang doon sa mga ngiti? Diba? At sino yung nakakarinig sa katahimikan ng isang pusong matagal nang nagdadala ng mabigat na pasanin? Alam niyo yun? Malamang may mga kakilala tayong kaibigan na palaging masayahin, di ba? Ako, I have a lot of friends na alam mo yun, ang saya-saya but deep inside you can feel pa rin na merong mga pinagdaraanan, di ba? Pero hindi pinapakita sa'yo. Di ba? Sa harap na ibang tao, pero pag uwi nila sa bahay, eh, mag-isang nilalabanan yung kanilang mga problema. O kaya naman, isang kapamilya na alam nyo yun, yung sanay ng maging matatag para sa lahat, di ba? Kasi siya yung nagiging sandalan eh. Pero hindi nyo alam, 'di ba, na minsan eh sa atin lang din sila kumukuha ng lakas. Ngayong araw ka vibes ah, dahil mapapakinggan niyo po ang isang kwento ng tunay na pagkakaibigan, yung malasakit at yung pag-asa. Ito po yung kwento na maririnig niyo na magpapaalala sa atin na hindi lahat ng sugat eh nakikita at hindi lahat ng laban ay ipinapakita sa iba, 'di ba? Paano nga ba natin matutulungan ang isang taong matagal nang naging sandala ng lahat at ngayon siya naman ang nangangailangan ng masasandalan. Diba? Kung minsan nakala natin, pag nakikita natin yung tao, very strong yung taong yan. Diba? Pero deep inside or sa likod ng pagiging strong niya, isang taong nangangailangan din ng kalinga. Naku, alamin niyo po, alamin natin ang kwento ngayon, ang kahalagan po ng pakikinig, yung pag-unawa at yung pagiging tunay.

0: Kay Ukay, tindahan, o kung nasaan ka man ka vibes. Ako po, makakasama nyo until 12, again, 3 p.m. po ng hapon. Ako po si Cathy G and manatiling nakatutok dito lang sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio ka vibes. Ang lupet!
1: Love Me Cathy G.
0: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: The vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet, Brad, with the diary. Ikaw ba, Ka-Vibes, meron ka ba naging diary nung bata ka, di ba? Oo, nung mga bata tayo, noon usong-uso ang diary, eh, di ba? Doon mo isusulat yung mga gusto mong sabihin. Dear diary, crush ko si ganito. Di ba, yung mga ganyan. I found the diary underneath the tree. O, ikaw, ano ba sinulat mo sa diary mo, Ka-Vibes? Share mo naman, o, di ba? Anyways, Ka-Vibes, ikaw, sinulat mo ba sa diary mo na magiging mabuti kang kaibigan forever, na magiging andyan ka lagi sa kaibigan mo kapag kailangan ka? Ikaw ba, Ka-Vibes, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa isang kaibigan? Wow. Diba? Lahat naman tayo po ay may kaibigan. Ako, ang sad naman kung wala kang kaibigan, Ka-Vibes, ha? Mag-isip-isip ka na. But anyways, diba? Lahat tayo may kaibigan na matatawag, eh. Lahat tayo yung merong natatakbuhan, nasasandalan, nakukwentuhan, diba? Na kung minsan, ang mga storya natin, ang mga kwento natin, yung mga hanas natin, paulit-ulit nating sinasabi sa kaibigan na yung kaibigan natin, okay, nakikinig lang na nakikinig kahit na kung pwede lang sabihin niya sa'yo, kabisado ko na yung mga linyahan mo na yan, di ba? Na ilang beses kang papayuhan, ilang beses kanilang maririnig na alam mo yun, yung mga problema mo sa buhay, at ilang beses ka rin nilang papayuhan na hindi mo rin naman pinapakinggan kung minsan. Di ba? Pero yan po ang mga kaibigang hindi nagsasawa na magbigay po ng payo't gabay sa inyo. Alam niyo po ba, Ka-Vibes, ha? According to American Psychological Association, yung tunay na pagkakaibigan, may epekto yan sa mental health. And according po sa psychology, yung pagkakaroon ng malalapit na kaibigan ay nakakatulong sa pagbaba ng stress at nagbibigay ng emotional support, lalo na sa panahon ng problem, di ba? Kung minsan nga aminin natin, pag may problema tayo, eh, hindi natin agad nasasabi sa pamilya natin, mas nasasabi natin sa ating mga kaibigan. Kasi feeling natin, sila'y mas iintindi kahit nasabihin mo kung minsan ipagagalitan ka, but they will never judge you. Not unless hindi yan totoong kaibigan, di ba? And alam niyo, mas nagiging handa tayong tumulong kung minsan sa taong may emotional connection sa atin, eh. Di ba? Ito yung tinatawag na empathy, di ba? Yung kakayahang maramdaman at maunawaan yung nararamdaman ng iba, lalo na yung taong mahalaga sa atin. Di ba kung minsan, kapag tayo kinukwentuhan ng kaibigan, nagkukwento pa lang siya, nag-i-start pa lang siya, or kung minsan nga, bubuka pa lang ang bibig niya, ramdam na ramdam mo na yung pinagdaraanan niya, makikiiyak ka pa sa kanya. Di ba? May mga ganyan, naranasan mo na ba yan sa kaibigan mo, Ka-Vibes? Yung parehas kayong nag-iyakan kasi hindi nyo kinaya yung mga problema na eventually, after nyo umiyak, eh, tinatawanan nyo rin. Di ba? Yung mga ganon. Ang sarap talaga na may feel ng pakiramdam ng may kaibigan. Ka-Vibes, kaya naman abangan nyo na po ang ating story for today. Nababasahin ko na po ang story. In just a short while, maririnig nyo ang kwento po ni Kay. Ayan, ano nga ba ang shinare niya sa atin? Ano nga bang kaibigan meron siya? Or ano bang kaibigan siya? Ayan. And meanwhile, saying hello muna sa mga Ka-Vibes po natin. Nakatutok! Hello sa mga Ka-Vibes natin dyan sa 89.5 FM Radio Davao del Norte. Ganun din po sa 101.9 FM Radio Davao. Sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover Low Nyon, at ganun din po sa 97.5 Jensen. Smile ka naman dyan, Ka-Vibes. Hindi ka pa tapos kumain. Bilis-bilisan mo na, ha? Dahil ilang minuto na lang, alauna na, Ka-Vibes. Siyempre, tuloy lang po ang tugtugan, and of course, ang ating story in just a short while dito po sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupet. Oras po natin, 12:48 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes.
3: Ang lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart 2.
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Ang galing for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahid.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
5: 104 na po ng Hapon Ka-Vibes and kayo po'y nakikinig dito sa Love Me, Kathy G.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa isang kaibigan? Yan po ang ating katanungan for today. Sa ating Cathy G Ask, at ready ka na bang marinig ang ating story? Storya ng pagkakaibigan sa lahat po ng mga may kaibigan dyan. Kung anumang klaseng kaibigan ka, itong kwento na to ay para sa'yo. Diba? Ito yung kwento ng inspirasyon, kwento ng isang kaibigan na handang tumulong kahit na siya ay may sariling pinoproblema at may pinagdaraanan, ka-vibes, di ba? Marami po sa atin, I'm sure, ang may kaibigan na ganyan, ang kaibigan na kahit kailan ay hindi mo maipagpapalit dahil iba kapag totoong kaibigan. Dahil nga ang tunay na kaibigan, walang iwanan, ka-vibes. Kung meron ka mang pagsubok na dumarating, andyan ang kaibigan. Meron mang kasiyahan sa buhay mo, andyan ang kaibigan. Sa kalungkutan, nandyan ang kaibigan. Kaya ka-vibes, eto na po, atin na pong pakinggan ang ating story ni Kay after this beautiful song from Stephen Curtis. Diba, sabi nga, ang kaibigan laging nandyan. Kaya kapag isang tawag mo lang, sabi nga ng friend mo eh, diba, I'm just a text away or a call away kapag kailangan mo ako. I will be here for you. Ka-vibes, letter coming from Kay after this song. Kaya tumutok lang dito po sa Love Me Cathy G sa 92.3. FMR.

This love letter is from Kay. Dear Cathy G, tuwing tanghali ay napapakinggan ko ang inyong programa sa Tiangge, malapit dito sa amin. Simula nung nahook niyo ako araw-araw niyong kwento, doon ko na rin po nagsimulang makinig ng mga kwentong ibinabahagi niyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Kay. May matalik akong kaibigan. Simula pa nung high school Cathy hanggang ngayon, parehas na kaming nagtatrabaho. Siya pa rin ang itinuturing kong best friend. Siya, si Carla. Nakilala ko siya nung first year high school kami. Classmate ko siya noon at mabilis kaming nagkasundo sa halos lahat ng bagay. Siguro dahil pareho kami ng ugali at mga hilig, Cathy. Hindi siya yung klase ng kaibigan na kapag nagkamali ka ay iiwan ka or sisiraan ka. Siya yung kaibigan na sasabihin sa'yo ang totoo kahit minsan masakit marinig. Iri-real talk niya pa ako kapag may nakikita siyang mali sa ugali ko dahil gusto niya akong maging mabuting tao. Siya rin ang lagi kong takbuhan, Cathy, kapag may problema ako sa pamilya, financial, at kapag may mga taong sinisiraan ako. Ang galing niyang magpayo, Cathy. Lagi niyang pinapalakas ang loob ko sa mga bagay na mahina ako. Kapag pakiramdam ko hindi ko na kaya, siya yung nagpapaalala sa akin na kakayanin ko at may dahilan pa para lumaban. Kaya sobrang nagpapasalamat ako at nagkaroon ako ng kaibigan na katulad niya. Pero Cathy, kahit kaano kami ka-open sa isa't isa, nalaman ko rin na may mga bagay pala siyang itinatago at pinagdaraanan na hindi niya masabi sa akin. Isang araw na pagdesisyonan kong puntahan siya sa apartment dahil halos isang linggo na siyang hindi sumasagot sa mga tawag at chat ko. Naisip ko na baka may problema siya dahil sa mga huli niyang kwento sa akin. Naawa ako kay Carla, Cathy. Dahil pagkatapos mailibing ng tatay niya noong nakaraang buwan, sunod-sunod naman ang nangyari sa buhay niya. Nagkaroon agad ng panibagong kinakasama ang mama niya at kasabay pa nito ang paghihiwalay nila ng boyfriend niya. Madalas ko siyang ayain lumabas noon para kahit papano ay malibang siya, pero lagi niyang sinasabi na mas gusto niya nalang malatili sa apartment at matulog. Kaya hinayaan ko na lang muna siya. Iniisip ko na baka kailangan lang niya ng pahinga. Pero isang araw, Cathy, pagpunta ko doon ay hindi ko inaasahan ang nakita ko. Nadatnan ko siya.

mga negatibong kaisipan, matinding lungkot at mga pagsubok na sunod-sunod niyang hinarap. Kathy, sobrang sakit para sa akin nung araw na yon. Alos iyak ako ng iyak kasi hindi ko lubos maisip na yung taong palaging nagpapalakas ng loob ko, siya pala yung tahimik na lumalaban para sa sarili niya. Nung nagising siya, sinabi niya pa sa akin na bakit ko raw siya pinuntahan nung araw na yon. Sana raw, hinayaan ko na lang siya. Kasi sobrang sakit marinig yun mula sa taong mahalaga sa akin. Pero dun ko siya niyakap at sinabi ko sa kanya na hindi niya kailangang harapin lahat mag-isa. Kung siya man ay laging nandyan para sa akin, kapag ako yung nahihirapan, ngayon ako naman ang nandito para sa kanya. Sinabi ko sa kanya na hindi siya pabigat, hindi siya problema, at hindi siya dapat mawala dahil lang sa mga pagsubok na nararanasan niya ngayon. Doon ko na-realize, Kathy, na minsan yung mga taong nakikita nating malakas, sila pa rin pala yung mga may pinakamabibigat na laban na hindi natin alam. Simula noon, mas naging maalaga ako kay Carla. Lagi ko siyang kinakamusta, sinasamahan ko siya at pinapaalala sa kanya na may mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Hindi man agad nawawala ang sakit na nararamdaman niya, kahit papaano, alam niyang andito ako. Kaya Kathy G, para sa lahat ng nakikinig ngayon, gusto ko lang sabihin na kahit gaano kabigat ang problema, huwag na huwag nating pipiliing kitilin ang ating buhay. Ang problema ay may solusyon at ang sakit ay maaring gumaling at ang buhay natin ay may halaga. Kung dumating sa punto na parang hindi na natin kaya, huwag tayong matakot na magsabi. Lumapit tayo sa ating pamilya, kaibigan at mga taong handang makinig sa atin. Natatakot ako sa kalagayan ni Carla, Kathy. Hindi ko alam kung nakakatulong ba ako sa kanya, hindi ko siya makausap ng maayos ngayon. Ano po ba ang kailangan kong gawin? Naiiyak ako tuwing nakikita kong inaatake na naman siya ng sakit niya. Bigla-bigla na lang siyang umiiyak, Miss Kathy. Kailan ko kaya uling makikitang masaya ang aking kaibigan? Yung totoong saya na hindi ko na nakikita sa ngayon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Umaasa po ako sa tulong at payo nyo. Lupos, nagumagalang, at nagmamahal.

Napakaswerte ng isang tao na makahanap ng tunay at kaibigan na masasandalan mo sa oras ng pangangailangan mo. Alam niyo, ka-vibes, di ba? Marami sa atin nga, katulad ng sinabi ko kanina, lahat naman tayo may kaibigan eh. Lahat naman tayo masaya kapag kasama natin ang kaibigan natin, di ba? Lahat tayo napapangiti ng kaibigan natin, pero kuminsan hindi rin natin sila ganun kakakilala pa. Kuminsan doon sa mga ngiti na pinapakita nila sa atin, yung ngiti na yun na nakatago ang lungkot. Katulad na lamang ng ating letter sender for today na si Kay, na ang kwento ng kanyang kaibigan at best friend na si Carla, na despite ng kanyang pinagdaraanan ay may ngiting nakaharap sa kanya. Diba? Alam nyo, ano nga ba dapat natin gawin doon sa mga kaibigan natin na may pinagdaraanan ng matindi? Diba? Paano nga ba natin mai-ease yung pain na pinagdaraanan nila, yung pain na dinadala nila? Ano ba ang pwedeng gawin ng isang kaibigan? Well, alam nyo, sabi nga eh, ang isang kaibigan, hindi lang handa kang makinig doon sa mga sinasabi niya, kung hindi, handa ka rin dumamay sa kanya kahit wala kang sinasabing salita. Diba? Kung minsan, hindi naman kailangan na lagi ka may sinasabi. Hindi naman kailangan na ito yung kailangan sabihin, ipayo mo sa kanya. Yung nandyan ka lang, yung presence mo lang, ay enough na para sa isang kaibigan na may pinagdaraanan. Katulad na lamang po nitong si Kay, 'di ba, na may pinagdaraanan pala si Carla. Dumating sa punto ng buhay ni Carla na sa sobrang dami at bigat ng kanyang problema, hindi niya na kinakaya. Ito rin ang dapat tatandaan natin, ha. Kapag may mga kaibigan po tayo na may mga pinagdaraanan sa buhay, be there, 'di ba? Sabi nga eh, mas mabuti yung nandiyan ka sa kanya kahit wala kang maibigay financially, wala kang maibigay emotionally, spiritually, pwedeng-pwede, and physically, pwedeng nandyan ka para sa kanya. Diba? Yung tayo, mas kailangan ka ng isang kaibigan na may pinagdaraanan kesa dun sa mga pwede mong maibigay sa kanya ng material na bagay. Alam nyo, ang sad, dahil akala natin, lahat tayo ay, alam mo yon, masaya lang, diba? Pero ang sad isipin na meron palang mga taong sa likod ng mga kaligayahan ay may mga pusong nagdurugo. Well, ano ba masasabi mo sa ating sender for today? Ka-vibes, ano ba dapat gawin ni Kay para kay Carla? Papaano niya ba mababawasan yung sakit na dinadala ng kanyang kaibigan? Papaano ba siya magsisilbing inspirasyon sa kanyang kaibigan niya si Carla na hindi na aabot sa punto na makaisip ulit ng hindi maganda sa kanyang buhay? 0927-384-8639. Again, it's 0927-384-8639, or pwede po sa aming pong Facebook page 92.3 FM Radio, or my FB page DJ Cathy G. Sa mga may kaibigan po dyan at hindi po narinig ang buong story, po pwede nyo po yung balikan at pakinggan ang story sa ating pong Facebook Live. Ano mang pagsubok ka vibes na dumarating sa atin, lagi nating iisipin na nandyan ang Diyos, magdasal lang po tayo, diba? Huwag tayong mangamba na pinapabayaan niya tayo. Huwag tayong mangamba dahil laging may handang makinig sa atin. At yun ay ang nasa itaas. Tayuan po natin, ka-vibes, si Kay at si Carla. Huwag kang mangamba, ha? Dito lamang po yan. Sa Love Me, Cathy G.

0: your favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Karen.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Love Me Cathy G po, ang inyo pa rin pong pinapakinggan. Stay Daryl Ong, I want you to stay, ba? Diba? Kapag meron tayong kaibigan, pag meron tayong pinagdaraan ng pagsubok, problema, or feeling down, we want yung ating friend to stay beside us, ba? Diba? Yun lang, simpleng nandyan siya, eh, parang alam mo yun, nakakagaan na ng kalooban. Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa isang kaibigan? Ang ating pong story na pinakinggan nyo kanina ay ang story po ni Kay. Si Kay na merong best friend si Carla na nandyan para sa kanya anytime na kailangan niya ng tulong, financial, eh nandyan itong si Carla para sa kanya. Diba? Pero sa likod nun, si Carla pala ay may matinding pagsubok na pinagdaraanan after na mga dumating sa kanyang buhay, mawala ang kanyang ama, ang kanyang ina ay naghanap na ng iba. Iniwalayan pa ng boyfriend. Grabe ang tinding pagsubok na pinagdaraanan ngayon ng kanyang best friend na si Carla. Ano nga ba ang dapat kong gawin, Cathy G? Ano nga ba yung pwede kong magawa, makontribute para lang mabawasan yung pain na kanyang pinagdaraanan? Alam nyo, ang pagtulong sa kaibigan, pwedeng magbigay ng helper's high. Dahil pinapakita po sa studies na ang yung paggawa po ng mabuti para sa iba, pwedeng magdulot yan ng positive emotion at kasiyahan. Diba? Ganun naman yun eh. Kapag tinutulungan natin yung isang tao, kahit na simple lang yung tulong na ginagawa natin, it brings happiness dun sa tao eh. Diba? Na parang, uy, iba yung pakiramdam na a-uplift yung tao. And ang matibay na pagkakaibigan, ka-vibes, eh naka-base yan sa tiwala. Yung trust, nabubuo sa consistency at yung pagiging tapat at pagtupad dun sa salita. And may mga tao talagang may strong social connections eh. Yung kadalasang may resilience sa stress. Alam mo yun na parang hindi sila tinatablan ng stress. Oo, kaya nilang i-shield yan. Yung suporta mula sa friend, eh nagsisilbing buffer lang yan laban sa emotional struggles, diba? And last pa, yung pakikinig sa pinakamahalagang paraan ng pagpapakita ng support ka vibes. Yung pagiging present at hindi agad nagbibigay ng judgment, nakakatulong din yan para sa nararamdaman ng isang kaibigan. Diba? Na alam niya, naiintindihan mo siya. Sabi nga po sa ating text line, no namer, ending with 5935, Cathy G, kaya kong gawin ang mabubuting bagay para sa aking kaibigan. Dahil parang kapatid ko na rin ito, kahit hindi man kami magkadugo. Ayan, to answer the question, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa isang kaibigan? Sabi ni Miss Sari, happy birthday to Will Ilagan. Uy, happy birthday, Will Ilagan. For me, yung pag-maintain ng connections kahit malayo kayo sa isa't isa, totoo naman. At kapag may problem, dadamayan ko siya, tutulungan, pero dapat ang pagtulong ay may boundaries din para hindi maabuso ang mga kabaitan. Correct. Kuminsan kasi merong iba naman na kaibigan mo nga, nandyan lang sa kasiyahan. Pero pagdating na sa kalungkutan, sa problema, naku, hindi mo na mahagilap kung nasaan. Or kuminsan naman, pag kinamusta mo, sin zone ka na lang. Diba? Maraming ganyan eh. Na kapag nakikita nila din, meron, yun yung mga hindi tunay, legit na kaibigan. Yung kaibigan lang para lang masabing kaibigan ka niya, but not too deep na kaibigan. Hello, sabi ni William, hanggat lumalaban kami, hanggat sa huli, at di susuko sa laban, basta hindi lang siya susuko sa hamon at laban sa buhay. Thank you, William. Hello, Wella. Miss Mary Dulay, hello to you. Randy Santisas and Miss Altesa, ang tunay na kaibigan, hindi nang iiwan, lalo na kapag may problem, dadamayan mo siya at pagdarasal. Pagdasal mo na malampasan niya lahat ng pagsubok. Thank you, Miss Altesa. Sobrang nakaka-inspire yung kwento ni Carla and Kay. Yan ang patunay na true friendship, dadamayan sa lahat ng bagay, kasiyahan, kalungkutan at kahirapan, hindi yung manghihilap pababa pag nakikita ka na niyang umaasenso, pag nakikita ka na niyang medyo naaangatan mo siya, nako, hindi tunay na kaibigan niya, lumayo ka na dyan, diba? Ayan, and Gerald King Michano, happy birthday to Will Ilagan. Ayan, thank you, ka-vibes, and we still have time actually. You can text po ang inyo po mga kasagutan sa 0927-384-8639. Saying hello then to Louis Dental, ayan, to Jocelyn, to Miss Narisa, Miss Jocelyn, and of course to Doc Mike. Ayan, Doc Mike, hello! Maraming salamat. Ayan, mga bago kong magiging tagapakinig. Thank you so much for tuning in. Ka-vibes, 2:22 na po ang ating oras, and kayo pa rin po'y nakikinig dito sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Again, 2:22 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love Me Cathy G.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
4: Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
6: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet, you are the reason. You are the reason kung bakit ako'y ngumingiti ngayon. You are the reason kung bakit lumalaban pa rin ako sa hamon ng buhay despite na mga pains na pinagdaraanan ko. And you are the reason kung bakit nagagawa ko pa rin ngumiti, Ka-Vibes. Kamusta ka naman dyan, Ka-Vibes? Nako po, grabe, ang bilis ng oras. Imagine that, tapos na po at magtatapos na ang ating programa, Ka-Vibes. At maraming salamat dun sa mga nakikinig at patuloy na nakikinig, of course, ng ating program. At syempre, yung story nga po natin, story ng pagkakaibigan, story ni Kay at ni Carla. Si Carla na nandyan noong mga panahon na si Kay ay may pinagdaraanan, si Kay ay may pangangailangan, si Kay ay may problema, nandyan si Carla at nakasuporta sa kanya sa likod ng mga pinagdaraanan nito na hindi alam ni Kay. Si Kay naman ngayon ang nandyan para kay Carla dahil si Carla ay sa likod ng kanyang mga ngiti ay matinding pagdurugo ng kanyang puso ang pinagdaraanan. Ayan. So, paano nga ba mai-ease ang pain ni Carla sa tulong ni Kay? Ano ba ang dapat kong gawin, Kathy G? Sabi ni Miss Heidi Aldaya, sasamahan ko kahit magulo. Andyan ako kahit hindi ko siya iiwang mag-isa sa gulo. Sasabihin ko sa kanya totoo kahit masakit. Ipagtatanggol ko siya pero hindi sa lahat. Kapag inaapi siya ng hindi tama, kakampi niya ako. Pero kung siya ang may kasalanan, tutulungan ko siyang ayusin ito. Wow, well said. Thank you, Miss Heidi Aldaya. Have a blessed Tuesday to you too. And that is to answer the question, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa isang kaibigan? Again, maraming salamat po, Ka-Vibes, sa inyo po mga reaksyon at payo 4K. Alam niyo, ang tunay na kaibigan ay hindi yung marunong magbigay ng tamang salita, yung salita na gusto nating marinig. Kung hindi, yung marunong manatili, marunong magstay kahit wala namang sinasabi. And for you, Kay, just be there for Carla. Yung simpleng nandyan ka for her is enough para maparamdam niya na may maparamdam mo sa kanya na may karamay siya sa pinagdaraanan niya. You know, minsan kasi gaano man kabigat ang pinagdaraanan natin, basta't alam mo na meron taong handang makinig sa iyo at dumamay, nakakagaan na ng loob yun, Ka-Vibes. And you know what? A good friend sees the pain behind the smile and offers comfort without being asked. Thank you so much for sharing your story with us, Kay. At sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, email lang po ha, lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FMR or my FB page, DJ Cathy G. Maraming salamat po, Ka-Vibes, sa pagsama sa akin ngayong pong araw po ng Martes. Ayan, June 23, 2026, Ka-Vibes. Ako po si Cathy G. Ayan, uy, saying hello muna to Kuya Boyet Guillermo ng DCGG. Hello, Kuya Boyet. Ayan, kita-kits soon. And sa tropang double S. Ayan. Again, maraming salamat, Ka-Vibes. Ang tabayanan po dahil susunod na ang programang Banana Crew. Makakasama niyo po ang tambalang Jai Kong.
1: Hello, ayan, Ms. Cathy.
0: Hi, Chloe, kahapon. Grabe, siksikliglig kayo kahapon. Ha?
1: Sobrang daming tao dito. Pero syempre, masaya. Mm-hmm. And of course, tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan today kasi home of the stars nga talaga tayo. Mm-hmm. And ang ating mga bisita for today ay sila ay lahat sila ay musiko.
0: Wow, yes. Mga musikero.
1: Musikero, aba, yun nga. Ayan. Siyempre, makasama natin later again, babalik ang Press Hit Play. Mm-hmm. Dahil ang Press Hit Play ay magkaka-concert.
0: Oh.
1: Very exciting for them. And of course, later makasama rin natin Urgil. Ayan, Urgil Panganiban. Nako, I'm so excited.
0: Sobrang ano ha, laging siksikliglig ang merienda time ng ating mga Ka-Vibes.
1: Yes.
0: Oo, kaya naman, Ka-Vibes, syempre, huwag kang bibitiw dahil tuloy po ang kasiyahan na ihatid namin sa inyo. Tuloy din ang mga paborito niyong awitin, of course, hatid po ng 92.3 FMR,
1: favorite music radio, Ka-Vibes,
0: ang lupet. Oras po natin, 2:52 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS. Love me. Kathy G.
0: Ang lupet!

0: Me. Cathy G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inilagay na sa restrictive custody ang isang pulis na may-ari ng 9mm pistol na ginamit ng kanyang 14-year-old na pamangkin sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., sa sampahan ng kasong administratibo ang pulis habang pinaiigting ang investigasyon laban sa lahat ng nagbigay daan sa pagkakaroon ng baril ng mga minor de edad, kabila ang security agency na may-ari ng 38 revolver na ginamit din sa insidente. Samantalang inihayag ng NAPOLCOM na maaaring humarap ang pulis sa kasong grave misconduct o grave neglect na may parusang suspension, demosyon o pagkakatanggal sa serbisyo. Nakipag-ugnayan na rin ang PNP sa DOJ dahil minor de edad ang mga sangkot habang sinusuri ang posibleng pananagutan ng mga magulang o tagapag-alaga.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga magulang at lokal na pamahalaan na paigtingin ang pagpapatupad ng Parent Effectiveness Service o PES program upang mapigil ang lumalalang karahasan sa mga paaralan. Ang panawagan ay kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na kinasangkutan ng mga minor de edad kung saan umakyat na sa tatlo ang nasawi at may mga nasugatan. Kinwestiyon ni Gatchalian kung paano nakakuha ng mga baril ang mga bata at kung paano sila natutong gumamit nito sa murang edad. Binigyang diin ng Senate President na dapat palakasin ang gabay ng mga magulang sa tahanan at ipatupad ng mga lokal na pamahalaan sa pangungunan ng DSWD ang PES program sa ilalim ng Republic Act 11908 upang mapaunlad ang responsableng pag-aalaga at pagprotekta sa mga bata.
2: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi ng tiga 10 kilong bigas sa mga residente ng Barangay 72 sa Tondo, Maynila sa ilalim ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program na pinopondohan ng Local Government Unit Support Fund at Office of the Vice President of the Office of the President. Kasama niya si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso at iba pang opisyal, habang namataan din si dating Interior Secretary Mar Rojas. Ayon sa First Lady, makatutulong ang programa upang may makain ang mga pamilya sa mga susunod na araw. Habang nagpasalamat naman si Domagoso sa patuloy na suporta ng pamahalaan. Ang programa ay bahagi ng isang linggong rice distribution drive sa Metro Manila na inilunsad naman sa Quezon City.
2: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig
2: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR
2: 7th VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026
1: Ang Lupet!
2: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
4: Magandang afternoon
2: at DJ Chloe.
5: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
2: Banana Crew.
4: Tambay

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Vibes. Ako nga pala si Shaina Magdayaw, makinig sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kavibes.
4: Hello Kavibes, kami po ang The Blue Fields, manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila, Kavibes
5: ang lupit!
6: Hello Kavibes, ako si Ashley Novigat, palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kavibes.
7: Hello Kavibes! Kami ang
5: Press It Play!
7: At palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio.
5: Kavibes!
8: Kavibes! Walang iwanan.
5: Kavibes! Kavibes!
9: Numinado na naman ang 92.3 FMR!
10: Ang lupet!
9: Numinado tayo Kavibes! Sa FAMAS Broadcast Arts 2026, ang bisyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026, at Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
10: Ang lupet!
9: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga Kavibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
10: Ang lupet!
9: 92.3 FMR,
11: favorite music radio.
9: Kavibes!
10: Ang lupet!
9: Paborito yung merienda, nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
12: Ito po yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
13: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
14: Live sa studio, Robbie Domingo!
15: Hey! Hey! Hello! Hello, ma-

0: Magandang afternoon sa inyo pong lahat, mga ka-vibes. Ang bilis ng araw.
1: Yeah.
0: Parang kakatapos lang ng Sabado at Linggo, nag-Lunes kahapon.
1: Siyempre, Martes na.
0: Totoo, Lunes nang tayo ay nagkakilala.
1: Wow. So ano, demure?
0: Hindi. Martes, nananananan kita. Ganon. Siyempre naman, dahil nga po 3:29 na po sa buong kapuluan ng Pilipinas, nandito na inyo na pong napakikinggan ang inyong kwela makulit na kapagbigay ng more music. Kami po ang tambalang Joy Kwong!
1: Happy, happy Tuesday! Kasama nyo ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe!
0: Siyempre naman, kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Joy Ho! This is it, 3:30 na po. Siyempre, sa lahat ng mga Davaoenos and Davaoenas, sa mga ka-vibes natin, sa 101.9 FM Radio Davao City,
1: sa 89.5 FM Radio Davao del Norte,
0: sa 102.3 Bacolod at sa Baguio,
1: at sa 90.97.5 Jensa.
0: Magandang afternoon sa inyo.
1: Yes.
0: Opo, kaya namin kayo talaga namang binabate dahil kung napapakinggan tayo sa Metro in Mega Manila sa oras na 3 p.m. to 5:30 p.m., sa bayan po, simulcast.
1: Yes.
0: Tayo po ay naririnig dumadagundong saan po sa inyo sa Davao City and Davao del Norte.
1: Kaya maayong hapon sa inyong lahat.
0: Ay, perfect naman ang sis Mars ko, diba? Siyempre, may napansin ka ba? Diba?
1: Siyempre naman, wow. Mas nag-red ang iyong buhok.
0: Yes, because yesterday, after the program, diba, nag-ano, blackout.
1: Oo.
0: Kasi nga yung electricity.
1: Sumakto nga eh.
0: Yes, totoo.
1: Buti, natapos na tayo.
0: Totoo yan. Hindi na pasigaw tayo talaga. Hindi, pagka ganyan, alam mo talaga ako, ang ka-vibe sa ating si Christian.
1: Uh-huh.
0: Tama si Christian?
1: Christian Bascones!
0: Yes, Christian!
1: Yes! Christian Bascones!
0: Hindi kasi nalito ako, baka may Christian, Christian Yusores naman.
1: Ah, hindi.
0: Sa kabila. Sa ating Christian Bascones, ang ating ka-vibe sa PRTV, sa Arangkada Balita, day.
1: Natrap
0: siya talaga sa elevator.
1: Nakita mo.
0: Pagbaba ko. Yes.
1: Tapos kumakatok daw siya.
0: Oo, wala siyang makita. Siguro hindi ko alam. Baka madilim. Baka walang naka-duty dun sa floor kung saan siya na-trap.
1: Uh-huh.
0: Di ba kasi ganun kapag may brownout, hindi talaga pwedeng gumamit ng elevator, ganyan. Ang ending, ako talaga, ay, nagba-brownout. Tapos tatlong best nag-blink-blink, uh-huh, ganyan. Ang eksena ko talaga, super best in hagdan. Yes.
1: From the fifth floor?
0: Yes. Ang bilis lang, hindi mo na malahin, nandun ka na.
1: Paano kaya kung paakyat?
0: Carry ko naman ata.
1: Ay, I love it.
0: Pero hindi talaga ako ever. Kasi yan yung mga unang safety
1: precaution
0: na itinuro sa akin. Hindi lang nung sa mga nagaganap na, ang tawag doon yung kapag merong
1: fire drill.
0: Fire drill.
1: Earthquake drill.
0: Yung tatay ko kasi talagang mahigpit sa ganyan.
1: Oh.
0: Tinuro niya sa akin, dapat hanapin mo sa inyo yung exit.
1: Yung fire exit.
0: Yes. Tinuro niya sa akin. Tapos sabi niya, pagka ganyan mga may brownout or may sunog or may mga kung anong nagaganap, never ever use the elevator kasi matatrap ka. Kumbaga, mas better na maghagdan ka kahit dadahan-dahan yung magan. So kahapon talaga, dahil
1: medyo na doon eh, no? Parang
0: hindi kinabahan. Hindi mo kinabahan kasi syempre, di ba, may schedule ako sa salon.
1: Ay, hindi pwedeng mamiss, maghahagdan na lang ako.
0: Totoo, hindi pwedeng kabahan. Kasi may schedule ako sa salon. So ang ending, 5:30 yung tapos natin. Tapos 6 yung schedule ko. Ang bilis, te.
1: Ang bilis nga.
0: From Quezon City, dito sa EDSA, going to Green Hills sa Connecticut.
1: Yes. Connecticut Street, nasa USA ba tayo?
0: Sa Green Hills.
1: Green Hills.
0: Connecticut, sa Northeast Square.
1: Aba.
0: Yes, totoo. Ang aking Herticulture family, meron silang branch doon at saka dyan sa may Cortez Building dito sa Quezon City. Ate ko, sabi ko sila, karating ako in 13 minutes. Oh.
1: Ay, wow, in fairness.
0: Hindi ko nga mawari, Lunes, tapos may ulan, tapos ang luwag ng EDSA.
1: Baka dahil doon, no, parang wala nang lumalabas dahil
0: hindi
1: sa ulan.
0: Naman, siguro tsambahan lang din.
1: Huwag
0: tayo magpaka-Rudy Baldwin at saka, huwag tayo magpaka-Rudy Baldwin at saka Jay Costura na baka dahil sa pagpatay ng electricity. No? Wala talagang traffic. Sa kabalik din ako, siguro ganun din, mga 15 minutes din from, kasi nga may 9 p.m. akong program, di ba? Nakabalik ako, nakapag dinner date pa kami ng friend ko, ganyan. Oo, yung mga sweet ganyan. Ang bilis, mga 8 o'clock nandito na kami sa QC ulit.
1: Ang bilis nga.
0: Kasi

0: Tapos yung ganap ko, mabilis lang talaga. O, tapos, thank you so Sinuerte. Much kay Carl Dana of Heritage Culture. Ayan.
1: Buhay na ulit ang buhok.
0: Totoo, magandang maganda na naman talaga ang ating Heritage. Pero yes. Syempre, sa oras na 3:34, eto na, may kasama tayo si Mars.
1: At syempre,
0: may concert sila. Kanina narinig nyo sila ha. Kami po ang Press Hit Play. Ito ay welcome natin. Nagbabalik. Kamusta kayo guys? Hello.
2: Hello Vibes. We are Press Hit Play.
0: Yes. Ayan. Di ba nakakatuwa? Alam nyo kayo na. Plinay natin yung song nila. At sinabayan din yan ng kanilang mga fans. Di ba? No? Kaya na-happy din sila. Di ba sis Mars? Ang kanilang yes. song na Adlaw. Ay pinatugtog natin ng bonggam bongga. And para lang sa kaalaman nyo. Kung kayo ay nakatutok sa 92.3. Di nyo nililipatan yung radyo. Madalas tumutugtog yung mga songs niyo nandito sa
1: yes, amin. Tsaka dati, di ba, yung akin ka na muna ngayong gabi.
0: Ayan. Mm. O bumati muna kayo sa lahat ng mga fans niyo. Go!
2: Hello sa lahat ng mga pearls na nakaantabay dito sa 92.3. Maraming salamat sa inyo. And syempre, stream niyo yung bago naming song na Mi Amor. Yeah.
0: Yan. Mamaya, exclusive, ipiplay natin dito sa 92.3 ang Mi Amor. O, pero syempre, kamustahin natin. Kamusta kayo after nung guessing niyo dito sa amin sa programa, anong mga bago, anong mga latest na ganap, an update sa inyo para malaman ng mga pearls.
2: Yun po. Sa after po nung last release namin, and may bago po kami ngayon, which is yung Mi Amor, yun po yung latest single namin, and meron po kami mga pinaghahandaan this year na dapat talaga nilang kasabikan.
0: Ah, talaga?
1: Ay, yes. Kasabikan.
0: Totoo. Yun, dapat diba? Silang ma-excite, diba?
3: Yes, that's true.
0: Dapat silang ma-excite kasi meron silang inihahandang pasabog. Ilang buwan ba bago yun? Kung ngayon ay June, July, August. Ay, almost three months yung preparation. Pero parang 2 months and a half lang kasi syempre, diba? Pero parang 3 months, diba? Ganyan. Ano ito? Ito ay ang inyong upcoming? Pwede natin iurong yan para marinig talaga ng bong.
3: Yes, ito ang aming upcoming first ever concert which is called Level 5 Press It Play.
0: Yes, ayan. Level 5, the 5th anniversary concert na gaganapin of course sa Music Museum. Ayan. O so nung nalaman nyo na kayo ay magkakaroon ng concert na Level 5 sa Music Museum, anong na-feel nyo? Kayo ba ay natakot, kinabahan,
1: na-pressure
0: ba kayo o mas na-excite, na naigang excitement?
2: Sa amin, ano, mas na-excite po kami kasi matagal na namin ina-anticipate na magkaroon ng first ever major concert. And this is one of parang mga bucket list namin to have. And sobrang excited na kami sa mga production na pinaghahandaan namin.
0: Nag-rehearsal na kayo ngayon pala?
2: Yes po, yes. Meron na
0: talaga?
2: Po kami mga rehearsals. And we can't wait po na syempre ma-sold out yung tickets kasi for sure aabangan nila yung mga hinanda namin.
0: Yes!
2: Napasabog!
0: Yes, ano sa tingin niyo yung ano, hindi pa napapanood ever ng mga pearls na first and exclusive makikita nila dito sa Music Museum? Ayan.
3: Well, for this concert, lahat kami naghanda ng individual stages na makikita nila yung different side namin na never pa nila nakita before.
0: Ay, talaga.
1: Mga personality, ganun.
2: And also, syempre, expect new songs. Yeah.
0: Yes!
4: And expect new arrangement ng mga songs namin na which is lagi nilang napanood sa mga events ngayon, mas ibahin namin.
0: Talaga?
1: Oh, uy, bongga. Parang next may version sila na parang, di ba minsan yes. merong yung mga artist live na version.
0: Totoo. Yeah. Ako na-excite ako sa ano, sa yung solo-solo na makita sila yung individuals na ang eksena ay sinoshowcase ang kailang galing sa pagsasayaw, yes. sa pagkanta. Pero di ba lahat kayo talaga, you guys can really sing well? As in?
2: Ano po? Practice.
0: O nahasa na talaga. Yes, nahasa.
1: Bakit iba yung ngiti ni Yuki?
0: Bakit Yuki? Ikaw nakakanta ka naman ah.
5: Hindi ako pwede magsabi. Baka makaspoil ako ng any.
0: Oh! Hindi pero nakakanta naman kayong apat, di ba?
3: Yes po.
0: Pero sino yung pinaka main vocals nyo?
2: Si Sev po. Basta lahat ng mga mataas. Kay Sev po namin siya.
0: Tapos sino yung mga, di ba may mga bass din na tinatawag, ganyan?
2: Ang bass.
5: Si Yuki yung bass.
0: Mababa yung boss ni Yuki. Okay.
2: And then ang nagli-lead po mostly is kami ni JP po.
0: Ah, kayong dalawa.
3: Lead and rappers.
0: Ah, bongga. So aabangan yan.
2: Yes po.
0: Di ba? Kung ano ang mga, parang pag solo-solo sila, kaya-kaya nila na payanigin ang Music Museum, di ba? No?
2: Yayanigin namin.
0: Nang bongga, di ba?
1: Love that.
3: Nakatakot.
0: Sorry, oh. Delton, Ingrid, hindi. Mali. Siyempre naman, nililook forward din dyan. Di ba yung mga concert, yung mga guest, special guest, yes. Meron ba kayong mga individuals na mga, bawat isa sa inyo, may mga message ba kayo na, uy friend, the guest pumunta naman pa kayo, o kaya mga ibang P-pop group din na maging ka-collab nyo sa inyong concert?
2: Yan po yung dapat nilang abangan.
1: Oh! Surprise na siya.
0: Abangan. Surprise. Walang clue?
3: Definitely, there's something.
2: Yes.
0: Oh, meron.
2: Unexpected. Something unexpected.
0: Ah, talaga? Naku, nakaka-excite naman.
1: Baka ikaw palang pumunta doon.
0: Totoo.
1: Unexpected. Kula
2: po to ng Press It Play with DJ Jino.
0: Shiwakare.
1: Shiwakare.
0: Ganyo.
1: Kabog mo sila when you jump in low like this.
0: Ganyan. Oo, diba? Yan. Siyempre gusto nating malaman kung kayo ang tatanungin ngayon. Ayan. Sino sa palagay nyo yung parang nilook forward sa sarili nyo ha na makita nyo mag-perform kasama nyo sa Music Museum? Ayan. Given a chance, kung baga mag-manifest, ganyan. Sino yung talagang ikaw mismo sa sarili mo na parang, oh my God, nakasama natin sila sa first concert natin. Ganyan.
3: Without spoiling.
2: Without spoiling.
0: Oh, siyempre without spoiling.
1: Mga dream, ganyan.
0: Mga dreams, oh.
3: Natin, di ba? Biglang, gusto pala nila kami
1: makakollab.
0: Oo.
3: I'll go first. Ako gusto ko makakollab ang December Avenue.
0: Oy. Kung hindi. Oo.
2: Sa akin, si Skastakli siguro. Or
0: yes. Yes. Ay, bongga si Skastakli. Oo, di ba? Bongga. Yung bongga yun. Next.
4: Akin siguro yung mga legends natin. Like, Sir Gary V, Ogi, mga ganun. Sige.
0: Ay, true.
1: Gusto ko yung iba-iba sila ng genre.
0: In fairness, no? Kasi
1: dun
0: rapper
1: lumalabas.
0: Siya. Kaya skastak ko kasi rapper siya, di ba?
5: Siguro sa akin, same lang kay JP, Sir Gary V. Gusto kong makasayaw siya nung hataw na.
0: Ay, yes.
1: Oh my gosh.
0: Huwag kang humata, hataw ang galak. Yes. O pwede nyo ba kaming samplean sa, yung Mi Amor, yung favorite part nyo, tapos yun ang isample natin sa mga ka-vibes natin.
2: Sige po. Chorus na lang, siguro, no?
0: Oo, tapos mamaya pagkatas yung isample, explain natin bakit yun. Okay. Ano yung kwento ng Mi Amore? Okay.
2: Sige po.
0: Okay. 3, 2, 1, please welcome, press hit play.
2: Let's go. 5, 6, 7.
3: Senyori!

0: Ay, ang taray. Hinahanap ko yung base. Hinahanap, ang, yun nga, meron nga. Ang galing.
1: Nagkaroon sa dulo.
0: Oo. Saan yun? Parang mababang boss. Sino yun? Ikaw? Talaga? Ang galing no, yung tunog. Ayaw mo.
2: Chinray.
0: Totoo. O sige, i-challenge naman natin sila sa pagsasagot bawat isa. Para sa inyo, para kanino ang kantang Mi Amor? Bilang siya pa yung Mi Amor, di ba? Parang may love.
2: Uh-huh.
0: Di ba? Ganyan.
2: Te amo, Mi Amor.
0: Yes, di ba? Pero para kanino ito, bukod sa love life, ganyan. Let's start with Yuki. Ayan, let's go.
3: Siguro para sa parents ko.
2: Uh-huh.
3: Yeah. Kasi parang gusto kong ibigay na masabi. Hindi naman kasi ako sobrang expressive. So, gusto kong sabihin na mahal ko sila sobra.
1: Aww. Aww. Nakuha mo yung sagot ko.
0: Ano ba yan? Nagkagaya.
2: Pasip sila ng answer. Gusto parents para walang maibuga.
4: Sa akin naman, mga pets natin. Kasi syempre, minsan naghanap pa ng loved ones eh. Kaso wala eh.
0: Nauna.
4: So, andyan yung mga pets natin. Sila yung nagpupuno ng love na hinahanap natin. So, Mi Amor, my pet.
0: Ayan.
2: Mi Amor, my pet.
5: Sa akin naman, syempre, inaalay ko yung song na Mi Amor sa mga ka-vibes natin.
2: Oh!
0: Wow!
2: Sabi ni Lawrence, thank you!
5: Yeah, sa mga ka-vibes kasi syempre, nandito tayo ngayon and pinakikinggan nila tayo.
0: Totoo.
5: So, para sa kanila ang Mi Amor.
0: Correct.
6: Yes.
0: Sam.
6: Yes, and lastly sa akin, syempre wala nang iba kundi yung ating mga pearls.
0: Yes.
6: Na walang sawang sumusuporta at sumusubaybal na nandito ngayon, nanonood at nakikinig sa atin.
0: Pero,
6: Mi Amor.
0: Pero JP as a songwriter, di ba? And nag-produce ng mga songs ninyo. Paano ikaw gumawa ng Mi Amor?
4: Ah, yes po.
0: Oh, anong inspiration mo?
4: Ako kasi, ano eh, lagi akong, sinasabi nila, lagi daw akong ano eh, maano sa love song.
1: Sabihin mo na kasi.
0: Tara, may jowa ka.
4: Hindi, marami namang ano to, experience. Kumbaga, nagawa ko yung song kasi parang, I believe na ang love is so powerful.
0: Super.
2: Ano naman. Yes.
4: Kumbaga,
1: wow.
4: Kung may meron ka ng ano, tao na para sa'yo, parang, di mo na kailangang pakawalan yun eh, kasi, yun yung ano mo eh, strength, and kumbaga weakness. Kumbaga nandun na yung dalawa eh. Pero syempre,
2: parang vulnerable ka kasi din eh.
4: Mm-hmm, yan.
0: Totoo.
4: Stick to one.
0: Ah, tama naman. Dapat stick to one talaga.
4: Yeah.
0: Hindi pag magjojowa, kaya marami ka pang hindi, on the side na.
2: Hindi nila alam na may marami pala sila.
0: We may karma yun do. Yeah. Hindi pwede. Dapat isa lang ang mamahalin natin. Oo.
2: Tama.
0: Ay, parang may pinapagalitan ka. Meron ka. May pinagdadaanan sis?
2: Wala naman.
0: Wala naman. Okay, parang may pinagdadaanan ng sisi ko eh. Oh.
2: Dati lang.
0: Oh. Kayo ba na-experience yung gano'n? Yung ano, nagmahal kayo, tapos ang ending yung pala nalaman nyo, marami kayo?
5: Oh, mas ano po yung masakit po yung gano'n.
6: Yes.
0: Oh, pero nga na-experience nyo nga, kasi alam ko nga masakit yun. Oh, kayo ba na-experience nyo?
4: Ayan, meron.
0: Talaga? O, Seb, kwento. Because ikaw ang tagang nagsabi ng yes, I think.
6: Wala. Sa movie lang yun ang napanood.
0: Hindi.
6: Parang nakarelate ako.
0: Talaga?
6: Yes, you know, it just happens.
0: Talaga?
6: Kaya, you should learn how to guard your heart.
0: Oh, yes. Talaga.
5: Kailangan mo ng security guard.
0: Ay. Yes, lalo na yung mga security guard natin sa baba na lagi akong binibigyan ng parking talaga. I love you.
1: kami din.
0: Yes. I love you all, guys. Mga ates and kuya sa baba, sa ating mga security guard. Thank you so much.
2: Kaya Ate Jenny.
0: Yes, yan. So, ikaw, Yuki, walang experience na ganon?
6: Mami na kayo.
3: Parang mas masakit yung sasabihin sa'yo na hindi ka na niya mahal. Parang naubos na yung pagmamahal niya sa'yo.
1: Oh, okay lang lokohin tayo, ganun.
3: Eh, siguro. Naman. Wag na siguro.
0: Parehas masakit yun, ha? Oo. Parehas masakit yung kapag ka may jowa ka, tapos ang ending, may jowa pa siyang iba. Yeah. Tapos masakit din ang todo yung ano, darating yung punto na sasabihin sa'yo na pagod na ako eh, wala na. Oh, yeah.
6: Laban ang laban eh.
3: Yung kailangan ko ng space. Yun yung pinakamasakit eh.
0: Na-experience mo yan?
3: Yeah.
0: Aray ko po. Ay, sige kanino? Without naming names or ano ba?
2: Describe.
0: Ano nangyari?
3: Siguro ano? Ano ba nangyari? Actually, ako yung nagsabi na mag-stop na eh. Kasi mas pinili ko sila.
1: Ay. Tingnan, kasalanan pala.
0: Kasalanan pala.
3: Kasi ano, parang may gusto rin siyang i-pursue na career, gano'n. So, parang mas okay na i-pursue ko sila.
0: Paano? Kwento mo naman ng maayos. So, gan ilang taon kayo?
3: Wala, hindi naman umabot ng 2 years. Siguro one year, four
0: ano
3: months.
0: Yung, paano yung ano, eksena, yung confrontation? Nasaan kayo nito?
3: Sa cafe.
0: Cafe. Tapos kayong dalawa, syempre.
3: Napakwento na ako.
0: Yes!
1: Okay lang, sige, you keep.
0: Kayong dalawa, tapos?
3: Ano? Naiya ako bigla.
0: Okay lang yan. Alam mo, may mga ibang tao na ganyan din yung pinagdadaanan nila.
2: Oo, malay mo maka-inspire ka today.
3: Yung, nung time na kasi na yun, nagsistart pa lang kami, which is yung cover natin ng Mundo. Yeah. As in, wala pang debut and stuff. Like that. So, yeah. And, parang ayan. Ano, ang hirap na nung communication, ganun. Kasi nag-training kami and siya rin. So, parang nag-decide kami na mag-usap ng seryoso. And then, sabi ko na mas gusto ko mag-focus sa career. Kasi may gusto kong mapatunayan or para sa sarili ko.
0: Ano so, sagot niya?
3: Umuwi naman din siya and siguro ngayon na achieve naman niya yung gusto niyang mangyari para sa sarili niya. So I'm happy. Yeah.
0: Tapos ikaw din no, na achieve mo din.
3: Yeah, kasi magko-concert na kami.
0: Yes.
3: So guys, see you there.
0: Di ba sabi nila, pagka in love ka, tumitigil ang mundo.
4: Totoo yan.
2: Tumigil na nga siya. Tumigil na.
0: Hindi, 'di ba sabi kapag in love ka, may inspiration ka, mas makakagalaw o makakilos ka, 'di ba yung makasulat ka ng kanta kunya, composer ka ganyan. Pero meron din pala talagang ganun, no? Yung mas okay na wala siya with you kasi mas makakilos ka ng todo-todo, mas spread mo yung wings mo and makapag-fly high ka.
2: Hi.
0: 'Di ba no? Tama, diba? Diba, ang dami nagsasabi na dapat may inspirasyon ka para hindi ka tamarin sa pagpasok sa work. Dapat may inspirasyon ka para magawa mo yung bagay na gusto mong gawin. Pero dun, based hearing your story, parang kailangan yung maghiwalay. Yes. Kasi kailangan yung bigyan ng space yung isa't isa para mas lalo kayong mag-grow. Yes.
5: Mm-hmm. Parang instead of separation, it's a redirection. Para sa kunsan ka man para mapunta. Parang
0: kayo ba mga ka-vibes, na-experience nyo yung gano'n na kailangan nyo mag-goodbye sa taong mahal nyo? Diba, ikaw ka-vibes, malay mo, diba, nasa moment ka ngayon na parang naguguluhan ka kasi parang feeling mo, yung jowa mo na mahal mo, ay nagiging ano na pala siya, cause of your stress, anxiety, cause of your parang
2: kung hindi, bakit di ka nagmo-move forward.
0: Bakit hindi ka makaalagwa, bakit hanggang ngayon patuloy na baon ka pa rin sa mga pinagkakautangan mo or hindi mo magawa yung trabaho dapat mong gawin kasi nalilate ka sa office or nalilate ka sa mga gagawin mong schedules kasi mas iniintindi mo pa siya si kesa Joe sa sarili mo. May ganun ba kayong pinagdadaanan? If yes, press 1. If yes, comment down below and i-share sa amin yung kwento ninyo.
2: Oo.
0: Diba malay nyo, kailangan nyo ng someone na magbigay sa inyo ng payo or kung ano man, diba? Thank you, Hayuki. Ayan.
5: Kailang namin nalaman yun. Ha?
0: Totoo ba? Ngayon nyo lang nalaman yun.
5: Ngayon lang.
0: Sabi sa inyo eh, talaga dapat minsan kayo magkakagrupo, nagkakwentuhan kayo ng mga buhay buhay.
5: Ikaw kasi magsalita ka kasi.
0: Oo. Ikaw, JB, wala kang ganon?
5: Wala naman.
6: Meron yun.
0: O, si Charles?
5: Wala po.
0: Talaga?
2: Ay.
0: Si Sev?
6: Wala.
0: Naku, napaka-safe ng tatlo. Buti pa si Yuki. Oh, alam mo, si Yuki pa yung list na in-expect ko mag-share ng story. So, totoo lang. Ganyan. Kahit noon, nung mga high school, yung mga ganyan, wala kayong na-experience? Ikaw, JP, paano ka makakasulat ng songs kung ikaw wala kang palang pinagdaan ng pain? Eh, puro love song yung sinusulat mo.
4: Hindi naman. Bukod kasi sa, siyempre, may experience din tayo sa love life dati.
0: Okay.
4: Nagiging inspiration ko rin kasi yung mga nangyayari sa ibang tao. Kumbaga. Parang gano'n.
5: Nangyari sa akin.
4: Nangyari kay Charles.
0: Yung pala. Ano nangyari kay Charles?
2: Ayan na, Charles. It's your time to shine.
0: Nagkalaglagan na. Diba? Ano nangyari kay Charles?
4: Share mo na yung last.
0: Ay, taray. Parang meron ayaw i-share.
2: Yung last.
5: Ano lang siya. Parang it's more on ano lang din. Hindi na siya... Parang hindi na nag-grow. Kasi lagi na lang magkasama. Parang gano'n. So, kailangan na parang lagi kayo magkasama, hindi mo na nagagawa yung mga bagay na magpapa-improve sa sarili mo. And then, parang one-sided na lang yung mga stuffs na ginagawa. Hindi mo na nakakamusta yung kasama mo. So, parang more on ganun.
0: Kaya nakipaghiwalay ka?
5: Parang, de, the other side.
0: Saan nakipaghiwalay?
5: Yeah.
2: Oh.
5: Parang ganun.
2: Pero nakikita mo yung ano, yung reason kung bakit kayo naghiwalay.
5: Ako, parang ano lang siguro, on my side, parang baka naging komportable lang ako. Which is bad. If masyado kayong komportable sa relationship na hindi nyo na nakakamusta yung partner nyo.
0: Hala, may nakaka-relate.
2: Hala! Oo,
0: parang may na... Uy, bigyan mo tissue, babe.
2: Sarap. Bigyan mo tissue.
0: Totoo. So, dapat hindi ka maging komportable.
5: Yes.
0: Paano ka hindi maging komportable? Eh, di ba kasi yung taong mahal natin, sila yung comfort natin eh.
5: Yeah. Oh.
0: O, paano ka hindi dapat maging komportable?
5: Siguro, importante na kahit sa isang araw, makamusta mo siya. Parang baka mamaya kasi kailangan niyang mag... ano lang, maglabas lang ng mga stresses niya ngayong araw na to tapos hindi mo siya nakamusta. So, malaking bagay yun. Ikaw magpatong-patong yun. Hindi lalaki. So, kung ikaw yung, ano niya, ikaw yung comfort niya. So, paramdam mo everyday na ikaw yung comfort niya.
1: Tama.
2: Ah, so, bale, dapat comfort kayo sa each other.
0: Yes.
2: Na parang hindi mo
0: kinakalim.
2: Hindi
0: laging one-sided.
2: Oo.
0: Yes. Ay, alam mo, totoo yan. Totoo yan. Kasi meron akong friend na kwento sa akin.
2: Wow! Nandito ba yung friend na yan?
0: Hindi, friend na lang. Hindi. Na-experience ko pala. Yun na lang, sige.
2: Oh,
0: sorry. Na-experience ko pala na parang bilang as a busy person, tapos parang nag-update yung someone, morning pa lang, tapos afternoon, tapos pag merienda time, tapos pag dinner, tapos pag kunyari maraming guests or marami akong ginagawa tuloy-tuloy, hindi ako nakakapag-reply. Tapos pagdating nung gabi, pag ako naman yung kailangan ko na mag-chat na, ano, ba't di ka nagre-reply, ganyan-ganyan, tapos na ako, nasa bahay na ako. Eh, kayo na pa ako nag-message sa'yo, wala naman ako nakuhang sagot eh. Parang ganon. So, alam mo, parang hindi ko alam kung binalik niya lang na para, alam mo yung feeling ngayon nang hindi nagre-reply. Parang ganon. So, dapat talaga, yung kahit simpleng wait lang ha, nasa work lang ako,
5: yes,
0: medyo busy.
5: Yes.
0: Napaka-importante pala nun. Yung
5: yes,
0: wait lang ha, work
2: reply
0: lang ako ngayon. Oo, hindi ako makareply or makasagot.
2: Pero, nandito ako.
0: Nandito lang ako, nagkatrabaho lang ako. Dapat pala may ganon talaga. Kasi,
2: parang assurance.
0: Pag nagpatong-patong ha, ang dami na nilang iniisip.
5: Yes.
0: Nung, oo, ang dami na palang tumatakbo sa isipan nila.
2: Ay.
0: Bongga. Pero meron naman ako na-meet last Saturday si Mr. Global na nanalo sa international stage.
2: Uh-huh.
0: O, si Dom Corilla. Hi, Dom. Na-meet ko siya. Sabay kami nagpunta ng Tarlac. Ganyan. Ako nag-drive. Tapos parang sabi ko, may girlfriend ka. Ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, buti hindi yung girlfriend mo yung tawag ng tawag. Chat na chat. Kasi pupunta tayo ng malayong lugar. Tapos mag-show tayo. Ganyan. Sabi niya, hindi, parang alam na namin kasi tapos na kami sa face na yon.
5: Mm-hmm.
0: Kumbaga meron palang face lang din na ano na kunyari yung sobrang
2: every ano
0: kumain
2: galaw
0: na ako
2: lahat ng ganun.
0: Oo, lahat yung ganun. Pero dati pala sa time na parang yun nga pag nagkaroon ka na ng assurance or nagkaroon na kayo ng assurance sa isa't isa, parang okay na yung simpleng alam nyo na sa sarili nyo na asan ka, okay, tayo lang ako, may show lang ako, pagbalik ano, usap lang tayo ganun. Hindi na yung ikaw
2: trust
0: sa mga past relationship mo.
2: Dati, ano, yun yung ginusto ko na winish ko talaga.
0: Na dapat clingy, yung
2: ay,
0: dito na ako, yung ganyan.
2: Hindi.
0: Ano?
2: Yung parang ano, nasana,
0: understanding,
2: ganun.
0: Oh.
2: Kasi ang hirap na ibabalik sa'yo na, wala ka ng oras sa akin, lagi na lang yan.
0: Ah, talaga.
2: Ganun, diba?
0: Oh.
2: So sad.
0: Talaga. Sorry, oo, diba? In all fairness, o sige na, pero itong may amor na ito, para to sa mga ka-vibes natin, na hindi lang sa pamilya, hindi lang sa jowa, 'di ba? Hindi lang sa mga best friends natin, kundi para sa lahat ng mga taong minamahal natin.
5: Yes.
0: Yes.
5: Just dance the love away.
2: Wow. Yeah.
0: And again, invite nyo sila na i-request at i-comment nila sa ating art card. Every day naglalabas tayo ng art card para sa Banana Crew Daily
2: really
0: Top 10 Countdown para araw-araw ma-play ang Mi Amor. And of course, your concert, invite everybody.
6: Yes, we're inviting everyone to come and attend our concert Level 5 na gaganapin on September 18, 2026 sa Music Museum. Tickets will be available very soon, so stay tuned lang.
5: And also vote for Mi Amor para mapasama dito sa ating top 10 dito sa 92.3.
2: Yeah.
5: Yes, maraming salamat for having us here today. And syempre, stream Mi Amor and all of our songs. Let's go!
0: Social media accounts, wag kalimutan, go!
5: Yeah, follow us on all our social media accounts. Just simply search Press Hit Play and also stream our songs on all streaming platforms. Search nyo lang din po, Press Hit Play. Yeah!
0: Yeah. Maraming salamat Charles, JP, Yuki, and Sev. Sila po ang
7: Press Hit Play!
0: There you have it! Well, first and exclusive sa Banana Crew. Pakinggan na po natin mga ka-vibes sa lahat ng mga nakatutok sa atin, pati sa ating mga YouTube channel and Facebook page. Heto na po, exclusively playing dito sa ating programang Banana Crew. At i-comment nyo na po yan ha para masama sa Daily Top 10 Countdown araw-araw. Ito po ang Mi Amor ng Press Hit Play!
8: Banana Crew! Exclusive!
9: Exclusive!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. 4:02 ang oras ka, vibes.
3: Numinado na naman ang 93.3 FMR.
4: Ang lupet!
3: Numinado tayo ka, vibes. Sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosan ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
4: Ang lupet!
3: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
4: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
4: Ang lupet!
5: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atin.

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling! Moserradyo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tambay!

0: Kasado na naman ang 93.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: Nominado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang beso ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet!
0: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Paborito niyong merienda, nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
2: Totoo yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
3: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
0: Live sa studio, Robbie Domingo!
4: Hey!
2: Hello, mga kaba!
0: Miss Julian Santos!
3: Uy, pagod na pagod ako dito!
2: JC De Vera!
5: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
1: Ang lupet!
3: Kabalik!
6: FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupet!
2: Magandang, magandang afternoon sa lahat ng mga Kavibes natin sa Metro and Mega Manila!
3: Wow! Gigil!
2: Totoong gigil na gigil tayo na magatid ng mga more chika, more fun at more music sa lahat ng mga Kavibes natin. Siyempre yung nakatutok sa atin sa 92.3 FMR, yeah. Kavibes, ang lupet! Ganun din na sa lahat ng mga nasa 101.9 FM Radio Davao at 89.5 FM Radio Davao del Norte.
3: Ganun na rin sa 102.3 Baguio, Bacolod at sa 97.5 General Santa City.
2: Perfect! Siyempre ang oras ay 4:28 sa buong kapuluan ng Pilipinas. At ngayon ay meron tayong susunod na bisitang mga kasama kung kanina P-pop group na Press Hit Play ang ating nakabonding, ang ating nakachikahan at nag-open up ha ng kanilang mga naging love experiences from the past. Tingnan natin kung itong susunod na mga kachikahan natin ay magkikwento rin. Tingnan natin kung siya ay talagang all out din sa mga chika. Ano kaya ang baon niya? Bukod sa magandang awitin, diba? I-welcome na natin live the live first time sa Banana Crew. Mga ka-vibes, we have from Star Music and of course sa Star Pop. Welcome natin, Urgil. Hello!
7: Hello! Hi. Hello.
2: Magandang afternoon o una sa lahat. To break the ice, ikaw ba kinakabahan ka ba? Ikaw ba ay na-excite? Kasi

0: five songs siya. So, so hindi pa ako nakapag-release ng first song ko eh. So, first release, five songs agad.
1: Wow.
2: Pero ikaw, ano ka talaga? Growing up, pangarap mo talaga na mapabilang at maging isang singer sa star, syempre hindi lang sa star music, di ba? Sa industry, sa music industry, pangarap mo mapabilang?
0: Yes, yes, yes. First love ko talaga music.
2: Music.
0: So, siguro, since grade 4 ako, gitarista ako ng banda, ganun.
2: Grade 4 pa lang nagbabanda na. I love it.
0: Tapos nag-solo lang ako since high school siguro. Tapos napadpa din sa acting journey or sa acting path.
2: Oh, ayan, para malaman mga ka-vibes natin, ano yung acting na ginawa mo na? Ano na yung mga shows na pag-portrayan mo ng characters?
0: Naging cast ako sa My Delivery Girl ni Marky Strome. Sa Signal Play.
2: Yes.
0: Yeah, tapos ano pa ba? So far yun pala naalala ko.
2: Totoo. Ang bongga, ang perfect, di ba? Pero yung music talaga, yung first love mo.
0: Yes, first love ko yung
2: totoo. Music. Paano sa palagay mo na, paano mo naisip na, ay gusto kong maging isang singer, gusto kong maging musikero talaga. Kasi syempre, sabi mo nga kayo, nag-gitarista ka sa band. Pero yung pagiging singer kasi iba yon. Iba yun. Bongga kapag singer and nag-gitar ka or singer ka tapos nagpa-piano ka yung mga ganyan.
0: Ano ba? Marami rin ako napi-play na instruments before. Sabi ko, wow, medyo sharp. Na-figure out ko noon pa man na medyo sharp yung ears ko for the music sa notes and etc. So, ano, siguro naging abi ko lang din talaga. Talagang hindi ko siya tinigilan.
1: Naging dream mo siya as a child din?
0: Yes.
1: Na maging singer?
0: Yes, yes. Maging singer. Pero grabe, more than yung nangyari kasi nakapagsulat ako ng sarili kong songs.
2: Sino yung mga idols mo growing up? Like parang ito peg ko to. Gusto ko ganyan din yung marating ko in the future.
0: Oh wow. Nice question. JK. JK. Juan Carlos. Buwan niya pa lang na ano. Ira yung JK talaga.
2: JK talaga. Nagkaroon na kayo ng ano, ng chance na mag-meet ni JK?
0: Wala pa. Sana no.
2: Oo. Hindi lahat naman yan mag-meet mo talaga. Pero tama ako, 'di ba? Star Music, under ka sa Star Pop or anong label yung pinagalingan ni Urgel?
0: Star Pop.
2: Kay Sir Rox or Rox Santos. Ay nako, Sir Rox, mag-ingat ka ha. Nakita ko yung post si Sir Rox Santos. Recently, parang madaling araw ata, galing siyang gym. Mm-hmm. Walking siya dito sa may bandang Panay. Mm-hmm. Oo, nakita ko ata na parang hinablot yung phone niya.
1: Dito lang?
2: Oo, hinablot yung phone niya na snatchan siya. Tapos parang yung message nung kanyang pinos, parang ang dating ay pagkaganong mga insidente sa buhay, i-let go muna yung material na bagay. Kasi diba delikado.
1: Importante baka mamaya, yung buhay mo.
2: Oo, baka mamaya maano pa siya yung ma-joke sack, diba? Oo, kaya... Mamaya, di ba, magkaroon pa ang sakitan. Mm-hmm. Ganon, oo. Tapos na-let go niya. So, in fairness, dahil may insurance pala, so yung phone niya dahil naka-line, pinalitan ng bago ng kung saan siya nagpaano.
1: Pwede pala yun.
2: Ganon kung sa Globe din siya nagpaano. Oo, may insurance pala.
1: Buti na lang, hindi niya ni-let go na parang pinabayaan niya kasi...
2: Hindi, ni-let go niya yung phone. I mean, napunta na dun sa...
1: Wala siyang ginawa na parang, tatanggapin ko na lang na wala na akong phone.
2: Hindi, syempre, di ba, kapag nawalan ka ng phone, automatic. Yung
1: line mo mawawala.
2: Hindi yung line mo, pwede mo siyang i-coordinate with Globe. Uh-huh. O kaya sa amin sa Globe kasi, para yung SIM mo, same number pa rin. Mm-hmm. Tapos parang diba ganun. Tapos pinalock niya yung lahat ng mga sa BDO niya, yung mga ganun. Sa
1: kasi connected yung mobile banking, diba?
2: Yes, nasa phone na siya ngayon, lahat as in. Anyways, nabanggit ko lang kasi siya ang pinaka-head ng Star Pop.
0: Yes, congrats sa new phone mo.
2: Congrats sa new phone mo, Sir Rox. Lagi nakikinig sa atin at nagpapasalamat sila dahil yung mga songs ng kanilang mga alaga ay pumapalo sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Ayan. So dun sa limang kanta mo, simulan natin. Ano yung pinakaunang natapos gawin?
0: Yeah. Nagsulat ako 4 years ago.
2: Uh-huh.
0: Yun yung magbabalik sa panaginip.
2: Magbabalik sa panaginip. Oh, yeah. Let's talk about magbabalik sa panaginip.
0: Wow. Ano yan? Siguro, journal ko yan. Galing sa journal ko yan. Yung mga words na hindi ko nasabi, parang dyan ko talaga sinulat.
2: Mm-hmm.
0: Instead na i-chat ko sa kanya. Parang ganun. Tapos, nilatagan ko lang ng chords. Tapos, yan, naging song siya. Then, yan, doon nag-start.
2: Kanta mo sa ex mo?
0: Yes.
1: Yes.
2: Talaga?
0: Yes.
1: Alam niya ba sa tingin mo na may ni-release ka?
0: Alam.
2: Tagal na, 4 years ago na. Magbabalik sa panaginip. So, ang linyahan nito ay...

0: parang hoping ka or still parang asking kung pwede ka pa bang bumalik at maging akin ulit? Paano? Kwento.
1: Para siyang ano, para siyang rant. Para siyang rant na parang hindi naman nag-work ka, pero parang hindi ako makaalis.
0: Ah, hindi ka pa rin nag-let go.
1: Parang ganun.
0: Hindi mo pa siya sineset you free, yung mga
2: ganun.
0: Talaga ganun.
1: No, kasi nung sulat ko siya, no, I don't want to badmouth her, but the relationship was toxic. The relationship itself was toxic. Tapos, hindi lang kami makaalis.
0: Sa isa't isa?
1: Yes, yes. So, magbabalik sa panaginip.
0: Parang, bumalik ba siya?
2: Bumalik.
1: It's a cycle. No.
0: This hindi time, na siya bumalik. Wala, wala na talaga. O, paano natapos?
1: Paano natapos yung last song na nagawa ko?
0: Eto na, yung sumunod na.
1: Yung last song, Panggap.
2: Oh my gosh.
0: Oh, 'di ba connected? Hindi kasi pwedeng hindi ko 'yan itanong yung mga bagay-bagay niyan kasi paano ko matatahe yung bawat pagkakantang papakinggan kay Urgel, 'di ba?
2: Panggap ang last. So parang sa Panggap, sa tingin mo meron ka ng kakaibang feeling or
0: hindi kasi
2: the
0: ang
2: place
0: meaning
2: you
0: ng Panggap,
2: in,
0: no? Ang meaning kasi ng Panggap, you pretend.
1: Uh-huh.
0: You pretend to be okay, tama?
1: Yes.
0: Oh, yun. So hindi pa siya yung sinasabi mo, sis. Pag nagpanggap ka, parang sinasabi mo lang na okay ka, in denial.
1: Yeah.
2: So parang medyo may pagkaano siya, alam mo yung stages of grief. Pwede. Oh, 'di ba? Tapos nagsisimula ka sa denial, 'di ba?
0: Pwede.
2: Pero
0: so ito last na song na tong Panggap, 'di ba? 5 songs sinagawa mo. So after nung magbabalik sa panaginip, ano yung sumunod na 3 pa bago tong Panggap?
1: Well, challenge ako nila Sir Rox. Na ano daw, na I go back in time kung kailan sweet pa yung lahat. Yeah, so nag-start sa sweet naman, which is papunta na. Which is yung papunta na.
2: So sa papunta na, okay, so papunta na, magbabalik sa...
0: Ito naman si Urgel, binibiti naman ako sa kwento
2: kaya,
0: kasi ni Urgel.
2: Kaya,
0: oh, ituloy-tuloy mo yung...
1: Iniiwasan ko lang ba? Kasi
0: mo... hindi, wag mong iwasan. Dapat hindi iniiwasan kasi syempre, di ba, ito yung ano yung proseso kung paano nagawa yung limang awitin na kunyari, I'm listening right now sa taxi, sa FX, di ba? And I am experiencing the same feeling na pinagdaanan mo, di ba? So, ikaw na yung maging go-to ko sa nirequest kong kanta sa 92.3 o kaya sa mga digital streaming platforms kasi naikwento mo ng maayos. Napuputol eh, Argelina. Nangigigil din ako.
2: Nasa-shy pa siyang ilabas dahil masakit.
0: Wala naman tayong papangalanan dito. Ito naman ay kung ano, kung papaano lang yung kunyari, papunta na. Ano yung meron sa papunta na tapos yung sumunod sa papunta na.
1: Yeah.
0: Ayan.
1: Stages na lang.
0: Yan. We will hear the story of hindi lang si Urgel to ha. Maaaring kwento ito ni Chloe, kwento ko ito. Kwento nating lahat ito. The stages of love na kung kayo po ay nakaka-relate, again, comment down below, i-share nyo rin yung mga stages of pagmamahal nyo sa inyong mga naging partners para alam din namin, mabasa namin yan mamaya. Ay, mare! Okay, go. Urgel, let's start with, of course, na-challenge ka ni Sir Rox sa Star Music, sa Star Pop, of reminiscing, di ba, yung past. Na syempre, every love started from ano eh? From kilig-kiligan. Okay, go.
1: Siyempre.
0: What about papunta na?
1: Yeah, about excitement. Ito yung mga, ang siguro ang ilo-look forward mo dito yung ano, yung first meet nyo.
0: Yan.
1: Parang may lyrics na malayo ka pa ba? Hinihintay kita.
2: So parang ano ka na? Dito pa lang yung budding, kumbaga. Yeah. Nagsisimula pa lang yung kilig-kiligan. Wala pa yung kayo.
0: Perfect. Next?
2: Okay.
1: Next song is ano, Marahang Hangin.
0: Okay, I'm not sure with the meaning of marahang. Yung hangin, dali na. What is marahang?
1: Soft or daan-daan.
0: So that's marahang.
1: Yes.
0: Kalmado.
1: Yan, kalmado.
2: Kalma.
0: Kalma. Okay. Kalma. So ayun, yung time na yon, marahang hangin dahil...
1: Yan yung in-offer ko. After the excitement of papunta na, marahang hangin is... This is my soft love for you. Yes, this is my promises.
2: Parang panliligaw mo na.
1: Yan, panliligaw.
0: Pero kayo na niyan, noong time na yan.
1: Kami na nun.
0: Okay, and then?
1: Pero dun sa story for the song is ano, binaligan ko siya na naliligaw pa lang.
0: Oh.
1: Yeah.
2: Okay.
0: The third song?
1: The third song is Kung Tayo Na Lang Dalawa.
2: Ayun na.
0: Tayo na lang dalawa. Yeah. Okay.
1: Nandito yung what if tayo na lang? Mali mo mag-work.
2: Pero hindi pa kayo.
1: Hindi pa kami.
2: Oh!
0: Hala, third song na to.
2: Hindi yung, pa rin kayo?
0: Eh, yung fourth song, yung ani, magbabalik sa panaginip, di ba?
1: Oo oh, nga. Kulang, no?
0: Kulang. Nasaan yung kayo na talaga?
1: Oo, oh, wala stages. Pero, low-key, dun sa Marahang Hangin,
0: parang kayo na.
1: Parang kami na eh. Parang nandun na kasi yung promises, like may lyrics na, hindi ko babaguhin sa'yo ang wala ka sinta ko.
2: Oh. Naku, para siyang ano, para siyang may pagkaano, yung situationship na tinatawag nila. In our generation, di ba?
1: Yeah.
2: Naku, si ka-vibes, nakaka-relate. Huwag ka nang tumingin sa bintana, don't you worry.
0: Correct. Oh.
2: Ikaw, Ergel, meron ka bang situation na ganun, situationship ka?
1: Hindi. Parang, if commit ka talaga, mag-commit ka talaga eh. Parang, para sa akin.
2: So, in that time, sa relationship mo dati, nag-commit ka?
1: Ah, yes. Oo naman.
2: Pero nag-ano siya, umuwi sa, magbabalik sa panaginip. Ano na yung ano, yung, di ba minsan sinasabi nila, may pa-climax, papunta doon sa ano, sa huli. Ano yung bago magbabalik sa panaginip?
1: Ah, ito yung kung tayo na lang dalawa. Andito yung...
2: Ay, ayun na talaga siya.
1: Yes. May kwento na dyan na sa pagising sa umaga, ikaw ang hinahanap-hanap ko.
2: Hala, oo nga, kinulang siya. So in that sense, masasabi mo bang ito talaga yung complete na nararamdaman mo in your life and yun talaga ang gusto mo i...
1: Well, sobrang complex ng life eh. Parang kulang yung songs eh. Parang maglalabas pa ako ng Sir Rox, maglalabas
2: ako,
1: pa tayo.
2: Ayan na.
0: Oh.
2: Ayan na Sir Rox. But yes. At least, 'di ba, meron ka na ring siguro profess. Ano yung profession of your love? Aha. Sinasabi mo.
1: Mm-hmm.
2: Sa ano ba? Sa mga genre na pinipili mong kantahin.
1: Mm-hmm.
2: Is it mala mellow din or hindi?
1: Naging playful ako sa genre if you listen sa five songs and halos iba-iba sila ng genre.
2: Mm-hmm.
1: Yeah, iba-iba sila. Naging playful lang din talaga ako. So I can discover more ng ibang sounds pa.
2: Especially kasi sinabi mo 'di ba your idol before Juan Carlos.
1: Okay, actually madami. May Jonoy din ako.
0: Mm-hmm.
1: Sir Jonoy.
2: May parts din ba sa song na nagaano ka? Gigitar?
1: Yes.
2: Ah, yes. Talaga?
1: Aha. Parang most of lahat ng songs ako yung nagplay ng demo guitars. Mm-hmm. Yeah.
0: Tapos sa produce ikaw din ba?
1: Sa produce din, may tumawag na ako ng medyo mas professional guitar
0: sa pag-isa
1: player
0: para sa
1: para
0: yes.
1: Malinis, no?
0: Oo.
1: Shoutout Fox.
0: Oo. Nasa si Michelle. Ayan. Michelle, kung narinig mo to, nasa kabilang banda.
2: Chari. Ay, hinahanap na ang EP.
0: Parang gusto ko kasi sana yung five songs niya i-play natin para magkakasunod sila. Para yung kwento, di ba? Oh.
2: Pero parang may nami-miss out tayo. Papunta na Marahang Hangin kung tayo na lang kaya and then magbabalik sa panaginip.
1: Yeah.
2: What is after that?
1: Panggap,
2: tama. Hala, oo nga, parang naging emotional roller coaster siya. Pero sa pagdulo, sa dulo, nauwi sa panggap.
0: Yes. Totoo. O pero, sige, okay. Habang may oras tayo, 4:43, i-challenge natin siya sa ating asal segment.
2: Oh, ayan. Yes.
1: Asal segment, okay.
0: Yes, ayan. Tingnan natin kung ano kanyang mga magiging POVs. Dito lang siya pa sa
2: Banana Crew.
0: Kasama ang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada, Jaiho.
2: And of course, ang pambansang darling, DJ Chloe.
3: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa Asal. Ang sa amin lang, Asal.
0: And we are back! Kasama pa rin natin siya si Ergel. At isasabak natin siya sa pagsagot sa mga katanungan na hindi madalas na pinag-uusapan.
2: Yes.
0: Sa segment na Asal ang sa amin lang.
2: So eto na ang ating mga cards at syempre bubunot ka dito.
1: Okay.
2: Yung brown muna.
1: Oh, lahat brown. Okay.
2: Yes. Ay, balik
0: dad. Yan.
1: Okay.
2: Yes. Ayan.
0: Okay, what is the question?
1: Ay, wow. Ang timing naman ng question.
0: Uh-huh.
1: Sabi niya, may isang bagay bang nagbibigay sa'yo ng comfort from your childhood? Ano to? Oh, wow. Yes. From my childhood. Ito yung maging ano, like, yung mga bata eh, hindi sila nawalan ng energy to play. So, to my old self, I really love how playful you are before. Nanadala mo siya up until now. Yeah. hindi naman lahat ng bagay laro. Pero you need to enjoy everything. Kahit anong pinagdadaanan mo yan. Something like that.
2: Meron ka ganda. Bang mga ano? Siguro namimiss mo nung bata ka.
0: Wow. Hindi, parang feeling ko based on the answer niya, di ba? Parang, it's okay to play games. It's okay to enjoy whatever is happening to you. Yeah. Pero huwag mong kakalimutan, di ba? Siyempre, as time goes by, as tumatanda tayo, mas nadadagdagan at nagtatap dun sa atin yung mga responsibilities natin in life.
1: Yes, Hi. Yes. Kasi nung naglalaro tayo, nasusugatan tayo. Normal Correct. Lang naman.
0: Oo. At bawat sugat ay nagihilom.
1: Yes.
2: Wow.
0: May mga sugat na nawalang iniiwang bakas. Pero meron ding sugat na nagiiwan ng mga marka.
2: Na sobrang lalim.
0: Oo. Anong sabi ng likod ng baraha?
1: Nakakatuwang isipin yung mga bagay na napagpagaan ng loob natin noon. Sometimes, those simple things still work.
2: Wow.
1: Yes.
2: Siyang tunay.
0: Oo. Naku, invite na natin silang lahat, Urgel. Hindi natin na malaya, no? Ang haba ng oras, 4:46 na.
2: Kaya,
0: invite na sila na i-play natin ang iyong song. I-request nila dito sa 92.3 para masama sa Daily Top 10 Countdown.
1: Ah, yes, guys. I-request nyo na kay DJ Jayo.
0: Nandito
1: DJ
0: lahat ng 5 songs mo.
1: Oo. I-play. Pipindutin na lang nila yan, guys.
0: Yes. Go. Invite mo silang lahat. Go.
1: Yeah, play my songs. For sure, makaka-relate kayo sa music na to. Iba't ibang stages of love. Siyempre, lahat tayo nagmahal. Guys, lahat din tayo nasaktan. So, i-request yung song ko. Yeah.
0: Totoo. Ito na, unahin na natin siyempre ang papunta na ni Urgel at i-play na po natin. Pakinggan natin mga ka-vibes. And 3, 2, 1, this is it!
3: Banana Crew! Exclusive!
4: Exclusive!

0: Crew. Exclusive.
1: Exclusive.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
4: Nako, eto na! 4:55 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. It's time para sa ating
5: Banana Crew Daily Top 10 Countdown!
4: Kaya naman, kung kayo po ay talagang suki-suki namin sa pagko-comment, sure. Diba, sa ating Facebook official fan page na 92.3 FM Radio Manila Ka-Vibes, alamin na natin agad-agad now na kung pasok ba ang awitin na inyong gustong marinig dito lang syempre sa ating programa sa Home of the Stars, Banana Crew. It starts as Mars.
6: I'm so excited.
4: And just can't hide it. Oh, eto na po ang
5: Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabay!
4: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang
5: Banana Crew Daily Top 10 Hits!
6: 92.3 Banana Cruise number 10.

0: Chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Numinado na naman ang 93.3 FMR.
3: Ang lupet!
2: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
3: Ang lupet!
2: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: June 23, 2026, Martes. Nagdadalamhati ang mga tiga Tacloban sa pagkamatay ng tatlong estudyante sa shooting incident kahapon. Ano nga ba ang batas kapag bata ang sangkot sa krimen? Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
3: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
2: Arangkada Balita.
4: Pamilya ng mga biktima ng school shooting sa Tacloban, nananawagan ng ustisya, mga magulang na mga namaril, gustong panagutin. School shooting sa Tacloban, iimbestigahan na rin ng Senado. Pre-trial conference, posibleng hindi matapos sa Webes. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi sumipot sa pangalawang status conference sa ICC. Filipino tennis star Alex Yala, excited makatambal si American tennis player Venus Williams sa Bad Homburg doubles.
2: Nanawagan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Giit nila kung hindi mapapanagot ang mga menor de edad, dapat itong pagbayaran ng mga magulang. Yan ang umaarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
5: Hindi na matutupad pa ng 14 anyos na si Aisha Dazo ang kanyang pangarap na maging pulis. Si Aisha ay isa sa tatlong grade 10 students na nasawi sa mass shooting sa San Jose National High School.
6: Anamon lang sir, mapanawagan ito, matagan nustisya namon anak kay di na tumaba pa. Inabuhit yan.
5: Samantala, nananawagan na rin ng hustisya ang pamilya ng isa pang biktima na si Chris Lorenzo Fabian, galit at labis na nasasaktan ng mga magulang sa sinapit ng kanilang anak. Si Fabian ang estudyanteng pinigilan ang pagpasok ng gunmen sa isang silid-aralan upang hindi na dumami pa ang mabiktima ng pamamaril.
7: Kung hindi po kayang panagutin ng bata, ang mga magulang po. Bakit? Kasi po, sila po yung dahilan kung bakit natutong baril.
5: Samantala, patuloy namang nakatutok ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Kinumpirma mismo ni Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, Police Regional Office 8, na pagmamayari ng kanyang tiyahin na isa ring pulis ang ginamit na baril ng isang suspect. Sa ngayon, hindi pa naman kinumpirma ng pulis ang mga nagkakalat na information sa social media ukol sa plinano ang pagsagawa ng naturang shooting incident.
8: And nakaschedule po ang psychological first aid para po habugos ng population ng San Jose National High School nga provide a team of psychological first aiders in the and team is composed of the SWD, social workers, and Red Cross, and aton po EBSU, and other organizations nga nag-volunteer

0: Wala pa rin opisyal na pahayag ang DSWD hinggil sa magiging aksyon nito sa mga suspect dahil ang mga ito ay pawang minor de edad at patuloy pang sumasailalim sa investigasyon ng mga otoridad.
1: Ongoing po ang discernment, determination of discernment, and it will be conducted by our CSWD of Tacloban City kung nakatiin hira.
0: Bilang tugon upang maiwasan ang kahilintulad na insidente, mahigpit na ipinatutupad ng pamahalaang lungsod ng Tacloban ang curfew para sa mga minor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Pinaigting rin ang police visibility at security measures. Kanina, personal na bumisita sa paaralan si Department of Education Secretary Sunny Angara. Tiniyak ng kalihim na nakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga lokal na otoridad at mga eksperto upang matulungan ang mga mag-aaral, guro at mga magulang na naapektuhan ng trahedya.
2: Talagang parang magulang na tayo rito at saka kinakamusta natin dapat natin yung mga bata at tinitingnan kung talagang may aberya, may problema, may hindi regular yung bata.
3: We just have to understand the kids better siguro and then try to also regulate some of the harmful behavior.
0: Bukod sa pagbisita sa paaralan, nagtungo rin si Angara kasama ang iba pang opisyal ng DepEd sa mga hospital upang kumustahin ang kalagayan ng mga sugatan. Dumalaw rin sila sa mga pamilya ng mga nasawi upang ipaabot ang kanilang pakikiramay at magbigay ng agarang tulong sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Matapos ang malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, agad na kumilos ang Tingog Party List para mag-abot ng tulong sa pamilya ng mga biktima. Kaugnay niyan, makakausap natin si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang hapon po, Congressman Asidre, at welcome back po sa Arangkada Balita.
5: Magandang hapon, Ninya. Magandang hapon din sa mga tagapakinig na kasama natin ngayon.
4: Kong, napakalagim po ng nangyaring shooting sa San Jose National High School kahapon. Kumusta na po ba ang mga natromang estudyante doon? At may balita po ba tayo doon sa mga injured?
5: Yung mga na-injured, no, they were all brought to the hospital. We have yet to get a more updated information regarding their current na kalagayan, no. Pero sa awa ng Diyos, safe to say marami sa kanila talagang hindi naman ganoon katindi ang yung physical injuries, no. Actually, we're really more concerned on the trauma at distress na nangyari dito. Syempre nandiyan na rin yung mga kailangan ng hospital treatment which tinutulungan naman natin po sa Tingog Party List. Hindi rin natin na maisasantabi, no, yung loss na pinagdadaanan ng mga pamilya ng mga namatay na estudyante. To be honest, I really can't find the words, no, how to describe what has happened in Tacloban yesterday. Ang ginagawa na lang ho natin ay masiguradong lahat ng kailangan ng tulong, lalong-lalo na kasi minsan yung attention napupunta talaga doon sa mga, at dapat rin naman, doon sa mga na-injure, doon sa mga namatayan. Pero sana hindi rin natin makalimutan yung buong academic community na for sure ngayon is really undergoing significant trauma of what had happened yesterday.
4: Actually po, now that you mentioned that, napaisip rin po ako, no, nabibigyan ng kumbaga time in the, I don't want to say it, limelight, itong mga gunmen, di ba? Itong mga shooters na ito. What about those who sacrificed their lives?
6: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com. I mean,
4: itong bata na to should be a hero, hindi ho ba? Dahil kung di dahil sa kanya, di ba, ay mas marami pang naging biktima doon sa, lalong-lalo na doon sa silid-aralan na yun. Dapat bigyan siya ng kumbaga some heroes burial or something like that or pagbibigay pugay sa mga batang ito.
5: Alamin niya syempre, no, si ito yung pangalan ng bata, si Chris Lawrence Fabian, no. Opo. 15 years old and we're I don't know, everything naman is based on the videos that we've seen.
4: Yes.
5: And also from the accounts na binigay ng mga survivors, no? And we've seen parang hindi nagdalawang isip yung bata, no, na gawin yung dapat, even at the expense of his own life. Pasensya na niya, talagang napakabigat kung iisipin mo nung nangyari kahapon. Although wala kami sa Tacloban, kababalik ko kahapon galing sa Buanga, pero nung nabalitaan ko yung nangyari at nakita ko yung mga reports, because these are very familiar places to us. It happened in our own backyard, no? And we really hope, although kahapon talagang nag-mobilize tayo ng ating mga staff sa Tacloban, makapaghatid ng kaagarang tulong, financial and medical assistance sa mga sa wounded, tapos yung mga namatayan. Pero it's like the whole city actually grieves with all these people, and even yung mga ngayon nga inaayos natin kung paano tayo makakatulong dun sa psychological first aid na gaganapin starting tomorrow dun sa mga estudyante at mga guro.
4: Ayun nga po, ano, sa tingin niyo po ba ano kaya yung pwedeng maging gawin ngayon given this incident, especially pagdating sa security ng eskwelahan, Kong?
5: Well, of course the basics have to be observed, no? Makita na natin how we can, kung saan tayo nagkulang with regards to ensuring the safe. Although I have to be honest with you, hindi naman siguro inasahan ng napakarami itong nangyari kahapon, no? But then again, these kids are supposed to be in a place of safety, no? They're supposed to be in a place that they should be secure. Unfortunately, this happened, and it's a wake up call for us to really see how we can improve the security in our schools. But then again, Nina, ito sinasabi ko pa kahapon sa maraming nung nagkakaroon mga debriefing, sabi ko, mahirap na isipin lang to bilang isang crime scene, although a crime has been committed, no? This is indicative in the whole, no? Yung parang na-desensitize na tayo sa violence, eh. Parang napakadaling, kung may isip mo, isang ganito kagrabing krimen, magagawa ba ng 14, 15 years old? Pero kung ganun din ang exposure ng violence sa social media, sa everyday conversation, mapapatanong ka talaga kung hindi lang siguro yung eskwelahan, tayo mismo bilang isang lipunan, nagkulang talaga sa pagpapasigurado, sa pagsisecure ng safety ng ating kabataan.
4: And yung statement ng isa sa mga nanay ng biktima po, sinabi niya, at naiintindahan natin yung sinasabi niya, no, na kung hindi mapapanagutin itong mga bata ito dahil menor de edad nga, dapat daw yung mga magulang ay merong kailangang harapin din dahil sa nangyari sa kanilang mga anak. So ano po ang masasabi niyo dito? Kasi menor de edad lang po ang mga to at kesyo hindi pa sila maituturing na kriminal.
5: Well, the juvenile justice law naman does not automatically absolve them of any culpability. In fact, in the coming days, magkakaroon dun ng determination whether meron talagang criminal responsibility yung bata, no? So there will be a process to assess the psychological and behavioral status of the suspects, no? So we're not saying that we're absolving them. I don't think the law ever envisioned na yung mga suspect ay mawawala lang. But I also agree, no, na yung parents, to a certain degree, they should also be responsible, especially that the weapon has been, it came from their possession, eh. So those are things, although I don't want to get myself ahead of the police and the investigation, what I'm trying to say lang is that we should study and exhaust all possible accountability. Mga bata ho ang namatayan, ang nawalan ng buhay. Mga bata ho ang namatay. Okay. Mga kabataan po sa eskwela ng mga nasugatan. Na marapat lang ho na talagang we go to the bottom of this. Let's really see how we can hold people accountable, including those adults responsible sa pagpapalaki ng mga batang ito.
4: Opo. And so ngayon na pag-uusapan na naman yung mga pagbaban sa social media at paghihigpitan yung paggamit ng social media ng mga kabataan. Baka meron po kayong mga polisiya na maaari sigurong tinitingnan ngayon na maaaring gawin in the future para maiwasan po yung mga ganitong klase ng trahedya. Kasi yung isang bata nga po doon, ang dami na pala niyang post, ano ho, na parang na kumbaga pag nakita mo yung mga post niya, masasabi mo na dapat bantayan tong bata na ito, hindi ho ba?
5: Yes, actually no, may mga screenshots na nang kumakalat sa social media, although I think it has yet to be verified. Na itong conversation has been ongoing for weeks na pala.
4: Uh-uh.
5: Talagang pinag-uusapan na nila. Alam mo, iyan gives you an idea of the state of mind ng bata, no? So makikita po yung may psychological effect, and I'm sure the violent mind did not happen overnight, no? Siguro yung exposure niya, hindi lang siguro niya sa social media, maging siguro sa mga violent games, kung saan yung kaisipan ng kabataan talagang nadidesensitize. Meron niya doon sa isang conversation, sabi, okay lang na makulong basta't makapatay sila, di ba? Yung pag-iisip na yon talagang nakaka-disturb siya. At I think it is very important that beyond ensuring safety in our schools, no, beyond ensuring, although these are the more basic ones na kailangan nating gawin, talagang kailangan natin isipin din yung psychological well-being, yung mental health ng ating mga estudyante, yung how do we insulate them from all this violence, whether through social media or through exposure in the community. Yun talaga, pangkalahatan na solusyon, I think, niya ang kailangan para masigurado nating hindi na mauulit itong pangyayaring ito.
4: Alright, maraming salamat po. Kami po ay patuloy na nagdarasal para sa paghilom ng mga taga-Tacloban. Maraming salamat, Tingog Party List, Representative Jude Asidre. Ingat po kayo. Mga eksperto hinikayat ng ang mga magulang na regular na kumusahin ang kanilang mga anak matapos ang sunod-sunod na karahasan sa eskwelahan.
7: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
4: Arangkada Balita.
8: 92.3 FMR. Favorite music radio. Vibes.
9: Ang lupet!
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo.
12: Smart 2.
11: Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS. Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart 2.
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahid.
1: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Good vibes.
7: Ang lupet.
8: Tinitignan na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang posibleng administrative liability ng pulis na may-ari ng baril na ginamit sa walang habas na pamamaril sa Tacloban. Sinabi ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisa na magsasagawa ng motopropio investigation sa policewoman na umunoy tiyahin ng isa sa mga suspects sa pamamaril. Tatakbuan niya ang investigasyon kasabay ng isinasagawa ng PNP. Inilagay sa ilalim ng mahigpit na kustodiya ang pulis na nakatalaga sa Police Regional Office 8, Eastern Visayas, habang siya ay naharap sa investigasyon. Maaari rin siyang maharap sa grave misconduct o grave neglect charges na may parusang suspension, demotion o dismissal from service, depende sa magiging resulta ng investigasyon. Sa putong ito, makakausap natin ang political analyst na si Jesus Falsis. Magandang hapon po, Ginoong Falsis, at welcome back sa Arangkada Balita.
9: Magandang hapon, Sir Jake. Mag-isa ka lang ba ngayon?
8: Yes, ano muna si partner. Hindi, kasama ko na si partner, pero nandiyan lang siya, may iniinda lang sa kanyang lalamunan. Pero nandito,
9: magandang hapon sa inyong lahat.
8: Siya nag-monitor. Yes, Sir Jess, ganito, no? Tuwi na lang may nangyayari ganitong klaseng incident wherein minor ang involved. Laging nabubuhay yung sinasabi na yung sa juvenile justice law natin. So doon na naman isinisisi. Ano ang reaction niyo dyan?
9: Oo nga eh. At saka ang kailangan nating tingnan dyan, may mga chat messages.
8: Mm-hmm.
9: Di umano, itong mga bata na nag-uusap sila actually mm-hmm. tungkol sa juvenile justice law na 14 ako, 15 ka, na wala tayong sala ang 14 pag ano daw, gumawa ng krimen or makakalaya daw ng 18 to 21. So may chat messages itong dalawang bata na actually grounded or based on fake news.
8: Mm-hmm.
9: Siguro ang napapakain sa kanilang impormasyon ay yung fake news nga tungkol sa juvenile justice law na walang pananagutan ang mga minor de edad. Absolutely.
8: Mm-hmm.
9: So yun, fake news talaga yun. Pag 15 po kasi pataas, mm-hmm. so 15 years old and one day, or pataas, may criminal liability po yan kapag napatunayang may discernment ang bata. Ang discernment ay kapag napatunayan dun sa kanyang actions, no? Kung paano siya bumaril, kung ano yung krimen na ginawa niya, gaano kahindik yung paggawa niya ng krimen. Kasi iba-iba naman ang pagpapapatay ng tao eh, or kung ano pang ibang krimen yan. There are many ways to do a crime. So depende sa kung paano niya ginawa yun, pwedeng makita ng batas, ng social worker, ng police, tsaka ng judge na may discernment. Ang discernment ay alam nung bata 15 to 18 kung ano ang tama or mali. Alam niya yung consequences.
8: Mm-hmm.
9: So dito sa chat messages nitong dalawa, mukhang alam nitong dalawang to eh, lalo na yung 15-year-old and above, mm-hmm. yung consequences ng ginawa niya. Ngayon, yung pababa naman sa 15 and below,
8: mm-hmm.
9: so kung 14 yan, hindi din totoo yung walang criminal responsibility.
8: Mm-hmm.
9: So ang criminal responsibility is different from criminal liability, yung pwede kang makulong. Ang criminal responsibility ay below 15, hindi yun walang sala.
8: Mm-hmm.
9: You will be mandated to undergo a required intervention.
8: Mm-hmm.
9: Ikaw ay malalagay sa kustodiya ng estado, ng state, kasi mukhang may kakulangan yung mga magulang mo sa pagpapalaki sa'yo
8: mm-hmm.
9: at kailangan ng intervention ng DSWD or ng gobyerno para matulungan yung bata. Kasi ang titingnan natin dito, Sir Jack, biktima eh. Karaniwan ha, ang mga minor de edad na gumagawa ng krimen. Oo, nakakalungkot, tsaka kahindik-hindik talaga. Kunwari may pinatay sila, talagang mali yun. And syempre may nararamdaman yung mga naulila nung mga namatayan, no? Pero titingnan din natin kasi, biktima na yung mga namatay, biktima pa itong mga bata. At paano natin mapatunayan na biktima ito? Ito nga, ang kinakain nila, fake news, na wala silang liability sa batas, kaya nagplano-plano sila or nagbibiruan sila sa chat nila na o kung pumatay tayo or kung gawin natin to, walang sala or makakalaya daw ng 18 to 21. Pag 18 to 21, papaalisin na daw sa kulungan. Fake news. So biktima talaga itong mga bata, biktima ng bad parenting, biktima ng loose firearms. Kasi bago tayo mag-usap, Sir Jack, ito actually yung pangalawa kong punto, hindi siya problema ng batas eh. Parang ang pangpansin ko sa issue na to, problema siya ng loose firearms. May kamalian dito yung police na tiyahin or tita ng bata, tsaka yung isang security agency, paano na pa sa kamay nitong mga bata yung baril? Kasi kung hindi naman nila mahawak yung baril, kasi sa United States, di ba, iba ang karanasan nila doon. Mas malawak ang school shootings sa USA, kasi madali bumili or mag-access ng guns, not just for minors, but even minors. Sa USA, they can buy guns easily. And usually, semi-automatic or automatic. Ito nga, hindi pa to semi-automatic yung
8: ginamit
9: nila, nahawakan nila. Pero sa Pilipinas, hindi ganun kadali makakuha ng baril. So, kaya nila nagawa yung krimen na yan, eh kasi, yung tita ng isang bata dyan na police, eh mukhang may mga pictures na lumalabas, initial evidence, na natuturuan niya yung bata paano gumamit ng baril. So, ang tanong, bakit nakuha nung bata yung baril nung police? So tama lang yung PNP na nilagay na sa restrictive custody itong child. So nakakalungkot talaga yung sitwasyon. Nakakalungkot na pinopolitika ang juvenile justice law. Nakakalungkot na hindi nakikita yung tamang issue, which is loose firearms tsaka bad parenting.
8: Tsaka yun nga yung sinabi nyo, yung fake news nga. Kung yun ang doon sila humugot din ng lakas ng loob doon sa fake news po na yun.
9: Ayun nga, eh kasi ano to eh, sa Tacloban, sa Visayas, Mindanao, no, hindi naman natin sinasabi na less informed sila or what. Pero yun nga, baka merong may nagkakalat kasi talaga dyan ng fake news. Dito kasi sa Metro Manila or sa mga urbanized areas, mas madaling i-debunk, mas kalat yung pagde-debunk ng fake news. So nakokontra yan na walang kasalanan ang bata. Baka sa Visayas at Mindanao, or dyan sa lugar ng Tacloban, kung saan yung mga bata mismo, hindi nadidebunk yung fake news. Kawawa na biktima sila nitong maling balita tungkol sa juvenile justice law na kailangan nating balikan. Kailan ba nagsimula ang fake news against juvenile justice law? Panahon ni Presidente Duterte. And hindi ito haka-haka, hindi ito bias opinion. Si President Duterte mismo ang umatake sa juvenile justice law noon. Sabi niya, nagpakalat siya ng fake news. Uso na daw ang mga criminal na bata kasi alam daw nila hindi sila huhulihin, magdadala lang daw sila ng birth certificate to prove na minor de edad sila, tapos hindi na daw sila aarestuhin ng pulis. Mali yun! Kasi alam lahat ng barangay tsaka ng mayor, alam ito na kapag merong child in conflict with the law, pag may gumawa na krimen na bata, hindi yan dapat pinapakawala ng polis or ng social worker. Dapat ini-intervention yan at kinukulong kung 15 to 18 at heinous crime for trial, or kung below 15 ay nilalagay sa bahay pag-asa or a juvenile center na mandated ng batas. So, doble biktima ng fake news mula panahon pa ni President Duterte.
8: Pero yun niya, Sir Jesse, no? Yung isa ay 14 at isa yung 15. So ano to, iano sila under sa DSWD and they will be tried as adults eventually? Pag ano?
9: Yung 15 pataas, kasi hindi siya saktong 15 eh. Kapag saktong 15 ka and below, gumawa ka ng krimen, meron kang criminal responsibility in terms of intervention. So, kailangan kang ilagay sa isang rehab or sa bahay pag-asa or a juvenile center ng municipality or city kung saan ka gumawa ng krimen. So, yun yung mangyayari doon sa 14-year-old. Doon sa 15-year-old, alam ko kasi hindi siya saktong 15. More than 15 na siya. Mm. So, dahil sa ginawa niya, may chat messages, meron siyang mga pagpaplano, parang ano eh, planado po yung ginawa nilang pagsugod sa school, mukhang may discernment. Pero of course, yung sa akin pong sinasabi ay based lamang sa initial evidence. I-assess ba po yan ng social worker, ng police, tsaka ng judge, or ng piskal, at kung may discernment, kakasuhan po siya ng murder or homicide, depending on the circumstance.
8: And Sir Jess, kunin ko rin yung reaction mo. Ano po yung masasabi niyo sa pahayag ni VP Sara Duterte na ang yun nangyari ngang shooting sa Tacloban ay resulta ng kabiguan ng pamahalaan na pahalagahan ng intelligence gathering at pagtukoy sa mga pagbabanta?
9: Napakalayo ng assessment ni Vice President Sara Duterte, considering she was a former Department of Education Secretary. Mm-hmm. Bakit titingnan niya intelligence gathering ang problema, na ang klaro naman, ito nga na pag-usapan natin, ang ugat ng issue na ito specifically and any other shooting using guns ay the problem of loose firearms and access to guns by these minors. Mm-hmm. Second, syempre, yung bad parenting. Kasi kung hindi ka naman na tuturuan ng masama, hindi na normalize yung violence. Kunwari, hindi ka kasama nung tita mo na polis na parang tinetraining ka sa pagbabaril, tapos parang may impunity na naituturo sa'yo, hindi kailangan ng intelligence gathering. So ang tatong sa akin, itong statement ng ating Vice Presidente, parang walang ibang laman yung utak niya, kundi confidential funds. Kasi yung intelligence gathering naman yan, gagawin mo lang yan kung may confidential funds. Kailangan niya ng confidential funds for you to conduct intelligence gathering. Magbabayad ka ng reward, magbabayad ka ng information, kukuha ka ng confidential agent. So, ang naisip ko talaga sa statement niya, parang hindi siya naging Education Secretary, parang utak, confidential funds lang talaga yung nasa laman ng isip niya. Mm. At nakaka-disturb yan na kung siya ay candidate for president in 2028, nag-announce siya na tatakbo siya, bakit ganyan mag-isip ang isang kandidato? Hindi niya makita yung tamang assessment or kung ano yung cause ng problem and ano yung tamang solusyon.
8: At mukhang nakakita siya ng pagkakataon para i-justify yung dati nating yung kinekusyon ng mga taong bayan na bakit kailangan ng confidential fund ng DepEd. So nakakuha siya ng pagkakataon.
9: Tama po kayo, kasi parang ang gusto niyang i-justify nung panahon niya, kaya siya may confidential funds nung DepEd Secretary siya, ay dahil may mga ganitong threats. Pero saan mo gagamitin yung intelligence gathering sa dalawang batang ito? Nag-chat-chat sila doon sa isang game or doon sa isang chat box na naman yung intelligence, ano mo maano yan? Kailangan mong i-wiretap or titingnan mo lahat ng social media ng lahat ng bata? Hindi yan angkop sa sitwasyon ng mga minor de edad. Kung merong ganyang pag-iisip na ng intelligence gathering, mas mape-prevent sana yan kung tama yung pagtuturo ng magulang at ng mga teacher at walang normalization of violence like Oplan Tokhang, like the Dutertes. When they normalize violence, napatayan lang ng patayan. Kailangan maturo ng gobyerno na ito ngayon sa bagong administrasyon na to na violence does not pay. Yung Oplan Tokhang, pinadala si President Duterte sa ICC for accountability. Si Senator Bato, dapat maaresto kasi sila ang mga promotor na violence ang solution. So baka itong mga bata, ang nakita nila, naisip nila, violence is the solution. You have to remember, Sir Jack, hindi malayong connection ito ha. Lumaki itong mga 14 or 15 years old. Kailan? Nung panahon ni Duterte, mga 6, 7 years old sila or 10 years old, until now, naging 14 or 15, lumaki sila sa panahon na talaga ang naririnig mo sa balita, ang naririnig mo sa mga magulang mo, naririnig mo sa komunidad mo, ay patayin ang mga adik at yun ang solusyon.
8: Okay.
9: So na-normalize po yung violence.
8: Sige po. Naku, maraming salamat po, Sir Jess Falsi, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir. At mag-ingat po kayo.
9: Maraming salamat, Sir Jack. Maraming salamat sa lahat po ng nakikinig.
8: Mabuhay ka, sir. Hinikayat ng mga eksperto na regular na kamustahin ng mga magulang ang kanilang mga anak para malaman at maagang matugunan ang mga pinagdadaanan nilang problema. Kasunod yan ng marahas na pamamaril ng dalawang minor de edad sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
7: Binubuo ng iba't ibang dahilan ang motibasyon ng isang tao para maging marahas. Sa panayam ng DZMM Radyo Patrol 630 sa isang psychologist, ito raw ay maaring psychological, social o di kaya environmental. Gaya yan ng mga mental disorder, problema sa relasyon at estado ng kanilang buhay, kasama na rin dyan ang bullying. Tulad na lang ng itinuturong motibasyon ng pamamaril ng dalawang estudyante sa Tacloban City.
10: Maaaring kasama dito ang trauma o abuse, family conflict, family neglect, peer pressure or bullying, plus substance abuse or ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot.
7: Dahil dito, ang National Parents Teachers Association hinihikayat sa mga magulang ang regular na pangangamusta sa kanilang mga anak.
11: Hinihikayat namin ng mga magulang na yung komunikasyon nila sa kanilang mga anak, mas tingnan yung relasyon nilang dalawa, nasaan na ba ang kanilang anak, kung napapalayo na, kailangan nang kausapin.
7: Dapat ding namo-monitor ng mga magulang at mga eskwelahan ng warning signs o red flag na nakikita sa pag-uugali ng isang bata, physical man o online. Naniniwala naman ang National Movement for Safe Schools na kailangan ng shared effort para matugunan ang problema ng bullying. Gaya na lang ng pagtuturo ng basic rights sa mga estudyante at mga dapat gawin ng mga bata kung sila man ang bully, ang nabully, o nakakita ng bullying.
12: As bystander, you have a role. Don't be passive, don't be active to become a bully. Who knows, baka kapatid mo ang next na victim.
7: Kinakailangan din aniya na mas mahigpitan ang access ng mga bata sa mga armas. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Pinabulaana ng Defense Counsel ni VP Sara Duterte na ang kanilang kampo ang cause of delay sa pre-trial conference ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Nasa linya ng telepono si Angela Babad mula sa Senado live.
14: Ninya, dumipensa nga ang Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng mga tagapagsalita na sina Attorney Michael Poa, Attorney Carlo Joaquin Narvasa at Attorney Mark Villuan na hindi totoong cause of delay ang kanilang kampo sa impeachment ng pangalawang pangulo. Pero nang tanungin kung handang mag-extend sa pre-trial conference, willing to adjust naman sila kung ipag-uutos ng impeachment court. Sa usapin naman ang common markings para sa mga ebidensya at witnesses na hawak ng parehong panig, iginiit ng depensa na hindi sila pumayag dito dala ng pag-iingat. Ayon kay Attorney Michael Poa, may dokumentong hawak ang parehong kampo kung saan ang bersyon ng prosecution ay kulang ng isang pahina kumpara sa bersyon ng depensa. Samantala, pinabulaanan naman ni Congressman Terry Redon ang pahayag ng depensa na hindi umano nakikilahok sa proseso ng ang mga public prosecutor. Punto ni Redon, wala rin naman ngayong araw ang lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison. Giit pa ni Redon, mas malaking balakid ang dami ng dokumentong kailangan ng separate markings dahil na rin sa pagtanggi ng depensa sa common markings. Kulang din anya ng staff ang clerk of court kaya hindi dapat isisi sa isang kampo lamang ang delay. Sa kabila nito, kumpiyansa ang parehong panig na matutuloy ang unang araw ng paglilitis sa July 6. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo, Janinia.
13: Maraming salamat, Angela Babad.
8: Kaugnay ng ikatlong araw ng pre-trial conference, makausap natin si Bicol Saro Party List Representative at miyembro ng House Prosecution Team na si Congressman Terry Redon. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita, Kong Terry.
15: Ay, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita.
8: Yes, Kong Terry, una-una, kamusta ho yung naging ikatlong araw ng pre-trial conference at ano ho ba yung na-resolve natin ngayong araw na ito?
15: Ngayon po, nagtutuloy pa rin po ng pagmamark, no, doon po sa unexplained wealth at sa confidential funds misuse articles, no. Magtutuloy po ulit ito bukas ng alas 9 hanggang hopefully umabot na ho ng alas 7 ng gabi para mapabilis na ho talaga. Ito po ang pagmamark po na ebidensya ng prosecution at ng depensa.
8: And Kong Terry, kasama na dyan yung last week na isiniwalat mo yung tungkol sa mga hindi na deklarang firearms ng mag-asawa.
15: Yung pong bagay po yun, ipapasabina pa po yan, ano? Mm-hmm. Ng prosecution panel. Pero yung pong talaga pong voluminous documents po na nakita po natin sa House Justice Committee Proceedings, mm-hmm. yan po yung mga minamarkahan po sa kasalukuyan, no? So very voluminous po yung documents. Ibig sabihin, kailangan po kasi yung pirmahan page by page, no? Nung pong depensa, prosecution at ng Senate Clerk of Court. Ito po nga mga pahina po na ito, no? Pero kailangan ko lang again maglinaw doon po sa sinasabi po ng defense panel, kasi hinahanap po nila yung mga public prosecutors, no?
8: Opo.
15: Sabi nila umaalis daw po na hapon. Hindi yun totoo kasi ikatlong araw na ho. Ako yung nag sasara nung pong prosecution side, no? Mm-hmm. Hanggang ngayon, nasa Senado pa rin ho ako. So, ano ho yung sinasabi nila na wala pong naiiwan na public prosecutor dito po sa marking of exhibit. So, hindi yung totoo. At kasinungalingan po yun.
16: At Kong Terry, nakita nga natin, noong unang araw pa lang, ay may mga ganyan na, kumbaga na framing or mga optics na pinalalabas yung kabilang camp. Una, di ba, sinasabi nga ay parang nilamon daw ng buhay ng defense ang prosecution at ngayon naman, iba naman po ang issue na ibinabato sa inyo. So, do we expect na may mga ganito talaga? Hindi lang ngayong pre-trial, pero mismo sa trial proper.
15: Tinkerman ho, bahagi naman po talaga ito doon sa mga iba't ibang mga, hindi ko alam, pakulo ba ang tawag dyan? Na kung sino mang mga panig, ano? Pero again, yung po nga binabanggit ho nilang pakulo ngayon, na wala pong public prosecutors, hindi po yung totoo. In fact, ang tanong ko nga ho sa kanila, ba't sila naghahanap ng mga public prosecutors? Hinahanap ko kanina si Attorney Sheila Season for the defense. Hindi ko naman din siya nakita buong araw po na ito. Hindi ba? Pero wala naman ho silang narinig na reklamo mula sa amin. Diba?
16: Opo. And Kong Terry, curious lang ako, diba dati Mary, hindi binuksan yun doon sa BIR na documents? Kasama ba to sa i-discuss sa pre-trial kung gagamitin ito sa trial proper?
15: Hindi pa po ito pagdidesisyonan, no? Kung bubuksan o hihingilin po namin buksan, pero kasama na po yan doon sa mga minarkahan po exhibits. Ng atin pong prosecution panel.
16: Okay, so hindi ito pinag-usap, pero definitely bago mag-start yung trial proper ay madi-discuss po ito dahil may ilang araw pa itong pre-trial, tama po ba?
15: Well, in the course of the trial po yung final determination po kung we will seek the opening of the BIR box. Kasi ang totoo naman ho, kung sapat na ho kami doon sa iba pang mga ebidensya, baka hindi naman ho kailangan hilingin pa yung pong pagbubukas ng box po na ito.
16: Kong Terry, may sinasabi yung may ilang witness ng prosecution na pareha sa depensa. I think kasama yata dito si former Senator Antonio Trillanes. Ano yung implication nito sa trial?
15: Wala naman ho. Ang totoo naman, malaya naman ho silang magsalang ng mga witnesses po nila, even if these are common witnesses. Ano?
16: Mm-hmm.
15: Ang totoo naman po, pinagtataka lang ho namin, these are mapapabilis ho sana yung pong marking na exhibits kung pumayag ho sila and common marking na lang po yung gagawin po. Kasi ang nangyari ho ngayon, even if we're talking about the same document, same voluminous number of pages, hiwalay po itong mamarkahan ng prosecution at ng defense. Napabilis ho sana yan. Ibig sabihin, half mo yung time to do it kung pumayag ho sila. Anong pong common marking na lang po.
16: Oo, kasi nga maraming kasi sinasabi nga yung si former Senator Antonio Trillanes, then Ombudsman, parang ano yung nagiging tactic daw ba dito ng defense? Hindi ba parang mas makakasama sa kanila yan kung magiging witness nila para ito sa kanila?
15: Sila kong mapagpasyal doon, no? So, even naman ho, halimbawa, yung pong pagtanggi nila doon po sa common marking, siyempre, bagamat meron kaming pagtingin sa bagay na yan, sila naman ho yung mapagpasya kung gusto nilang separate marking. Pero meron po talaga yung actual time impact, no? Mm-hmm. And that is what we are seeing in the last couple of days.
16: Mm-hmm. And Kong, yung sinasabi dapat matatapos na itong pre-trial conference Thursday, pero sinabi ay mukhang mag-extend pa. Ilang araw pa ho kaya ang kakailanganin?
15: Ang totoo po, by tomorrow susubukan po ng lahat ng panig. Mm-hmm. Napabilisin, no? In fact, magkakaroon po ng dagdag ng mga teams para po mapabilis po yung marking po ng mga ebidensya. So, talaga ho nga, sinusubukan ho namin na matapos po ito sa pinakamagang panahon. So, we are taking it on a day-to-day. Mm-hmm. So, by the end of tomorrow, hopefully, tapos na rin po yung pong marking. Kasi magdadagdag na po ng dagdag pong mga tao dito po sa bagay po na ito.
16: Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras na binigay dito, Kong Terry. Alam namin na busy kayo dyan sa Senado. Magandang gabi po at mag-ingat po kayo.
15: Magandang gabi. Maraming salamat.
16: Sa susunod na buwan na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, pero naintindihan ba ng taong bayan ang halaga nito at malaking epekto sa buong bansa? Yan ang nais ipagbigay alam ng isang grupo sa mga ordinaryong Pilipino ang maiparating kay Juan de la Cruz kung ano ang ibig sabihin ng isa sa gawang mahalagang constitutional process. Yan ang umarangkat ng balita ni JM Pineda live mula sa Maynila. JM?
17: Just Jack, alam mo, pahirapan para sa mga ordinaryong tao na maintindihan itong gumugulong na impeachment pre-trial at sa mga susunod na araw nga, impeachment trial itong pangalawang pangulo na si Vice President Sara Duterte. At sa ngayon nga ay bulag pa sa proseso ang maraming Pilipino pagdating doon sa mga mangyayari pa dito sa trial na ito. Pero ang Bantay Senado nga ay umiikot ngayon at nagbibigay impormasyon, naglalagay ng information dissemination sa iba't ibang lugar para mapaintindi sa mga simpleng ordinaryong tao ang nangyayaring impeachment trial sa Senado. Kalat ang fake news sa Pilipinas at maraming nabibiktima lalo na sa social media. Kabilang yan sa target ng Bantay Senado na bawigin ngayong gumugulong na ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Iba't ibang termino nga at sitwasyon ang posibleng magamit sa trial ng pangalawang pangulo para maipakalat ang mga maling impormasyon. Layunin ng grupo na ipaintindi ang mga komplikadong bagay sa mga mamamayan at maipaliwanag sa simpleng salita. Ngayong araw, Maynila ang pinuntahan ng Bantay Senado ng Team Pinas kung saan ang mga estudyante mula sa De La Salle University at ilang mga residente na malapit sa lugar ang imbitado. Dito ay inilihad ng Bantay Senado kung bakit nga ba dapat busisiin ang mga nangyari sa Senado. Pati na rin yung mga gulo na nangyari at bangayan ng mga mababatas ay dapat din daw maunawaan ng mga Pilipino para hindi magkaroon ng kalituhan. Dapat rin daw mabigyan ng tamang konteksto yung mga kaganapan bago pa umakyat noong nakaraang mga araw sa Senado yung impeachment complaint. Sa mga ordinaryo at simpleng salita umano ay nabibigyan ng tamang direksyon ang mga Pilipino na hindi agad naiintindihan yung mga nagaganap sa mataas na kapulungan. Jack, sa mga susunod na araw ay magkakaroon pa nga ng pag-ikot itong Bantay Senado, particular na sa Pasig. So yun doon yung susunod nilang pupuntahan ngayong linggo nito. At ngayon nga, makakasama natin ang isa sa mga miyembro ng Bantay Senado, si Attorney Dino De Leon. So mapalad tayo na nakasama natin si Attorney Dino. Sir, good afternoon. First question ko about sa pre-trial. Any comment on that, sir? Tatlong beses na nangyayaring pre-trial. Any comment on Bantay Senado, sir?
18: Well, una ko sasabihin para sa Bantay Senado, nagtataka kasi kami kung bakit hindi ito bukas sa publiko. Para sa akin palagay, every aspect of the entire process should be open to the public. Kasi tandaan natin ha, constitutional ito. So ibig sabihin, pag constitutional, lahat tayo ay apektado, no? And yung trial naman, kahit man yung pre-trial sa mga ibang korte, pwede kang pumunta dito doon yung mga, bukas nga yung mga pre-trial ng mga private cases, pwede tayo pumunta sa korte at panoorin yung pre-trial because the court is a public space. So hindi dapat exception dyan yung fact na dapat bukas rin sana yung pre-trial ng impeachment, no, sa publiko. Having said that, no, sana mababawasan sana yung mga agam-agam. May mga ngayon nanguhula kasi tayo. Sabi, kinain ng buhay yung depensa, kinain ng buhay yung prosecution. Bakit meron mga ganitong klaseng mga conspiracy theories? It's because it is not transparent. So ang panawagan ng Bantay Senado, every aspect of the trial should be open to the public anyway, pero ng taong bayan yan ang pinag-uusapan. At yung buong proseso, subsidized by taxpayers' money. So it's only but proper that the people should be able to take part of the process, including the pre-trial.
17: Sir, based sa constitution natin and of course sa history, nung mga nakaraang mga impeachment trial, bukas ba talaga yung pre-trial kapag mga ganito sitwasyon?
18: Well, oo. Ang pagkakaalala ko, ito mga pre-trial is open sa media. Ibig sabihin, pwede maupo doon. Ngayon kasi kahit man lang yung mga members of the media ay pinapaalis pagkatapos ng konting photo ops, no? At pagkatapos ng konting opening statement. I don't think that is proper, no? And hopefully, para mabawasan na lahat ng mga conspiracy theories about what's happening behind the scenes, sana mabuksan yan. Ang sabi nga nila, di ba? Sunlight is the best disinfectant.
17: And maraming salamat, Attorney Dino. At ngayon nga ay kakatapos lang actually nung event ng Bantay Senado dito sa isang gym dito sa Maynila. At titignan natin kung ano pa yung mga mangyayari sa mga susunod araw pagdating dito sa pagbabantay ng grupo sa nangyayaring impeachment trial. Balik sa'yo, Jack.
16: Maraming salamat, JM Pineda.
13: Posibleng lumagpas pa ng Huwebes ang pagmamarka ng mga ebidensya ng articles of impeachment sa pre-trial conference ayon sa House Prosecution Panel. Bukod kasi sa dami ng mga dokumento sa mga article, nakadagdag din sa oras ang naging hiling umano ng depensa. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
19: by the impeachment court will be shared to the public.
7: Umaasa ang House Prosecution Panel na mapagbibigyan ang kanilang hiling na palawigin pa ang pre-trial conference mula June 25 Huwebes hanggang June 27, araw ng Sabado. Para kay Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Congressman Jinky Luistro, malabo nang matuldukan sa Huwebes ang pagmamarka ng ebidensya dahil sa dami ng dokumentong nakalakip sa dalawang natitirang articles of impeachment.
20: Yung DEP's document evidencing payment for DepEd, it's 1,900 approximately, no? And then for OVP, it's 2,000 plus.
7: Aminado ang kongresista na kahit may apat na teams nang nakatoka sa dalawang articles, kukulangin pa rin sila sa araw.
20: So, yung process ng presentation ng documents for the purpose of marking, separate yun sa prosec, separate yun sa defense. So, it makes it more time consuming. And if we're talking about around 4,000 documents, then it is as if you are marking 8,000 documents.
7: Ipinaliwanag din ng mga kongresista ang proseso sa pagmamarka ng ebidensya.
21: So normally po yan, pag may ebidensya na pinipresenta, halimbawa may dokumento po, ikukumpara pa yan, titignan pa yan ng kabila at magbibigay sila ng komento. Pagkatapos po niyan, pipirmahan pa nung ano.
7: Sa kabila nito, nilinaw ng prosekusyon na karapatan ito ng kabilang kampo.
20: So long as ma-issue ang pre-trial order before July 6, I am positive that we will be able to push through with the original schedule for the start of the trial.
7: Pinag-uusapan na rin ng prosekusyon ang pag-adopt ng Filipino at English language bilang mga lingwaheng gagamitin sa trial, maging ang pag-disclose ng mga witness. Kasama rin sa pinag-uusapan ang kapalaran kung mabubuksan na nga ba ang tinaguriang BIR box. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Hindi sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference ng International Criminal Court Trial Chamber 3 para sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Nagbabalik si JM Pineda.
22: Muling pinayagan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 si dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumiban sa status conference ngayong araw ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Higit limang beses na siyang hindi nagpapakita mula pa noong nagsimula ang pre-trial ng ICC sa kanyang kaso. Tanging mga legal counsel nito ang umaharap sa pagdinig at sumasagot sa mga tanong ng hukom. Sa nagdaang pre-trial hearing ni Digong, si Nicholas Kaufman ang tumayong abogado nito. Pero pinalitan siya ni Peter Haynes na kilala rin sa international criminal at humanitarian law. Kasama naman sa mga pag-uusapan ngayong araw ang mga petsa ng susunod na status conference ni Digong pagtapos ng judicial recess. Agenda rin ngayon ang palugit kung kailan isusumite ang observation to the expert panel reports. Nakalinya rin ang pagbibigay linaw sa mga protocol sa paghawak ng mga sensitibong impormasyon sa paglilitis at page limit para sa trial brief ng prosecution. Ang mga public statement 3 na ginawa ng mga counsel ay tatalakayin sa status conference. Matatandaan na itinakda ng Trial Chamber 3 sa November 30 ang simula ng paglilitis kay Duterte. Napagdesisyonan rin ng mga hukom na isailalim ulit si Digong sa medical assessment para malaman kung kaya ba nitong dumalo sa mga araw ng pagdinig. Target kasi ng Trial Chamber 3 na araw-arawin ang hearing ni Digong. Kaya kasama sa opsyon, nabigyan siya ng isang araw kada linggo na hindi pumunta ng personal. Pero nakadepende pa umano yan sa magiging resulta ng kanyang medical assessment. Sa June 29 ang deadline ng prosecution team sa listahan ng mga ebidensya at witnesses na kanilang ibabala sa mismong proper trial ng dating Pangulo. Hanggang August 31 naman ang binigay na palugit sa defense team para maibigay ang mga ipupukol nilang ebidensya. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
16: Araw-araw pa rin kalbaryo ng mga residente sa San Jose del Monte, Bulacan ang serbisyo ng Prime Water. Kanina nagpunta sila sa sinasabing opisina nito sa Las Piñas City para magreklamo. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
23: Nanawagan din kami sa Prime Water, lalo na sa iyo, Bilyar. Palayain niyo na po ang San Jose del Monte. Palayain niyo na po sa Prime Water.
0: Sinadya na mismo ng ilang consumer ng Prime Water sa San Jose del Monte, Bulacan, ang sinasabing opisina nito sa Las Piñas City para idulog ang kanilang mga reklamo sa nasabing water provider. Pero nadismaya sila sa kanilang nadatnan.
2: Kami ay nabulaga dahil wala naman po pala silang office dito sa Las Piñas.
3: At sabi ng mga gwardiya na nandun na non-existent daw po yung opisina na yon.
0: Para sa grupo, isaan niya itong malaking panlilin lang. Dahil dito, nagpunta ang grupo sa Las Piñas Hall of Justice kung saan sinasabing isinampa ng Prime Water Bulacan ang kaso laban sa lokal na pamahalaan ng SJDM. Ayon kay Jonathan Chua, presidente ng grupong Selda, tila pinipilit pa umano ng Prime Water ang pangangasiwa sa serbisyo ng tubig sa San Jose del Monte, Bulacan. Gayong ang lokal na pamahalaan na ang nag-take over. Sinusubukan pa ng PRTV News na kunin ang panig ng Prime Water kaugnay nito. Gusto naman masiguro ng grupo na patas ang paglilitis sa nasabing kaso dahil naniniwala sila na posible manong idaan nito sa technical at legal na usapin.
3: At tingin po namin, itong si Judge Pio Lim, at tingin namin kakatig to sa Prime Water. Winawas-iwas niya lang yung reklamo ng mga mamayan at sinasabi niya parang hindi totoo yan. Parang matinoy daw yung Prime Water, no? Ang habon pa namin, staycation muna siya sa San Jose del Monte. Tumira siya doon kahit isang linggo. At tignan namin kung ano mangyayari sa pag hindi siya bumaho. Ay, ewan ko na lang.
0: Giit ng mga consumer, palayain na dapat ng Prime Water ang San Jose del Monte, Bulacan dahil hindi naman namuno maayos ang serbisyo nito na araw-araw nilang pasanin sa loob ng ilang taon. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
16: Bagamat bigong manalo sa unang round ng Bad Homburg Open, looking forward at excited naman si Alex Ayala para sa women's doubles round kung saan makatambal niya si American tennis player Venus Williams. Nanalo laban kay Ayala ang kasalukuyang world number 32 at Belgian player na si Elise Mertens sa score na 3-6-3-6 sa first round. Ito rin ang ikatlong pagkakataon na matalo ang Pinoy Pride sa isang Belgian star. Sa kabila nito, positibo naman si Ayala na makakabawi siya sa doubles round kasama si Williams. Sunod namang tutungo sa Wimbledon si Ayala pagkatapos ng laban sa Bad Homburg Open.
13: Good luck. Exciting. Venus Williams and Alex Ayala.
4: Oo, binuho mga kanon. Diba? Isang tennis legend.
13: Legend, ha? Oo. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
16: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
13: Arangkada Balita.
24: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
25: Ang lupet!
26: Mahal!
25: Yes, mahal.
26: Hindi. Mahal na naman ang bilihin.
25: Naku. Kaya mahal eh. Dapat talaga makapagtipid-tipid na tayo.
26: Eh, paano ba?
25: Ganito lang yan. Pagkasweldo, magtabi na agad ng konti para sa ipon. Bilhin lang ang nasa listahan pag mamamalengke. At syempre, unahin ang mga pangangailangan sa bahay at bawasan ang luho. Cellphone ka kasi ng cellphone eh.
26: Ha? Eh, nakikinig lang naman ako sa FM Radio Philippines app.
25: Ah, akala ko pa na-checkout ka na eh.
26: O, diba? Yan ang matipid. Libreng app, walang gastos. O, download mo na rin sa cellphone mo. Dali! 92.3 FM Radio. Ang lupa!

0: lives that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, ka-vibes, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes ang lupet. Isa magandang evening pa rin po sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
1: All over the Philippines.
0: All over the world of the Philippines. Sa oras po natin, 6:48 ng gabi. At syempre, kasama nyo nang muli ang chinitang chika Dora Kim Churva.
1: And kasama nyo po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID.
0: Para sa programang mas mainit pa sa hottest issues
1: at mas wild pa sa plot twist, welcome sa programang Too Hot to Handle. Ready na ba kayo mga ka-vibes sa isang malupit na evening?
0: Ayan ako, ready na ako dyan, sisi ko. At ready na yung mga ka-vibes sa atin, yung mga chuper na nakikinig ngayon, yung mga pasehero ninyo, yung mga security guards. Aba, nakikita ko pa lang, no? Yung mga pasehero talaga ngayon, talagang updated sa mga chika. Eh ngayon, inaabangan nila ano kaya itong bagong issue for tonight sa Tuwato Handa.
1: Yes, oo nga. No, bago natin pag-usapan itong issue, kaway-kaway nga pala sa ating mga ka-vibes na nakikinig via transistor radio, pati sa kanilang mga tahanan. Yes. And sa mga ka-vibes natin na nakikinig gamit ang ating FMR Philippines app. Nako, maraming salamat sa pag-download at sa pagsama sa amin ng aking Sizino hanggang 9 PM.
0: Correct. Tayo'y magkakarinigan, magchichikahan, magsasabi sound tripan. Ano, kung anong trip ninyo, sasakyan namin yan.
1: Oo nga, alam mo ba, Sizi?
0: Oh.
1: Parang ano, pink day pala today.
0: Why?
1: Oo, nabalitaan ko, pink day, wala lang. Color of ano, pink. Celebrating pink. Kaya ako naka-pink.
0: Ah, kaya ka naka-pink. Oo nga, you're wearing pink.
1: Yeah. Kaya pero parang, hindi lumabas sa feed mo, kaya nag-green ka.
0: Pasensya na. Kasi ano siya eh, kung sa'yo, puso, sa akin, ano? Nature.
1: Akala ko ano?
0: Ano?
1: Chan mo. Puso, chan, di ba? Wow. Gusto mo, lungs.
0: Iba talaga ang sisi ko. Alam mo, hindi ko alam kung ano nakain ang sisi ko, pero ka-vibes, huwag niyong tularan.
1: Huwag kayo kumain ng manok. Yung manok na 5 araw na sa ref.
0: Uy, pwede pa yan na. Basta wala pang amoy, edible.
1: Edible ba naman siya?
0: Pwede pa yan, ka-vibes. Ano? Sinakailang pa nga. Di ba, yun yan.
1: Yes.
0: Pangalawa, pangatlong init, oo. Pangapat, mga ganon. Pero ito na nga, pag-usapan na natin, sisi ko. Ikaw ba, kaya mo bang i-handle?
1: Ang ano?
0: Kung may 19 years age gap kayo ng partner mo.
1: Whoa. Teka.
0: Oh.
1: Parang ang hirap naman sagutin nito. Siyempre, right off the bat, pag mahal mo yung tao, bakit hindi?
0: Diba?
1: Why not, coconut?
0: Kung tumibok ang puso mo.
1: Oo.
0: At kung siya naman talaga ang feeling mong the one.
1: Exactly.
0: Diba?
1: Kasi syempre, no, ako hindi ko masasabi na never, diba? So, mahirap ng ganon.
0: Mahirap kasi, magsalita ng tapos.
1: Exactly. Pero right now, kung ako talaga tatanungin, hindi ko siya preference.
0: Kasi hindi mo ko siya kaya.
1: Ilang taon pa lang ako, ilang taon na siya. And for me, hindi ko bet yung ganong kalaking ano, age gap.
0: Kasi
1: no?
0: May possible ability na magunahan. Di ba parang pabilisan siya? Baka at his age gusto niya na magsettle. Ikaw hindi pa. Di ba?
1: Oo, tsaka more than that, feeling ko meron kaming humor gap. Alam mo yun, generational gap, kumbaga. Kasi kung 19 years, no, parang medyo yung iba dyan, parang kaedad niya na yung tatay mo. And syempre, para sa akin, hindi okay yon. But,
0: magiging manok ka na talaga.
1: Kakakain
0: mo yan ng manok.
1: But hindi ko masisisi yung mga taong na-fall sa mas matanda sa kanila.
0: Whoa.
1: Diba? And ako naman, I support love. Kung, alam mo yun, mahal mo talaga or kung sa tingin mo para talaga siya sa'yo, regardless of your reason, susuportahan kita, diba?
0: Correct.
1: Kung saan ka masaya, masaya ako.
0: Yun, iba ka talaga, sisi ko. At syempre sa mga ka-vibes natin na nakaka-relate, ayan, pag-usapan natin yan sa ating programang
1: Too Hot to Handle.
0: Live po tayo mamaya sa ating social media accounts.
1: 92.3 FM Radio Manila po yan, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, pati na rin sa YouTube. I-search nyo lamang, nandyan kami at makikita nyo po ang mga magagandang fez ng iyong DJ. Talagang self-proclaimed magaganda.
0: Correct.
1: I-manifest natin yan, no? And mga ka-vibes natin na nakikinig, no, habang nasa biyahin ako, mag-iingat po tayo. Sana hindi umulan tonight.
0: Yes, malamig-lamig ang panahon. Pero sana eh, hindi pa bumagsak ang ulan talaga. No? Lalo na kapag hindi ka pa nakaka-uwi sa iyong tahanan. Ayan, pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng programang
1: Too Hot to Handle.
0: Dito lang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio.
1: The vibes.
0: Ang lupet. Ang oras.
1: Oras natin, 6:52.
2: Ang lupet! galit na galit ka na naman! Ang lupet!
3: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good Vibes!
2: Ang lupet!

0: Galit na galit ka na naman! Ang lupet!
1: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
2: Ang lupet!
3: Ang buhay, parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: 92.3 FMR.
5: FMR.
4: Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
6: Oras sa FMR. 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
0: Ang lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
8: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart 2.
9: Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS. Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.

0: 101.3 FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes ang lupit. Uy, sa ating mga ka-vibes, 7:19 ng gabi. At kayo po ay nakatutok sa programang Too Hot to Handle.
0: Ay, ang init.
2: Grabe, bakit ang init?
1: Napaka-init ang issue natin.
2: Uy, teka. Bakit sobrang init?
1: Oo, kasi ito nga yung hot headlines natin, mga ka-vibes.
2: Ano ang hot headlines?
1: Mahal kita!
2: I love you.
1: Kahit sintanda mo pa ang aking ama.
2: I love you. Ay, grabe, mind-blowing yarn.
1: Oo nga.
2: Oh my goodness gracious.
1: Nashook din ako, mga ka-vibe, sa ating hot headlines for tonight. Talaga nang straight to the point tayo, no? Kaya naman kaway-kaway dyan sa ating mga ka-vibes, mga chopper natin, mga moto taxi at TNVS driver, pati na rin sa mga aling baby natin dyan sa tindahan. At talaga namang napaka-generous pagdating sa guwapong mangungutang.
2: Yung tipong masabihan ka lang, ganda. Baka pwedeng...
1: Baka naman pwedeng sa susunod na lang yung bayad,
2: oh. Oo, baka pwedeng lista mo muna dyan.
1: Dali na, miss.
2: Ganda mo naman, eh.
1: Ay, tato na lang si Ate Girl mo.
2: Grabe naman yun. Naniwala ka naman agad. Ay, ganun eh. Pero again, ano ba ang issue natin for tonight, sisi ko?
1: Eto na nga, mga ka-vibes. Ang ating sizzling question is, kaya mo bang i-handle? Kung... may 19 years age gap kayo ng partner mo.
2: Oh my goodness, diba? Gracious.
1: Almost, parang tatay mo na nga.
2: Parang tatay mo talaga yun, diba? So ano ang gagawin mo?
1: Ito na nga, tingnan nga natin kung ano ang issue ni Mara at ni Bong.
2: Issue, ano ba yun? Go!
1: Issue.
3: Ang lupet!
1: So ito na nga, si Mara. 37 years old.
2: Wow.
1: 37, bata pa yon. Very, very young.
2: Young, young.
1: Ito naman si Bong, 18.
2: Uy, lalaki pa.
1: Kung young ang 37, baby itong 18.
2: Oh.
1: Charot. Dinadyaga. Hindi, pakinggan muna natin.
2: Okay, sige. Pakinggan natin.
1: Magpartner itong si Mara at si Bong. At very wholesome ang relationship nila dahil nga, pareho silang may consent sa ganong relationship. Ibig sabihin, pareha sila, ginusto nila yun. Nung una, maraming nagsasabi na mali yung ginagawa nila. Dahil hindi daw tamang example sa mga tao. Tsaka baka i-normalize na sa relationship yung ganong kalaking age gap. Marami man ang nakakapuna kay Mara at kay Bong, may mga tao pa rin naman nagsasabi na pag-ibig naman daw yun eh. Love is love. They can do whatever they want.
2: Correct.
1: As long as walang tinatapakan na tao.
2: Yo.
1: Kaya naman nung nag-post si Bong about sa relationship nila ni Mara, idiniin niya na mahal naman talaga nila ang isa't isa at kung sa tutuusin nga, pabor pa ang pamilya ni Bong kay Mara. At dito sumulpot pa ang isa pang issue.
2: Meron pa?
1: Meron pa.
2: Ano namang issue yan?
1: Kesa daw, mayaman si Mara at stable na sa life. Sino ba naman daw ayaw nun? Ayaw ng partner na ganun. So, ibig sabihin, tinawag nilang gold digger si Bong.
2: Ay, chala.
1: Nagalit si Bong sa sinabi ng isang commenter at doon mas naging sizzling ang issue. If you think it's done, it's not.
2: It's not yet.
1: Biglang may nagbitaw ng salita tungkol sa age gap nila. Dahil sabi nila, kung baliktad daw yung sitwasyon at lalaki daw yung 37 tapos babae yung 18, baka mas marami pang nagtawag na grooming o predatory ang nangyayari. Kaya para sa iba,
2: gender-based.
1: Binaliktad. Diba? Na parang, what if kung sa lalaki yan at sa babae, diba? Lahat kayo magagalit.
2: Asukal de papahantingin.
1: Para naman sa iba, huwag daw maging double standard dahil mali naman talaga ang ganoong dynamics. Pero para naman sa iba, love is blind talaga.
2: And that's our issue for tonight, ka-vibes. Diba? Sobrang laki ng age gap. But, ganyan ba talaga? Masusukat mo ba yan sa edad? Lalo na kapag tumibok ang puso mo sa isang tao.
1: Totoo. At diba? Saka syempre, sa mga ka-vibes natin, no, na nasa isang relasyon na ganito, bakit? Gusto ko malaman, ano ang meron sa someone na mas matanda sa'yo?
2: At anong bakit? Meron?
1: Tsaka ano meron?
2: Kung bata naman siya. Pero wag lang ano ha, yung minor na edad. Medyo
1: yun
2: ibang usapan na yun.
1: Totoo, pero kasi ito si ano, Bong, 18 pa lang siya. Kakapasok pa lang niya ng adulthood. Technically, baby siya sa adult. So, kaya maraming concerned eh. And tama lang naman, it is right to be concerned. Pero ang tanong is bakit? Paano? Bakit ganyan yung preference nyo, di ba?
2: bakit matuturuan mo ba yung puso mo na ito ang mahalin mo? Ito, hindi, di ba?
1: But also, as someone na marami ng experience, mas maraming experience sa life, mas matagal na nandito sa world, you should know better. Yes. Di ba? That is the question, mga ka-vibes. San kayo, di ba? San kayong side? Doon ba kayo sa love is love? Or doon ba kayo sa hindi? Parang hindi ko kaya i-handle yan.
2: Oh my goodness gracious. Sabay-sabay natin pag-usapan yan dito sa programang Too Hot to Handle. Ituloy natin ang online chikahan sa ating Facebook Live. Diyan po yan sa 92.3 FM Radio Manila. At magbabalik po ang programa
1: Too Hot to Handle.
2: Dito lang
1: sa 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes. Ang lupet.
3: Ang lupet!
4: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
5: Too hot to handle.

0: i-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
1: Oo,
0: pati electric fan.
1: Pagka hindi nanonood ang TV,
0: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, ka-vibes, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle. Too Hot to Handle.
3: Point 3 FMR
4: Favorite Music Radio, Ka-vibes ang lupet.
3: Isa magandang evening pa rin, isang sizzling evening sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
4: All over the Philippines.
3: All over the world of the Philippines. Ang oras po natin 7:41 at syempre pinag-uusapan pa rin natin ang issue ni Mara and
4: ni Bong. Ayan, sa mga ka-vibes natin ha. Very quick recap, si Mara at si Bong, meron silang 19-year age gap, with Mara being older.
3: Yes.
4: Tapos mas bata itong si Bong, 18 years old. O, diba? Imagine mo, 18.
3: Grabe.
4: Welcome to the adulting world. So, nag-spark kasi yung relationship nila ng backlash online na kesyo mali yan, inappropriate yan, diba?
3: Marami nang husga sa kanila. Oo. Sa setup na meron sila.
4: And
3: diba?
4: Hindi natin masisisi yung mga tao na may mga concern sila. Kasi nga naman, diba, totoo, may isang netizen na nag-comment na kung baliktarin mo man yung sitwasyon, kung lalaki yung mas matanda, kung lalaki yung 37 years old at nag-pursue siya ng 18-year-old na babae, diba, marami ring mas magagalit.
3: So, ibig sabihin lang dyan, diba, whether pumasok ka man sa relasyon na mas ahead ka or mas bata ka, may masasabi at masasabi talaga.
4: Exactly.
3: Yung ibang tao sa relasyon ninyo, di ba?
4: Pero yun na nga kasi, no, Sizi, yun yung concern kasi ng mga tao na ano ba kasi ang intention mo?
3: Kaya na.
4: Kasi syempre tayo as people, in order for a relationship to work, kailangan parehas kayo ng values, meron kayong nababond over, meron kayong things in common.
3: Correct.
4: Diba? Meron kayong mga hobbies, humor, or kasabihin mo pa yung pati yung career path, yung mga ganong bagay. Yun yung nagpapatibay ng isang relationship, eh, diba? Tsaka yun din yung hinahanap po, someone that can compliment you, someone that can help you grow.
3: Yes, totoo yan. Siyempre,
4: Siyempre, sa mga ka-vibes natin, sino ba namang ayaw ng partner, no, na makakatulong at makaka-impluensya sa'yo in a good way?
3: Totoo naman, diba? Yan. Diba? Sa relasyon kasi, again, ang una namang nakakaramdam yan at nakakapag-isip naman ng, syempre, alam nyo na yung tama at mali. Hindi ka na bata, diba? So ngayon, wag mo na rin isipin kung mahal na mahal nyo talaga ang isa't isa, regardless kung anong age gap ang meron kayo, edi wag nyo pakinggan kung ano yung sinasabi ng karamihan sa inyo, diba? Wag nyo parang ano niya, mind your own business, ika nga nila. At syempre, very rare ha, yung magkaroon ng relationship na very successful sa laki ng age gap. Diba? Kasi nga, again, may possibility na, mape-pressure yung isa. Kasi nga, kailangan you keep up. Kailangan sundan mo ko, i-follow mo ko, diba? Mag-follow through ka sa akin. Kung ano yung meron ako, dapat nakakaya mo siya. Diba?
4: So, again,
3: nasasabayan mo siya. Bago ka pumasok sa isang relasyon, kung malaki yung age gap ninyo, dapat ready ka rin para sa hamon. Mm-hmm. Diba? Para sa challenge na darating sa inyo, sa pressure. Kasi totoo yung pressure talaga eh. At syempre, kung mahal nyo talaga,
4: doon mo kasi talaga
3: mo masusubukan kung kaya mo mag-sacrifice.
4: Hindi mo siya ma-judge talaga hanggat nandun ka sa isang relationship na yun.
3: Kasi wala pa rin naman ako experience
4: comment, dyan. Definitely, pwede ka mag-comment na mag-comment sa relationship ng iba.
3: Yes.
4: Pero sila lang mismo na nandun sa isang relationship na yun ang makakasabi kung ano ba talaga yung intention. Ang sa akin lang is normal na makareceive ng backlash pagdating sa ganito. Syempre, people are concerned, diba?
3: People are concerned.
4: Merong mga tao na merong bad intentions.
3: Mm-hmm.
4: May not so good na
3: iba yung aura.
4: Oo.
3: Diba, may ganun? Misa may aura.
4: And syempre, ako, when I was 18, diba, hindi ko siya naiintindihan.
3: Mm-mm.
4: Hindi ko talaga naiintindihan yung point ng mas mga nakakatanda na bakit hindi okay to get into a relationship with someone much older at that age.
3: Pero na pumasok ba sa isip mo before, sis, na ah, okay, pwede to sa akin?
4: Naisip ko lang, oh, mature siya, oh, financially yan, stable siya, ganyan. Diba? Yun yung mindset na yes, ano, eh, meron eh, no? Na
3: parang,
4: siguro dahil mas matanda na siya, emotionally mature na, kaya akong alagaan, kaya mag-provide.
3: Yan.
4: Diba? Sino ba naman ayaw nun?
3: Correct. Sinong tatanggi dun?
4: Pero ngayon, napatrenta na ako.
3: Oh.
4: I can't imagine myself dating someone that age. And, ano
3: pero
4: lang yan,
3: maikli, yan,
4: maikli pa lang ha, kasi dun ko nakikita na napakaiba ng kunasan kami sa buhay,
3: mm-mm,
4: yung emotional maturity, malayo. Diba? Hindi naman lahat, pero on average, diba? Dun muna tayo sa average lang. Siyempre, meron iilan at iilan talaga na talagang mas mature, no, than their age.
3: Correct.
4: And very, may mga ganun talagang sitwasyon.
3: Correct.
4: Ang ano lang is to be careful.
3: Yes.
4: Diba? Be smart about the relationship na pinapasok mo.
3: Mm-hmm.
4: Kilalanin mo yung tao kasi makikita at makikita mo in time yung intention nila sa'yo. Yung pure intentions nila. Lahat naman tayo deserve natin ng tao na magmamahal sa'yo,
3: mm-hmm,
4: for who you are.
3: Correct.
4: Not what you can offer.
3: Totoo. Kaya hindi ko din nagustuhan yung ano, yung saying dito ng magulang.
4: Oo,
3: ni, ano,
4: na parang
3: ni Bong na, ay,
4: na parang
3: okay
4: investment
3: na
4: si Mara.
3: Okay
4: medyo
3: na yan.
4: Medyo kung ako si Mara, ma-offend ako ha.
3: Offend, nakaka-offend talaga yan sis. Na para mabubuhayin ko yung pamilya mo.
4: Oo, na ano, papalamunin ko kayong lahat.
3: Wow.
4: Oo.
3: Diba? Pero again, wag niyong hayaan na masira rin naman yung relasyon niyo. Baka kasi totoo naman talaga yung nararamdaman ni Mara at ni Bong para sa isa't isa. Wag niyo sanang hayaan,
4: yes,
3: na pamarisan siya na magkaroon ng kumbaga ng ang tawag dito ng impluwensya ng ibang tao, lalo na kung wala naman silang say sa relationship niyo at wala silang ambag. Ganun lang naman yon.
4: Totoo naman. And at this point, they're both consenting adults, mga ka-vibes. So, parang it's their business, no? Right? It's right to be concerned, but also at the end of the day,
3: kahit sa ang relationship,
4: oo,
3: eh, diba?
4: Na parang nasa sa
3: you
4: kanila.
3: You have to respect,
4: oo,
3: their decisions.
4: Mm-hmm.
3: Diba? Totoo yan. At syempre sa mga ka-vibes natin, maraming salamat pala ito ha, sa mga sumagot din sa ating sizzling question of the night. Ito si Jeff Tads. For me, kaya naman i-handle kasi ayaw mo no na may BF ka na, may tito ka pa na matured mag-isip sa relasyon. Pag tito na kasi hindi yan pa-bebe. O, diba? Tulad na sinabi na sisi ko, mature
4: ano
3: level
4: nga,
3: na
4: mature, talaga.
3: Mas mature.
4: Correct. Yung mas may direction sa life.
3: Correct.
4: Ito nga sabi ni ating ka-vibes na si Maria Sarmiento. Sabi niya, naranasan ko na yan na in-love ako sa isang guy halos ka-age ng airpads ko. Uy, afam! Kaso nga lang ngayon, almost 70 years old na siya at 34 years old. Kamusta naman yung naging experience?
3: Uy, kamusta experience
4: kasi, diba,
3: nyo?
4: Yung
3: 34, gusto natin malaman yan.
4: Diba 34 to 70, parehas talaga kayong yun, adults na eh, no? Ano yung dynamics?
3: Oo. Diba paano kayo nagkakasundo?
4: Oo, kasi syempre
3: yung
4: mga ano na yan eh, yung iba-ibang age natin sa buhay.
3: Uy, totoo yan. Paano kung gusto mo?
4: Iba-ibang ano?
3: Gala ng gala tapos siya pagod na gusto niya sa bahay na lang.
4: Oo.
3: Diba?
4: Kasi diba imagine mo yung ano,
3: ano CC?
4: 16 at 21, pag nakita mo, uy, mali. Pag 21 at 25, parang, pwede.
3: Mm-mm.
4: Pero pag yung mga
3: 34 at 70,
4: parang, kebs lang. Diba? Medyo may mga ganun pa rin. Kaya para sa inyong mga ka-vibes, ikaw ba kung tatanungin, gaano kalaki yung age gap na kaya mong i-handle? Oh, diba?
3: Ito may follow-up siya, sis.
4: Mm-mm.
3: Sabi ni Marie, Maria, kung nagkatuluyan kami, matatay na ako, may tito pa. Tsaka isipin ng iba, pera lang habol ko kasi stable na. Ah,
4: oh,
3: kaya
4: diba?
3: Siguro
4: yun
3: hindi
4: din talaga,
3: out.
4: Maja-judge at maja-judge din kasi kayo ng mga tao. Alam niyo naman ang nature of the human beings.
3: Yun
4: the
3: lang.
4: Human?
3: The human.
4: Oh, the human beings. Matatayo. Aminin na natin.
3: Yes.
4: May pagka-judger tayo. O diba? Kung sabihin mo sa akin, hindi ka judger, liar ka.
3: Yes, you're a liar. Kasi lahat tayo naging judger,
4: yes,
3: tayo sa buhay natin. At syempre, kung gusto mo pa pong i-share ang inyong mga experiences, ayan, ipadala nyo na yan sa ating cellphone. Ayan, sa
4: 0954-406-1967. Yan ang ating numero dito sa ating himpilan at sa ating pagbabalik. Naku, tatanggap tayo ng live callers. Ate Maria, iniimbita kita na i-share.
3: Tumawag
4: yung,
3: ka
4: ano
3: sa amin, Maria.
4: Nananawagan po kami kay Maria.
3: 0954-406-1967.
4: Or kung may experience ka na similar na itong kay Mara at kay Bong, tumawag ka na, i-share mo na yan. At pag-usapan natin yan dito sa programang Too hot to handle.
3: Kasama pa rin na sizzling duo. Ako po ang Chinita, ang chika Dora Kim Churva.
4: And ako naman po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. Ang nag-iisang DJ ID. Baka naging ibang puwin pa tayo. Iba yun.
3: Kinabahan ako din, sis. Dito lang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio.
4: Ka-vibes. Ang lupet.
3: Tang oras.
4: Oras natin. Uy, 7:51 na.
3: Ano yun? Sabi mo?
4: 7:51 na.
1: Ang lupet! Uy, kachat niya. Ang lupet!
5: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak backupan?
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. The vibe sa Saldrin.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ka-vibes ang oras sa FMR.
4: 8:02 ng gabi.
1: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS
0: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
0: Ka-vibes!

0: ito mga ka-vibes natin all over the world.
1: All over the Philippines. All over the world of the Philippines. Oo, sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila. Kumusta naman ang inyong mga gabi? Nako, malamig, mainit.
0: Uh-huh.
1: Ano ba, at ang siyempre, lagay mo dyan sa inyong mga tahanan?
0: Ayan, ang lagay mo ba eh, nakatutok ka na ba? Sa malupit yung pinakikinggang stasyon, ang 92.3 FMR, favorite music radio.
1: Ka-vibes, ang lupit. O, ikaw ba ay nakahundusay dyan sa iyong sahig? Kasi ayaw mo pag gumalaw.
0: Grabe naman
1: yan. Di ba kasi may mga tao na pag uwi, sa sahig dumidiretso kasi ayaw humiga sa kama.
0: Correct.
1: Kasi madumi ang ano, suot, pawisan, ayon. Di ba galing sa labas.
0: Ayon. At syempre sa mga ka-vibes din natin, na ngayon yung nagmamuni-muni na, syempre busog na.
1: Mm-mm.
0: Nakakain na ng dinner, ng hapunan. At syempre nabusog sa sizzling issue natin.
1: Correct. Ayan. Uy, oo nga pala. No? Pati na rin sa mga nagmamuni-muni dyan sa daan, Kuya Ate! Eyes on the road. Focus tayo. Alam ko nga medyo pagod tayo no, for today's video. Pero focus tayo para makauwi tayo ng buo.
0: Correct. Totoo yan ha. Focus at syempre mag-iingat. At syempre eto na nga. Kung may gusto kayong i-share sa amin, nagsisiko on air, ipadala nyo na yan.
1: Now is the time.
0: Correct.
1: Ang numero natin, 0954-406-1967. O ito siguro itong ano natin, caller natin ngayong gabi. Talagang excited na excited, no?
0: Kaya, ako eto muna, ano muna ang result natin? Ayan, kasi
1: sige,
0: kanina, nagpa-poll tayo. Diba? Sa ating FM Radio Manila Facebook page. Para sa ating quiz, sizzling question of the night na squeezy.
1: Kaya mo bang i-handle kung may 19 years na age gap kayo ng partner mo?
0: Nako, nako, nako. Alam nyo, yung mga ka-vibes natin, mukhang hati ang boto nito, di ba? Minsan kasi talagang okay lang, hayaan mo na love is blind. Uy, bakit may pag-life is blind?
1: Actually, matagal ah. Marami ang sumagot sa atin ngayong gabi ah. Simulat ko muna dito sa ex or dating Twitter na
0: okay,
1: post yung poll natin dyan.
0: Alright.
1: Ang nagwagi
0: ano
1: tsaka na ang nagwagi ay option number.
0: Wait.
1: Option number 2. Uy, oo.
0: Aba.
1: 67% no, sa mga bumoto dito sa ex, sabi nila, no, grooming na yan. Hindi na appropriate yan.
0: Mm.
1: Pero merong 33% pa rin na nagsasabi na wala eh. Love is love. Labas na kami dyan. Kung yan ang gusto nila, eh they go.
0: Pero sa Facebook natin, iba naman ang kinalabasan ng
1: ano,
0: taong
1: naman
0: bayan. Eto na nga. Ang nagwagi sa poll natin ay option number 1.
1: Ay, sa pool!
0: Sa pool talaga.
1: Talaga. Sa pool ang pool.
0: Nagtunggali. Nag-away.
1: So, ano ang ano? Option number
0: 1. Yes, the older, the better. Iba ang ano ha, iba ang audience natin sa Twitter and sa Facebook. Pero ngayon mukhang may gustong i-share yung ating caller for tonight. Kaya naman, sagutin na natin to si Zico. Hello, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Hello, good evening. Ano pangalan? Taga si Arn?
2: Si Miss Edith.
0: Ayun!
1: My favorite Gen Z.
0: My favorite Gen Z. Si Miss Edith ng Bulacan. O ikaw ba,
2: yes,
0: Miss Edith? Kaya mo bang i-handle kung meron kang karelasyon na 19 years old yung age ka?
1: Kung sabihin nalang natin, what if 19 years na younger, di ba?
0: Pwede younger.
2: Alam mo, yung mga, kung lalaki siguro at ganyan na bata sa akin, hindi ko kaya i-handle. Pero kung mas siya ang matanda sa akin, okay.
1: Mm. Ano naman pinagkaiba para sa'yo?
2: Experience ko yan. Matanda kasi naging asawa ko.
0: Okay.
2: Mabait naman siya, okay.
0: Mm-hmm.
2: Kung papayagan niyo ako magkwento, kwento ko ha.
0: Okay, sige. Go for it. We love that.
2: Asawa ko. Kasi ito, biglaan kasi yung unang asawa ko. 18 ako.
0: Mm-hmm.
2: 36 siya.
0: Mm-hmm. Uy, medyo
1: so talagang parang
0: related
1: parang
0: talaga
1: issue
0: dito
1: mo,
0: siya
1: ikaw
0: sa issue.
1: Ikaw ba si Mara?
0: Ikaw
1: Mara
0: ba to?
1: Ba ang pangalan mo?
2: Ngayon, mahirap kasi hindi ko naman siya boyfriend.
0: Oh!
2: Biglaan, di ba sabi ko? Biglaan yan. Kasi hindi ko pwedeng ikwento buong ano dahil baka mabutan kulang pa oras.
0: Oo nga, kulang sa oras lang.
1: Short summary lang tayo, Tita Edith.
0: Mm-mm.
2: Pero nagkaanak kami ng hindi kasi pinayagan na dumami ang anak ko.
0: Mm-mm.
2: Dalawa lang.
0: Totoo naman.
2: Doon yun ang pinagkagalitan namin.
0: Ay, bakit?
2: Inyoko kasi ng malosyang.
0: Totoo naman.
2: Tapos, di, siyempre, nawala agad-agad.
0: Mm-mm.
2: Bata ako nung maiwan.
0: Mm-mm.
2: Pero, pinatapos ko muna yung mga anak ko, saka ako nag-asawa ulit.
0: Mm. Oh.
2: Oo.
0: And then, what happened?
2: Naging asawa ko, professional na siya, isang engineer.
0: Mm-hmm.
2: And then, matanda rin sa akin ang 7 years.
0: Wow! Mahilig ka sa mas older nga sa'yo.
2: Pero, mabait siya, mm-hmm. maunawain, maalalahanin talaga.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Kaya yung pagiging matanda, depende yan.
0: Ah, so depende sa sitwasyon.
1: Depende talaga sa sitwasyon.
0: Saka depende sa panahon.
1: Correct.
2: Diba?
0: Thank you so much for sharing your story, Edith, ha? At nakakatuwa kasi coming from a point of view ng girl, diba?
1: Oh, tsaka bilang someone na naka-experience, yes. No? Sa tingin mo, ikaw po ba, Dita Edith, mare-recommend mo ba na mag-date ng ganyang kalaking age gap? Oo or hindi?
2: Hindi.
1: Coming from experience niya na to, ha?
2: Nasa tao yan.
0: Mm-hmm. Correct. Ang galing naman talaga ni Ate Edith. At maraming salamat sa pag-share niya.
2: Thank you. Request naman ako ng kanta.
1: Okay. Sige po, ano po yan?
2: Miss na miss kita. Wala na siya, nasa heaven na siya.
1: Aww. I'm sure namimiss mo na yung partner mo.
0: Ang lungkot naman. Okay, pero
2: thank
0: again,
2: you, thank you very
0: maraming
2: very
0: salamat din. Thank you so much, Edith!
1: Alam mo, natutuwa talaga ako si Zico. Kasi yung mga experience, diba? Doon ka kasi matututo. Siyempre, totoo naman na hindi lahat the same na the same. Pero kasi may mapupulot kang aral eh. Diba?
0: Totoo naman.
1: May mapupulot ka na perspective.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga ganyan. Kaya sa mga ka-vibes natin, no, pakinggan natin ang ating mga mas nakakatanda.
0: Correct.
1: Yung experience nila, pakinggan natin. No,
0: yes.
1: At kunin natin yung mga magagandang aral.
0: Correct. Mm-hmm. Pero sisi ko, baka mamaya medyo nalilito na yung mga ka-vibes natin, ha? Ang oras natin sa mga oras na ito, ha?
1: 8:24 na pala mga ka-vibes.
3: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS! Ang lupet!
0: At nagbabalik pa rin po ang sizzling duo at ready na kami para tumanggap muli ng live callers.
1: Yan, parang excited na nga yung mga vibes tungkol sa ganitong isyong age gap.
0: Sorry.
1: Ha?
0: Ito na.
1: Hello!
5: Yes, magandang gabi. Hindi kay Aira sa ating your DNA. Kim's Mother, Disney.
1: Wow naman, parang feeling ko DJ yung tumatawag sa atin.
0: Feeling ko rin eh.
1: Taga saan?
5: Si Jo, from Kaintarizal.
0: Jo, from Kaintarizal.
5: Yes, Jo.
1: Si Joff!
0: Joff!
1: Hello, Joff!
0: Hello, Joff!
1: Oh, isang sizzling evening sa'yo. Ayan, sige. Diretso na tayo dun sa ating issue, no? Ikaw ba, sa tingin mo ba, Joff, kaya mo mag-date ng isang babae na 19 years old, mas matanda sa'yo?
5: Okay lang naman. Basta huwag ka nag-menopause. Pero siyempre, pagka nag-aibigan kasi kayo, natural naman talaga yan. Pero siyempre, yun nga sa sinabi ko kanina, ha? Gusto ko rin siyempre makita yung nalahi ko. Siyempre, huwag naman nag-menopause na siyempre.
1: Grabe naman.
0: Pero what if younger?
5: Parang masakit. Kung gano'n, siyempre, gusto mo rin makita rin yung lahi mo. So, pero kung nagmamahalan rin naman, siyempre, tatanggapin mo rin siya ng habo. Pero baka malay mo, baka buo pa rin yan, siyempre. So, yun lang naman ang sa akin, basta pagka nagmamahala naman kayo ng toto, wala namang problema yan.
1: Ano sabi mo, Jeff? Buo?
5: Nagmamahala kayo, siyempre, ang buo, siyempre.
1: Pagka
5: mahal yung isa't isa, siyempre, mamahalin mo siya ng buo, hindi yung mahal mo siya, tapos may kahati ka na may inaano ka na iba, so parang masakit rin yun, diba? Kaya magiging masakit.
1: Oo naman, siyempre. Bakit ka...
5: Kapag may kahati siya, diba?
1: Oo nga, bakit ka magjojowa ng iba kung meron kang mahal na iba, diba?
0: Correct! Oh.
5: Siyempre, ayun pag yung two-time, pagka ganyan ang mangyayari. So, pagka ganyan ang ganyari, baka karma rin tayo, siyempre, pagka, ano.
1: So, para sa'yo, Joff, sumatotal, mas matanda man o mas bata, okay lang, kaya mong i-handle. Ang importante is mahal niyo ang isa't isa. Tama ba ako?
0: At maabutan yung lahi niya.
1: Grabe naman sa maabutan ng lahi, di ba?
0: Gusto niya daw makita, di ba? Sabi ko sa'yo. Pero grabe ka, Joff, ha?
5: Ayo. So, yun lang. Basta mahal nyo ang isa't isa, so kaya naman i-handle yan.
0: Ah, kaya niyang i-handle kahit na 19 years yung age gap. Wag lang... Ewan ko sa iyo, Jo.
1: Grabe ka kasi sa grabe ka naman sa lahi. Sa lahi. Para naman ginawa mong aso.
0: O siya, baka may gusto ko na lang batiin sa mga oras na to, Jove. Baka
5: batiin mo na natin ang maganda magandang gabi kayo. May susunod yung host kaya William Ortez, Sarile Macaya, Lawrence Maniford, Paulo Salmera, John Paul Sagrado, Will Ilagan, Felix Valdez, at Wella, tsaka good evening na rin kaya Eric Dagdagan na Kalbo, Grimmy sa inyo lahat.
1: Glock 9, ikaw ba yan? Parang Marami. Feeling ko nag-rock, nag-rap siya.
0: Parang
1: eh,
0: rap mo kami. Are you a rap god?
1: Baka ikaw naman si Eminem, di mo sinasabi.
0: Baka naman ikaw pala, ito si Job. Charest. Job, baka may request song ka na lang.
5: Request song? Any song na lang siguro ng SB19. Pwede ba yung ginto? Ay, mga upbeat, mga ganyan.
1: Sige, walang sige, problema. Sige, kami naman mag-decision para
0: gusto
1: sa'yo.
0: Gusto mo, mapa na lang eh, para umiyak ka dyan. Tsara, hindi na iyak.
5: Pwede rin, mapa.
0: Uy po, lalo na sa Father's Day ngayon, yes. Di ba? Belated Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay, kaya perfect itong mapa. Kami na nag-decision para sa'yo. Maraming salamat, Joff. Ayan.
5: Okay, goodbye. Good evening.
0: Bye-bye. Good evening. Grabe talaga.
1: Ang lupet ng mga naging caller natin ngayong gabi. No?
0: Literal na ang lupet. Kaya naman mga ka-vibes, magpapatuloy pa rin ang programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang sizzling duo. Ako po ang Chinitan Chikadora, Kim Churva.
1: And ako naman po ang inyong bestie na G sa Fun at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
0: Dito lang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes ang lupet. Ang oras.
1: Oras natin 8:28.
3: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang.
5: Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw.
7: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready Ka Vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
2: Let the show begin.
0: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
3: FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, Ang Lupet. Oras po natin, 8:44 ng gabi. Parang yung mga ka-vibes natin, parang grabe naman yon. Parang nabitin ako sa mainit nating pinag-usapan.
4: Oo nga, no? Dahil nga na pag-usapan natin yung mga age gap yes. Na yan. Yung mga ka-vibes natin, grabe rin yung mga comments nila.
3: Marami pa silang gustong i-share sa atin, yes. Diba? At huwag kayo mag-alala dahil bukas naman ulit magkakarinigan tayo. 6:30 PM up until 9 PM. At syempre, huwag kayo din mag-alala dahil ipagpapatuloy yan sa programang Main Event!
5: Kaya naman ka-vibes, kung hindi ka natapos, pues ako na magtatapos niyang kasama ka. Kung nabitin sila, ayon, dun sa feelings na meron silang naramdaman nung correct, nakinig sila ng Too Hot to Handle, eh talagang dire-diretsuhin na natin yan sa programang Main Event.
3: Correct.
5: Makakasama ninyo ako alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi. At ngayon, napakaganda ng topic natin sa main confession.
3: On a Tuesday, nako.
5: Curious
3: ano
5: ako.
3: Yan? Curious din ako eh. Ano kaya yan? Pinili
5: itong
3: na ba?
5: Itong Tuesday, kaya pinili na kayang pakinggan ang kanyang karelasyon. Kasi kadalasan sa isang relasyon, di ba? Minsan, na dapat problema nyo as mag-partner, minsan yung karelasyon mo, ang takbuhan niya, mga kaibigan niya. Uh-huh. Tapos yung mga kaibigan, andyan na yung hindi mo maaalis, may magsusulsol.
3: Ayun.
5: Diba? Mag-a-add ng fire dun,
3: yes,
5: sa fuel.
3: Correct.
5: Di mas lalong liliyab.
3: Totoo.
5: Tapos ang tendency pa niyan, itong kapartner mo, instead na ikaw ang pakinggan, dapat yung sitwasyon nyo ang ayusin, pinapakinggan kung ano yung payo ng kanyang mga kaibigan.
3: Ayan,
5: diba?
3: Ayaw,
5: sabi
3: na,
5: kasi
3: ni ano, yan.
5: Ganito. Ikaw ba, nangyari na ba sa'yo yung ganito?
3: Oo naman, diba?
5: Ikaw, nagawa mo na ba ito sa partner mo?
3: Hindi pa.
4: Sa susunod, gagawin na daw niya.
3: Hindi pa. Wala, wala akong balak.
5: Wala akong balak. Bakit?
3: Kahit
5: ang problema ba ng magkarelasyon, ano ba dapat ang ginagawa dyan?
3: Dapat kayo ang mag-usap, kayong dalawa lang. Diba? Sa isang relasyon, dalawa lang kayo ang may say dyan. Walang say kung kahit sino. Pwede makakuha ka ng mga, alam mo yun, yung mga reactions, ayan, yung mga payo, advice. Nasa sa'yo na yun, ikaw na magdi-discern, ikaw na bahala kung ano yung final decision mo. Pero at the end of the day, hindi ka madidiktahan ng mga kaibigan. Sorry to say, ha? May ganyan kasing nangyari sa akin na sobrang bigat nung naging problema ko.
5: So, ito yung
3: with
5: sa
3: my
5: partner
3: problem
5: mo.
3: Yes. Sinasabi niya, wala namang buhay dyan, ganyan. Pero syempre, hindi mo na ako masaya kapag kiniwalayan ko siya. Dahil lang doon. Diba?
5: Okay.
3: Parang, okay, sige, gets ko naman. Pero baka i-work, kaya pa i-work out.
5: Oo, oh, kasi kayo magkarelasyon.
3: Correct.
5: Ano nangyari nung
3: workout
5: nyo? Oh, diba?
3: Work out, diba?
4: Nag-isayan
5: kayo. Kesa yung nakinig ka doon.
3: Correct.
5: Ikaw ba, DJ ID, ano bang masisay mo sa mga kababaihan na minsan ang takbuhan ay yung mga friends nila na i-invalidate na yung feelings ng partner nila?
4: Siyempre naman, naintindihan ko na naghahanap ka ng validation.
3: Yes.
4: Diba? Gusto mo ng support eh.
3: Yes.
4: Pero at the same time, kung nai-invalidate mo naman yung nararamdaman ng partner mo or kung nakita mo na na inuuna mo yung sinasabi ng
3: correct,
4: iba, kesa dun sa nararamdaman ng partner mo, aba doon ka na medyo ma-alarm. Kasi dapat, diba, yung partnership dapat kayong dalawa.
3: Yes.
5: Correct. Kayo versus problem.
3: People.
5: No, totoo.
3: Teammate kayo.
5: Teamwork dapat. O siguro valid kung tatakbo ka sa friends mo kung ang iyong partner ay ng babae.
4: Yes.
3: Ayan.
5: Nananakit.
3: Number one.
5: Diba? Yes. Pero yung personal, yung parang normal problem sa relationship na kaya nyo namang ayusin na dalawa, dapat walang nanghihimasok na iba. Tapos ang masakit pa niyan, minsan yung mag-a-advise sa'yo, yung mga friends mong single din.
4: Uh-oh.
5: So anong sense
4: it's
5: nun?
4: It's like the blind leading the blind.
5: Anong sense nun? Paano ka nakapag-advise? Eh, wala kang karelasyon. relasyon kahit ilang taon, di ba? Wala kang naging relasyon. Ibig sabihin, may something wrong.
3: Baka based daw sa mga napapanood niya na babae.
4: Sa K-drama, gano'n.
5: True. Di ba? Kaya diba na kung true, ibang-iba. Kaya ka-vibe, samahan ninyo kung alamin ang kabuang confession ng ating letter sender. Tama nga bang makikinig ka sa mga payo ng kaibigan mo kahit nakakasira na sa relasyon ninyo? Samahan ninyo ako 9pm to 12 midnight. Mamaya na yan sa programang Main Event.
4: Ay, exciting ah, yung mga
3: exciting
4: ganyan. Kasi
3: yan.
4: Syempre, no?
3: Maraming makaka-relate.
4: Oo. Tsaka tayo naman yung mga tipong ano eh, na pagka sa kaibigan, talagang gusto mo mag-share. Share. Pero may asan yung hangganan?
5: Meron boundaries. Dapat may limitasyon.
3: Kumbaga, dapat di ka TMI.
5: Oo. Oh, oh. Diba? What is TMI?
3: Too much information.
5: Okay, that's Gen Z words.
3: Diba dapat hindi ka too much information yung ibinibigay mo.
5: Totoo.
3: Diba?
5: Okay lang yung humingi ka tapos magbigay ka ng payo, di ba? Pero, may limit din.
3: Correct. At syempre, partner mo yan, ikaw dapat ang unang poprotekta dyan.
5: True.
3: Diba? Kaya naman, mga ka-vibes, abangan natin ang main confession sa programang
4: Main Event.
3: 9pm to 12 midnight. And for us ng Sisiko, bukas ulit magkarinigan tayo. 6:30pm.
4: To 9pm po yan, mga ka-vibes. Kaya naman, ikaw ka na maglipat kung gusto mo nang malulupit na tugtugan at talaga namang malulupit na tsikahan. Dito na tayo sa 92.3 FMR.
3: Favorite Music Radio.
5: Ka-vibes!
3: Ang lupet!
5: Ang oras.
4: 8:49.
1: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
7: ACS 92.3 FMR.
8: Favorite music radio.
7: Good vibes.
1: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
2: Umaga pa lang nakatutok na sila sa palengke abala nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan pati kabahayan

0: Music Radio.
1: Ang Facts!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
0: Oras na! Oras na para mag-move on ka na! Oras na para itutok mo na yan dito sa programang Main Event. It's 9:04. Ang Lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
2: Good vibes!
1: Ang Lupet!
6: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
7: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
8: Fine. Usap tayo.
9: Okay.
7: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: lumpit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes Ang lupit! Ito na ang oras para sa mga pokmaru! Ito na ang oras para sa mga lonely! Ito na ang oras para sa mga sugatan! At talaga namang iniiwan ng luhaan! At hindi lang yan, syempre, lahat ng mga masasayang ngayon na ka-vibes natin! Ayan, talagang welcome na welcome kayo dito! Dahil ito na ang programang Main Event! Kapiling at makakasama ninyo hanggang alas 12 ng hating gabi ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, ang bagong baby ng bayan. Walang iba yan, DJ Main. Metro at Mega Manila, magandang gabi. At ganun din sa mga taga 102.3 Bacolod at Baguio, 97.5 Jensen at yung mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, sa kanilang trabaho at yung mga gamit ng mga mobile phones nila, mga OFW natin, maayong gabi sa inyong tanan. Ano, totally healed ka na ba? Naka-move on ka na ba? Okay lang yan, one step at a time. Hindi mo kailangan madaliin ang lahat ng bagay. Eto nga ka-vibes, ang ganda ng ating magiging topic for tonight. Eto ang ating question of the night. Makikipagrelasyon ka ba sa taong mas pinaniniwalaan pa ang kaibigan kesa sa iyong karelasyon niya? Well, ako para sa akin, depende kasi yan sa sitwasyon. Magiging valid yan kung ikaw ay nananakit, diba? At syempre, mentally at emotionally na ang iyong nabibigay na trauma sa partner mo. So, kailangan niya rin mag-vent out, humingi ng tulong sa mga kaibigan niya. Pero kung ito ay normal na problema sa isang relasyon, edi dapat sa inyo lang yun, dapat walang nakakaalam nun. At hindi rin naman masama na tayo ay mag-open up sa mga kaibigan natin. Pero dapat may limitasyon, may boundaries. At kung lagi namang inuuna ng karelasyon mo ang opinyon ng kaibigan niya kesa sa'yo, diba, lalo na sa mga bagay na dapat sa inyong dalawa lang, dapat may privacy, na dapat kayo ang nagbibigay ng solusyon, talagang malaking problema ang magiging dulot nito sa sitwasyon at relasyon na meron kayo, diba? Kasi sa isang healthy relationship, tandaan natin ka-vibes na mahalaga na nakikinig tayo sa kaibigan natin, oo. Pero at the end of the day, dapat ang kinakausap pa rin natin at pinaniniwalaan pa rin natin ay yung partner natin. Kasi sila yung kasama natin sa buhay at sa mga gusto nating mangyari in the future, diba? Kasi sila yung makakasama natin for the long run, diba? Hindi naman yung kaibigan natin, may kanya-kanyang buhay na tayo. At dapat hindi rin natin pinaparamdam na kailangan makipagkompetensya ng partner natin dun sa mga kaibigan natin. Dapat walang ganon. And kapag may issue sa relationship ninyo, dapat binibigyan kanya ng chance magpaliwanag bago siya maniwala sa ibang tao. Kasi minsan naman valid naman yung reason talaga na tayo humingi ng tulong, humingi ng advice, pero not all the time. Kaya dapat pinag-uusapan ninyong dalawa yan. At yung mga problema, tandaan mo, hindi lahat ng taong sinasabihan mo ng problema ninyo concern sa inyo. Minsan yan pa ang magiging bala laban sa'yo. Totoo yan, ha? Oo. Kaya samahan ninyo akong alamin. Kamustahin natin ang ating letter sender. Ano kayang nangyari sa relationship nila? Kaya abangan natin yan sa ating magiging main confession for tonight. Dito lang yan sa programang Main Event. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes! Ang lupit! Oras natin!
1: Tutukay na pa!
2: Shh! I got you. Event.
3: Dismiss na naman. Ang lupet!
4: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupet.
1: Kabay. Makikipagrelasyon ka pa ba sa taong mas pinaniniwalaan pa ang kaibigan kesa sa iyong karelasyon niya? Eto nga ang patikim mula sa ating magiging confession for tonight. Ito ang sabi ng ating letter sender. Nakagawa ako ng hindi ko inaasahang magagawa ko. Dahil yung lalaking pinagkukwentahan ko ng aking mga problema, imbes na comfort lang sana ang gusto kong makuha, may nangyari sa aming dalawa na dapat mag-jowa lang ang gumagawa. Ay nako, yan ang mahirap eh, no? Yung hihingi ka ng comfort tapos iti-take advantage yan. Ang masakit pa minsan kaibigan mo, no? Nako, talagang sakit sa ulo. May problema ka na sa karelasyon mo o doon sa relasyon ninyo. Tapos pinasok mo pa ito. Eh talaga namang, hindi ko na talaga alam kung paano mo pa nakikerry yung ganyan. Ayan ang ating magiging confession for tonight. Kaya naman mga ka-vibes, samahan ninyo kung alamin sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess. Mamaya na yan sa main confession. But for now, balik muna tayo sa mga magagandang awitin. Nakakagood vibes na tugtukan. Dito lang yan sa inyong paborito nga napakalupit. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes! Ang lupit! Oras na rin 9:48.
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh! I got you.
5: Main event.
6: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
1: Kabay. 92.3 FM, our favorite music radio, Kavibes! Ang lupit! Oras natin ngayon, 10:22! Ito na hinihintay ninyo ngayong oras na ito. Kaya naman sa mga Kavibes natin dyan, kung hindi ka naman nagmamaneho at ikaw ay humihigop lang ng kape, o kaya naman talagang ninanamnam ang bawat katas ng pares na kanyang kinakain, eh pwedeng-pwede kayo sumilip sa ating live stream. Tayo ay live na live sa ating Facebook page, YouTube at TikTok na 92.3 FM Radio Manila. Pero kung kayo naman ay nagmamaneho, eh mas maigi na lang piliin ang kalsada, itutok na lang ang tenga maigi, dahil I'm sure makaka-relate kayo sa magiging confession natin ngayong oras na ito. Kaya naman, oras na para ilhad ang lihim na dapat mabunyag. Sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman ka-vibes, tara na sa main confessions.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear TJ Maine, itago mo na lang ako sa pangalang Melissa. 31 years old at isa po akong kahera sa isang convenience store dito sa may Caloocan. Madalas akong makinig sa programa mo, TJ Maine, lalo na kapag panggabi ako. Sa totoo lang, marami akong natutunan sa mga confession na napapakinggan ko. Dahil minsan, hindi ko namamalayan na ako na pala ang taong kailangan din ng payo. Kaya heto ko ngayon, DJ Maine. Umaasa akong baka matulungan ako dahil ako po ay may malaking problema about sa relationship ko. Ako po ay may boyfriend. Tawagin na lang natin siyang Janelle. 34 years old. Maganda ang trabaho niya, DJ Maine. Sales representative po siya sa isang malaking kumpanya. Kaya talagang sobrang swerte ko sa kanya. Kung may award lang para sa pinakamabait na boyfriend, pakiramdam ko, kasali siya sa nominado. Napakasipag, responsable, maalaga, at higit sa lahat, guwapo. Yung tipong kahit nakasuot lang ng puting t-shirt, pwede nang ipang mall. At yun nga ang isa sa mga problema ko. Dahil sa sobrang guwapo niya, parang hindi nauubos ang babaeng gustong lumapit sa kanya. Sa trabaho, sa social media, at kahit sa mga simple naming lakad. Minsan nga, may mga babae pang nagbibiro sa harap ko. At kahit alam nilang ako ang girlfriend, parang ako pa ang nagiging extra. Nung una naman, sinusubukan ko namang intindihin. Dahil wala naman talaga akong nakikitang mali sa kanya. Ang mahirap lang kasi doon, DJ Maine, may mga sugat talaga sa nakaraan na mahirap, mahirap hilumin. Oo, DJ Maine, may mga past issues ako tungkol sa cheating. Kaya kahit mabait si Janelle, kahit wala akong matibay na dahilan para magselos, mabilis akong maghinala. Mabilis akong magalit. Ang masama pa, hindi ko iyon diretsahang sinasabi sa kanya. Imbes na kausapin ko siya, sa mga kaibigan ko ako naglalabas ng sama ng loob. Doon ako nagre-reklamo. Doon ako nag-vent out. Saka ko binubuo sa isip ko ang mga posibleng pagkakamali niya. Kahit wala pa akong pruweba. Maraming beses nang sinubukan ni Janelle na ipaliwanag ang kanyang sarili. Pero dahil nga sa mga nangyayari sa akin o nangyayari sa akin noon, mas pinapakinggan ko ang takot. Takot ko kaysa sa mga paliwanag ni Janelle. Hanggang sa isang araw, may nangyaring tuluyang nagpagulo sa aking isipan. DJ Maine, papunta ako noon sa kanyang trabaho para sana sorpresahin siya. Pero pagdating ko roon, may nakikita ako. At sa isang iglap, bumalik lahat ng trauma ko. Dahil sa harap ng mga mata ko, may kasama na naman siyang isang babae. At talagang mukhang masaya sila. Kaya imbis na tumuloy ako sa pagpunta, tumuloy na lang ako sa bahay ng isa kong tropa. At doon na naman ako muling nag-vent out sa kanya. Nang dahil nga sa galit at sa takot na maloko ulit, masasakit na salita ang agad ang ibinato ko. Mga salitang hindi ko na mababawi. At sa mga salitang posibleng sumira sa relasyon naming dalawa. At sa lahat ng iyon, suportado ako ng aking tropa. Pero hindi ko alam, DJ Main. Noong umiiyak ako dahil sa inis at galit ko sa aking jowa, nakagawa ako ng hindi ko inaasahang magagawa ko. Dahil yung lalaking pinagkukwentuhan ko ng aking mga problema, imbes na comfort lang sana ang gusto kong makuha, may nangyari sa aming dalawa na dapat mag-tsowa lang ang gumagawa.
1: Kabay!
0: Ayan ang mahirap eh, no? Yung comfort, comfort. Uy, comfort ko, no? Ang hirap niyan kasi, di ba? Tapos magka-opposite sex kayo, di ba? Hindi mo naman nababasa yung nasa isipan ng taong hinihingan mo ng comfort. Eh, paano kung magte-take advantage talaga sa'yo yan? Kasi on that moment, you are very fragile, di ba? Kaya dapat kinikilala din natin maigi, hindi lang basta tropa, 'di ba? Dapat kinikilala mo kung magandang kaibigan ba talaga 'yang tinatakbuhan mo sa tuwing ikaw ay may problema at ligtas ka ba talaga? Isipin mo may problema ka pang hinaharap tapos may dagdag na namang another problema. Ay nako, Melissa, ha? Ano kayang mangyayari dito? Dahil siya ay marupok on that moment, bibigay kaya siya? Matutuloy kaya itong may pagtatangkang pasayahin itong si ating letter sender ng kanyang tropa? Hihindi kaya siya o mag-go siya? Kaya naman samahan ninyo kung alam na yun ang mga susunod na mangyari dito sa Confession ni Melissa. Unang yugto pa lang yung ka-vibes, kaya tutok lang dito sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupit! Oras natin ngayon, 10:31. Nakatuto ka na ba?
2: Shh, I got you. Main Event.
3: Next, pawis na pawis, ha? Ang lupit!
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes.
3: Ang lupit!
4: Uy, Ka-Vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
6: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
6: pati electric fan.
4: Pagka hindi nanonood ang TV,
6: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
7: Para good vibes buong araw.
8: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
3: Ang lupet!

0: basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: terpit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay
2: ang lupet.
1: Vibes. Ang lulupit naman talaga ng mga ka-vibes natin, especially mga OFW nating mga ka-vibes na naka-tune in daw gamit ang kanilang mga mobile phones. Nako, maraming salamat po sa inyo. Pati yung mga seaman natin na mga ka-vibes na tayo talaga ang pinapakinggan pagsapit ng alas 9 hanggang hating gabi. Dahil nga kakahintay nila ng may magchat-chat sa kanila, wala namang nagchat-chat, wala ding nag-good night. Eh, at least dito, 'di ba? Worth it yung pagod nila, eh, worth it yung puyat nila, 'di ba? Tayo yung nagiging ano nila, taga-hilom nung pagod ng buong araw nilang pagtatrabaho, 'di ba? Kaya maraming salamat po sa inyo. Ito naman ka-vibes, balikan natin ang confession ni Melissa ng Caloocan. Anong klaseng pagko-comfort ba ang ginawa ng lalaking iyan sa'yo, Melissa? At bakit imbes na patahanin sa pagluha, bakit may nangyari pa sa inyong dalawa? Ano kaya iyon? At ano mangyayari naman sa relasyon mo at dito sa iyong boyfriend? Kaya naman samahan ninyo akong balikan ang confession ni Melissa.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Main, nung mga oras na iyon, sobrang gulo ng isip ko. Galit ako kay Junelle. At habang umiiyak ako, habang paulit-ulit kong ikinukuwento sa tropa ko ang mga hinala ko kay Junelle, tinabihan niya naman ako. Pinakalma. At sinabihan na huwag na raw akong umiyak. Nung una, inakala ko ay tulad lang din yon ng dati. Dahil matagal ko na siyang kaibigan. Isa siya sa mga taong palagi kong takbuhan kapag may problema ako. Pero DJ Main, iba pala ang nangyayari sa kanyang isipan. Dahil habang pinapahupan niya ang pag-iyak ko, doon din niya inamin ang matagal niyang tinatago. May gusto raw siya sa akin. Matagal na, hindi na raw niya kayang itago pa. Parang nabuhusan ako ng malamig ng tubig noong mga oras na iyon. Pero dahil sa sobrang gulo ng emosyon ko, hindi ako agad nakapag-isip ng tama. Agad niya akong sinunggaban ng halik na agad namang nagpalusaw sa aking katawan. DJ Main, nang patahanin niya ang mga luha ko, sa ibang paraan niya naman ako pinaiyak. Pinaiyak niya ang butas sa pagitan ng mga hita ko. At dahil sa sobrang bilis ng pangyayari, pareho kaming natulala pagkatapos ng lahat. At ang unang salitang narinig ko sa aking tropa ay, pasensya ka na. Paulit-ulit niya akong hininga ng tawad. Pero kasunod noon, umamin ulit siya. Umamin siya na mahal daw niya talaga ako. Na kung siya raw ang pipiliin ko, hindi ko mararamdaman ang mga selos na nararamdaman ko kay Junelle. Hindi raw niya ako paiiyakin, kagaya ng ginagawa ni Junelle. At hindi raw niya ako bibigyan ng ikakaduda ko. Wala akong maisagot dahil habang nagsasalita siya, mas lalo kong nararamdaman kung gaano kalaki ang pagkakamali ko. Kaya naman ang ginawa ko, DJ Main, umuwi ako. At sa buong biyahe, parang may batong nakapatong sa dibdib ko. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko si Junelle. Nagtataka, nakasimangot. Dahil mas nauna pa raw siyang nakauwi kesa sa akin na day off ko naman. At doon ko rin napagtanto, napakarami na pala niyang text sa akin. Imbis na sabihin ko ang totoo, ang sinabi ko, naiinis ako sa kanya. Naiinis ako kasi nakita kong may kasama siyang isang babae at nasaktan ako. Dagdag ko pa, DJ Main. Sabi ko sa kanya, nagpunta lang ako sa mga kaibigan ko. Nakipagkwentuhan at naglabas ng sama ng loob. At habang nakikinig siya, hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Ang sinabi niya lang sa akin, bakit hindi mo na lang ako tinanong? Bakit sa iba mo ikinukuwento ang mga problema natin, Melissa? At doon ako tuluyang natahimik. Dahil tama nga siya, DJ Main. Sa tuwing may problema ako sa relasyon namin, mas inuuna ko pang maghanap ng kakampi sa iba kesa kausapin ng taong kasama ko mismo sa relasyon. At ang mas masakit, siya ang pinaghihinalaan ko. Pero ako itong nakagawa ng hindi dapat. Ngayon, DJ Main, sobrang gulo ng buhay ko. Hindi alam ni Junelle ang mga nagawa ko. Hindi niya alam ang totoong dahilan kung bakit ako ginabi. At hindi ko rin alam kung paano ko aaminin ang lahat. Kaya heto ako ngayon,
humihingi ng payo sa iyo. Dapat ko bang sabihin ang totoo? Kahit posibleng mawala sa akin ang taong mahal ko? O manahimik na lang ako at subukang palipasin ang mga nangyari? Dahil sa totoo lang, habang akala ko siya ang sisira sa tiwala namin, ako pala ang unang makakabasag nito. Kaya sana po mabigyan ninyo ko ng payo. Hanggang dito na lamang po ang aking confession. Maraming salamat po from Lisa of Caloocan.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: main event.
1: 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Hey!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! Makikipagrelasyon ka ba ba sa taong mas paniniwalaan pa ang kaibigan kesa sa iyong karelasyon niya? Yan ang ating pa-poll question sa aring ex o dating Twitter. Ito ang sagot ng mga ka-vibes natin dyan. 0% sa maybe pero nakakasawa. 0% sa yes, kayang tiisin. Dito ka vibes talaga naman. 100% dito sa no breakup na lang. Totoo naman eh, nasa relasyon ka, edi sana. Diba doon ka nalang nakipagrelasyon sa kaibigan mo kung yun naman at yun ang papakinggan mo sa bawat bigay ng payo sa'yo ng advice sa mga problema ninyo ng karelasyon mo talaga. Diba dapat kayo ang unang nag-uusap, kayong magkarelasyon, kayo ang gumagawa ng solusyon at hindi nyo pinapaalam sa iba yung mga nagiging problema nyo. Pero valid naman kung ikaw ay tatakbo sa kaibigan mo kung ang iyong na-encounter na ay, alam mo yon, yung mentally, physically, emotionally, damaged ka na dyan kung may karelasyon kang nananakit, di ba? Okay yan, mas okay humingi ng tulong sa iba kasi kailangan mo ng support system. Pero yung mga typical na problema ng isang magkarelasyon, dapat private nyo yung sinusolusyonan at sa inyo lang. Kasi hindi lahat ng taong tinatakbuhan natin eh willing tayong tulungan ang iba, nangingialam lang. Di ba? Totoo yan ka vibe. Diba? Tulad niyan sa pagiging fragile mo na take advantage ka tuloy. Pero wala na, nangyari na mga nangyari, hindi na natin pwede balikan pa. Pero pwede mong harapin yan ngayon at itama. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, samahan ninyo kung bigyan ng payo ang ating letter sender na si Melissa ng Caloocan City. Kaya walang lilipat, itutok lang yan, isagad natin ang inyong pagpupuyat hanggang 12 midnight para sa programang Main Event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, DJ Main. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes! Ang lupit! Oras natin ngayong ka-vibes, 11:23. Nakatuto ka na ba?
3: I got you.
0: Main Event.
4: Next! Bagong ribbon na! Ang lupet!

0: basta-basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

Huling oras para sa programang Main Event. Kapiling nyo pa rin ang inyong baby pagdating sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Ito nga ka-vibes, natunghaya natin ang confession natin ngayong gabing ito. Ito ay mula kay Melissa ng Caloocan. Siya ay may kinakasama o may boyfriend na pangalan ay Junelle. At dahil nga sa kanyang trauma, napaghihinalaan niya itong si Junelle na baka mag-cheat din sa kanya. At sa bawat problema na kanyang hinaharap dito sa kanyang trauma, dito sa pakiramdam niya kay Junelle, ang takbuhan niya is yung mga kaibigan niya instead na dapat ino-open up niya dito kay Junelle. Dumating ang isang araw sa maling paghihinala. Tumakbo siya dito sa kanyang tropa, sa kanyang kaibigan. Dahil nakita niya raw ang kanyang nobyo na si Junelle na may kasamang babae at masaya daw sila. Na dapat susupresahin niya kaso siya ang nasurprise. Kaya ayun, humingi na naman ng comfort, ng validation sa kanyang tropa. Itong tropa pala niya. May lihim na pagtingin sa kanya. At noong moment na siya ay marupok, ayun na. Diba, sabi niya nga pinaluha siya sa ibang paraan. Pinaluha yung butas sa kanyang dalawang hita. O, nangyari na yung mga nangyari. Siyempre, magigilty ka talaga dyan kahit sinong tao. Kaya ngayon, hirap na hirap siyang harapin ang araw-araw para sa kanya kasi hindi niya alam kung dapat niya bang aminin ito kay Junelle. Kaya ang tanong niya ka-vibes, dapat ko bang aminin ang lahat kahit alam kong posibleng mawala sa akin yung taong mahal ko? O dapat piliin niya na lang manahimik at hayaan palagpasin ang mga nangyari na hindi niya alam ang gagawin niya? Alam mo, Melissa, kapag may sugat kasi tayo na hindi pa totally nag-heal, kahit mabuti yung taong nasa harap natin, nagiging kalaban natin yung sariling takot natin. Kasi dahil imbes na yung totoong nangyayari, yung tinitingnan natin, yung mga pangyayari sa nakaraan, yun ang nagiging salamin natin. Na akala natin yung taong nasa harap natin, pwedeng gawin ulit yung mga ginawa sa atin nung past natin. At ang laki ng pagmamahal mo kay Junelle. Pero kasabay ng pagmamahal mo, dala-dala mo pa rin yung takot na baka mangyari ulit yung mga naranasan mo noon. Kaya bawat babaeng lumalapit dito kay Junelle o even sa social media,

0: bawat bagay na hindi mo agad naiintindihan ay nagiging dahilan para isipin mong baka maulit na naman kasi yung trauma mo na na-encounter mo before. Pero hindi lahat ng mabubuting tao ay kailangan pagbayaran yung kasalanan ng taong nanakit sa atin noon. Kasi sa relasyon, hindi sapat ang mahal mo ang isang tao. Kailangan marunong ka rin magtiwala, makinig, at makipag-usap. Sabi mo nung nakita mo si Janelle na may kasamang babae, nag-isip ka na kagad ng kung ano-ano. Eh natural naman sa atin yung mga babae. Natural na masaktan tayo, di ba? Natural na tayo ay kabahan. Pero sana bago ka gumawa ng konklusyon, eh dapat sa'yo una mong nilapitan. Total, nandun ka naman na din sa senaryong iyon. Diba? Kasi siya yung taong may karapatang magpaliwanag. Hindi yung mga kaibigan mo, hindi ang ibang tao. Hindi yung taong nakikinig lang sa kwento mo at alam lang yung side mo, pero hindi alam yung side ng kabila. Diba? Parang ang unfair nun sa iyong partner. Kasi Melissa, minsan kapag puro tayo naghahanap ng kakampi, ng validation, nakakalimutan natin na may partner din tayo na dapat siya ang unang kasama natin sa pagharap ng problema. Siya ang kasama natin humanap ng solusyon. Kasi kapag ang isang relasyon o karelasyon ay mas pinipiling pakinggan ang payo ng kaibigan ng ibang tao kesa dun na dapat harapin niya kasama yung partner niya pag-usapan ng problema, eh pwedeng ibig sabihin nun kulang ka o kulang kayo sa communication at tiwala sa relasyon na merong kayo. And normal lang naman humingi ng opinion sa kaibigan, pero dapat may boundaries yan, may limitation yan. Diba? Kasi minsan kailangan din natin ng iba't ibang klaseng perspective. Pero ang dapat natandaan mo, ang kaibigan ay tagapayo lang. Hindi siya ang kasama mo sa relasyon, hindi siya ang iyong karelasyon. Kasi kung bawat problema ninyo, takbuhan mo yun, takbuhan mo ang ibang tao, at hindi kayo ng karelasyon mo ang nag-uusap na dapat kayo ang humaharap, eh pwedeng lumaki yung distance ninyo sa isa't isa. At sama ng loob, yung isa sa inyo mapapagod na lang talaga. Hanggang mawala na siya ng, kumbaga hanggang mawala na yung pakialam niya sa'yo. Kasi masakit din yun sa partner mo ha, na maramdaman niya na, bakit mas pinapaniwalaan mo yung iba kaysa sa akin? Ano pang sense na kapartner mo ko, nakarelasyon mo ko? Lalo kung hindi mo man lang binibigyan ng pagkakataong ipaliwanag sa'yo yung side niya. Kasi ang healthy relationship, hindi naman yung walang problema eh. Kundi yung pareho ninyong pinipiling ayusin yung problema ng magkasama bago hayaan ang iba na manghimasok sa relasyon ninyo. And tungkol naman dito sa kaibigan mo, dito sa takbuhan mo, dito sa tropa mo na tinake advantage ka, eh hindi rin tama na habang ikaw ay mahina, habang ikaw ay umiiyak, habang ikaw ay vulnerable, eh doon niya sasabihin, mahal kita, may nararamdaman ako sa'yo, matagal na. Hinayaan niyang lumagpas sa boundaries mo o boundaries niya. Oo, may parte kang you are responsible. Kasi pinili mong gawin yun, choice mo yun. Pero hindi rin ibig sabihin na tama yung ginawa nitong tropa mo dahil lang mahal ka niya, tulad ng sinasabi niya. Kasi Melissa, ang tunay na pagmamahal, hindi sinasamantala ang iyong kahinaan. Ang taong mahal ka, hindi lang iisipin kung paano ka makukuha. Iisipin din kung paano ka mapoprotektahan sa mga desisyon na pwede mong pagsisihan. At yung tanong mo, dapat ko bang sabihin kay Junelle, DJ Main? Mahirap naman talaga. Sobrang hirap. At hindi ko sasabihin madali. Dahil oo, may posibilidad na masaktan siya. May posibilidad na magbago ang relasyon na merong kayo at ang tingin niya sa'yo. Pero kasi yung tiwala, hindi lang nasisira yan through our actions. Nasisira din ito kapag pinili nating itago yung katotohanan. At hayaan natin yung isang tao na magmahal sa atin gamit ang isang bagay na hindi nabuo. At unfair yun. So kahit alam mong masakit, lagi mong pipiliin kung ano yung tamang desisyon at yun ang pag-amin. At kung pipiliin mong sabihin kay Junelle, sabihin mo hindi para gumaan lang ang konsensya mo. Sasabihin mo dahil may respeto ka sa kanya at handa kang tanggapin kung ano man ang maging desisyon niya. Eh yun yung consequence ng ginawa mo. Sana naisip mo yun bago mo ginawa. At kung pipiliin ninyong ayusin yung relationship ninyo, eh kailangan mong ayusin hindi lang yung nangyari sa gabing iyon, kung ano man yung ginawa ninyo ng tropa mo, eh kailangan mo ding ayusin yung dahilan kung bakit ka umabot sa puntong ganun. At para naman kay Junelle, sana kung mahal ka niya, maintindihan din niya yung mga takot mong dala. Pero sana pareho kayong matuto na hindi takot ang dapat magdesisyon para sa relasyon ninyong dalawa. Ang pagmamahal, hindi lang tungkol sa paghahanap ng taong hindi tayo sasaktan. Tungkol ito sa pagiging taong marunong magmahal nang hindi sinisira yung bagay na gusto natin pangalagaan. Kaya sana, Melissa, bago ka humingi ng kapatawaran, bago ka humingi ng pagmamahal sa ibang tao, ay matutunan mo ring patawarin at intindihin yung sarili mo kung saan ka ba nanggagaling. Dahil minsan, yung pinakamalaking laban natin eh hindi yung tao na pwedeng mawala sa atin, kundi yung takot na matagal na nating dala at bitbit. A relationship grows when two people choose to talk to each other, not about each other.
1: Ang lupet!
0: Vibes. Ito nga sabi ni Sari Lerma. For Melissa, dapat yung mga hinala mo or kung ano mang bumabagabag sa loob mo, eh sinabi mo dapat kay Junelle. Imbes na sinabi mo yung problema mo ay naghanap ka ng kakampi. Ayan tuloy, imbes na walang problema, nagkaroon tuloy. Kung ako sa'yo, aminin mo na kasi walang lihim na hindi nabubunyag. Baka magbunga pa yung nangyari sa inyo ng friend mo. Nandun na tayo, magagalit talaga si Junelle. Pero at least, nasabi mo. At for sure, makukonsensya ka din sa ginawa mo. Yun lang. Tama naman talaga. Kung gusto mo talaga ng remorse, magsisimula yan kung kaya mong sabihin yung pinakamahirap sabihin at iyon yung pagiging totoo. Kailangan mong tanggapin anuman ang maging reaksyon, desisyon ni Junelle. Siyempre, tao lang din siya. Valid din yung mararamdaman niya. Hayaan mong i-process niya yun kung anuman. At habang pinaprocess niya yun, eh heal mo rin yung sarili mo. Alamin mo rin bakit ka umabot dun sa puntong iyon. Baka hindi mo pa totally kilala ang sarili mo, Melissa. Hindi mo pa alam kung ano talaga yung gusto mo. hindi lahat ng tatakbuhan natin na kaibigan eh matatawag mong safe tayo, lalo na kung opposite sex kayo. Pero hindi ko naman ginajudge lahat ah. Hindi ko ginageneralize dahil may mga kaibigan pa rin na kahit lalaki sila, tapos babaeng kaibigan nila, nandun pa rin yung respeto. Nakadepende pa rin naman kasi yan sa tao. At yung mga problema sa relationship, dapat hindi nyo kinukuwento sa mga kaibigan nyo yan. Dapat pinoprotektahan nyo ang isa't isa at yung karelasyon ninyo, unless nga lang magiging iba ang usapan kung ito ay nananakit na emotionally, mentally, physically. Eh, kailangan mo ng support system talaga. Pero kung yung mga ganitong problema lang, dapat naging transparent ka na lang sa partner mo. Eh di sana naintindihan ka pa niya kung saan nang gagaling yung trauma mong yun, ano yung nagpapatrigger. At for sure naman, willing mag-adjust itong partner mong si Janelle kung ginawa mo yun. Well, nangyari na yung nangyari. Kasi may gustong ibigay na leksyon sa'yo ang tadhana. At sana natuto ka sa leksyon na yun, Melissa. And sana this time, hindi mo napiliin magkamali uli. At itama na yung mga nagawa mong mali. Kasi deserve ni Janelle yan. At deserve mo rin yan para sa iyong sariling kapayapaan. Maraming salamat, Melissa ng Caloocan. Ang tapang na mag-confess ka, vibes, kaya ikaw. Oo, ikaw nga, ano pang hinihintay mo? Ipadala na ang inyong confession sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio, Manila. O hindi naman kaya sa Viber namin, 0954-406-1967. At hihintayin ko ang mga sigaw ng mga marurupok ninyong puso, diba? Kaya ipadala na ninyo yan dito sa amin. Maraming salamat ka, Vibes, sa pagsama sa akin simula alas 9 up to now. Sa mga ka-Vibes nating nasa trabaho, nasa kanilang tahanan, or even nasa biyahe pa rin, kayo po ay mag-iingat lahat. At bukas tayo ay magkakarinigan muli. And gusto ko rin pasalamatan UDC Dental Clinic, Herticulture by Carl Dana, Imprint Customs, AF Locks Aesthetics, FKM Motorcycle, Shifa Tires, Speed Metal Oil at Zebra Helmets Philippines. At pwedeng-pwede nyo akong i-follow sa lahat ng social media accounts ko. Facebook page, YouTube, Instagram, TikTok, Main Eugenio at dito sa favorite mo, 92.3 FM Radio, Manila. Mag-subscribe, mag-like, mag-follow para una ka pa sa first, hindi ka nahuli sa latest. Mapapakinggan ninyo ako Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Para sa programang Main Event. Hatid yan sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, ang bagong baby ng bayan. Walang iba yan, DJ Main. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron ang magsasabi sa'yo ng good night, baby! I love you! Minsan, hindi naman dahil nawala yung pagmamahal. Minsan, kailangan lang natin aminin yung mga pagkakamali. Matuto at piliin kung kaya pa ba nating ayusin ang nasira. Kasi may mga taong gusto nating balikan. Pero kailangan muna nating maging mas mabuting bersyon ng mga sarili natin.

0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag, may tiyan.

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804, DWFM 92.3 MHz is now signing off.
1: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
2: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na!
3: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes!
4: Ang lupet!
5: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa Palengke Ambal.

0: Buntis ka na naman?
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:28. Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
6: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, diba?
6: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
6: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
2: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
4: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Vibes. Alam mo ba ka vibes? Oo, 4:48 ng umaga, ano? Alam mo ka agad? Alam mo ba ka vibes? Share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong, ano? Abiso lang po ito para sa mga commuter dahil magpapatupad po ng shortened operating hours ang LRT2 sa Webes, June 25. Magsisimula po bukas, ibig sabihin, ano, June 25. Para po iyan sa pagsasaayos at pagpapalit ng rigid frog nose sa mainline track sa pagitan ng V-MAPA at J. Ruiz Stations. Kung ano po yung rigid frog nose, hindi rin po namin alam. Malamang yan, ano, parte yan na ng riles o baka naman na sa tren, basta yung sa operation talaga para naman na mas magkaroon na ng improvement, ano, pagdating sa biyahe ng ating mga commuter. Abay, kung nagtatanong din kayo, ano, ang pagbabalik po nito ay sa July 25, 2026. At yun po, magbabalik po ang regular operations sa July 26 pala, July 26, 2026 sa oras na 5 a.m. Ayan ha! At least, alam mo na rin ulit ka-vibes, diba? Hindi ka na huli sa mga bagong musikahan at sa mga magagandang tugtugan. Hindi ka pa huli sa mga latest na nangyayari, ano, sa ating kapaligiran. Kapaligiran talaga. Ano yan, kalikasan? Yan naman ka-vibes. Baka naman kasi magtaka ka o mag-tanong ka, ano, bakit ganun? Parang nag-iba yung oras ng LRT. Ang aga-aga ko pa naman papasok. Pero ayan, at least makakahanap ka na rin ng mga alternatibo mong masasakyan ka-vibes just in case, diba? Ito talaga yung route na iyong dinadaanan. Abay, habang ikaw ay naghahanda na sa oras sa 4:49 ng umaga, papasok sa iyong trabaho, sagot na namin ang good vibes sa tugtugan para sa iyo. Kaya naman, tutok lang dahil susunod na rin ang una kamada ng inyong mga kapalaran para sa hulalalala. Dito pa rin yan sa inyong favorite pamagising sa morning, ang programang good vibes. Good morning! Siyempre, makakasama niyo pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama mia. At maya-maya lang din si DJ Joko Loco. Dito lang yan sa bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FMR. Favorite music ka radio, ka-vibes ang oras. 4:50 na ng umaga.
1: Good vibes. Good morning.
0: Dismiss na naman ang lupet.

0: Good mood siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Silog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: grabe naman na ulan na yan. Oh. Alam mo yung ulan na yun na bigla na lang babagsak na hindi ka ready. Sa so, surprise!
1: Surprise!
0: Surprise naman ako. Grabe naman yan.
1: Ikaw makabos sa babiyahe mo.
0: Okay naman. Yung naligo ka na sa bayo, pero naligo ka pa rin sa kalsada.
1: Naligo ka pa sa EDSA?
0: Oo. Ikaw ang galing.
1: Nakakaloka.
0: Basang-basa sa ulan eh. Alam mo yung lahat ng parte ng katawan mo, babasain niya sa lakas ng ulan kanina.
1: Yan ang mahirap eh. Di ba kapag mga ganitong season, yung biglaan ng buhos ng ulan, ang kalaban mo din dyan, hindi lang nga bukod sa mababasa yung iyong dami. Pero yung pagkatapos kasi niyan eh, kapag nalamigan ka, pwede kang magkasipon, tapos pwede nga mauwi sa lagnat. Sana wag naman, di ba? Kaya mga ka-vibes, di ba kung ikaw ay bumabiyahe na sa oras na ito, wag mo kalilimutan na magdala ng payong, magkapote, kung ikaw ay motorista.
0: Bakit talagang motor ka na, nakakapayong?
1: Nakapayong. Para, yung ano, yung parang sa mga ano rolling store, di ba may mga ganun?
0: Ay, may ganun.
1: Pwede naman yun eh, micromatic yung ano mo.
0: Ay, pero ano, yung kapote napaka-importante.
1: Totoo, napaka-importante.
0: May kapote ako, pero ako may kapote ako.
1: Oo, glow in the dark.
0: Pero basang-basa pa din yung bag ko.
1: Ba? Akala ko yung
0: kasi nga, yung kapote ko, yung biyak sa ano, yung parang ililipad niya, yung tuwan-tuwa kasi may kapote ko, pero basang-basa pa din pala yung bag mo.
1: Basang-basa yung bag.
0: Nakaangat yung ano.
1: Ay, nako. Ayan, mga ka-vibes, ay, nako talaga.
0: Oh, ingat ha, ingat sa malagmong motor kasi pagbasa, madulas. Kaya naman kung gusto mong madulas, basain mo para tao dito, mahirap magbalansa, magpreno, hindi ko makakagat yung preno kapag maulan.
1: Kung kaskasero ka, huwag ka muna kakaskas. Diba? Dahan-dahan lang muna. May mga panahon naman na maaraw ang panahon at hindi maulan na pwede mo nga paharurutin yung motor mo kung kailan mo gusto.
0: Oo,
1: diba?
0: So mag-ingat, double ingat o triple para naman safe ang iyong Wednesday.
1: Tama. Take it from the person na nabasa ng ulan.
0: Oo, yun tipo akala mo talaga. O, akala mo talaga walang pinagdaan ng ano. Ang hirap pa sa mga motorista pagka maulan ganyan tapos nasabi, "Oy, naano siya, o na-late siya." Yun kasi pagtanggal pa lang ng nabasang gloves, jacket, ang raincoat.
1: Tapos nalaglag pa yung helmet.
0: Binalo, tapos nalaglag pa yung helmet.
1: Oo.
0: Ang saya.
1: Lahat na talaga. Pero ito, lalahatin na natin ang good vibes para sa umagang ito dahil ito na ang una kamada ng inyong mga kapalaran hotdog talaga. Mga kapalaran na para sa
2: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
1: Hulala!
0: Eto na ang inyong Hulala for today! Ngayon ay Miyerkules, baka lang hindi mo alam ka ba?
1: Tama!
0: Eto na oh, para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo!
1: Makinig at manginig! Oy, Aries! Aries, may ma-achieve ka sa araw na to na may kaakibat na papremyo. Wow!
0: Wow, may papremyo?
1: Really? Abay, sabi ng mga tala, huwag masyadong mag-e-expect dito dahil posibleng malayo sa iyong gusto ang makukuha mo.
0: Ay.
1: Well, at least di ba meron?
0: Ay, importante meron ka. Totoo. Yung maliit na bagay na dapat mong ipagpasalamat.
1: Tama, at saka hindi lahat ng bagay sa mundo ay may kaakibat na premyo.
0: At yan alam na mo ba, yung mga bagay na akala mo walang silbi sa'yo, may silbi ang pagdating ng araw.
1: Tama.
0: Akala mo lang wala, pero meron.
1: Meron kang ipagpapaliban na trabaho para lang maging present ka sa buhay ng Bebe Loves mo sa araw na to. Wow!
0: Oh.
1: Abay, Taurus, pwede mo nang palitan si Bong Navarro bilang Don Romantico.
0: Oh, wow. Don Romantico.
1: Kung katawang ko lang ang hawa mo. Gemini! Gemini, oras na para maggupit ng kuko dahil sa haba niya na pwede nang sumama ang lupa sa'yo, may kasama pang titulo.
0: Oh, wow, ang importante may titulo ka.
1: Diba? At least kahit man lang sa kuko, may titulo ka, diba?
0: Oh, diba? Oh, kasi hindi ka nga pinaglaban ng jowa mo, diba?
1: Ay, ganun.
0: Sabi niya, wala daw kayo. Ay!
1: Ito na nga!
0: Tapos play, kung katawang ko lang
1: ang habol mo. O, Cancer! Uy, Cancer, alam nyo ang swerte ninyo ha para sa mga nagbe-birthday ngayon. Dahil ka-birthday nyo rin po, si DJ ID!
0: Uy, birthday ni ID pala! Oh. Grabe! Ito yung sabi nila na mag-ana daw, magpapahanda ng bongga talaga.
1: Really?
0: Sabi.
1: Magpapalechon si ID?
0: Ba't si ID lilechon? Hindi.
1: Magpapalechon.
0: Ah, maghahanda ng Hindi ko alam eh. Sabi ko maghahanda daw. Ang daming ice cream daw. Lahat daw ang flavor ng iahanda. Matcha.
1: Uy, happy birthday ah, DJ ID.
0: Happy birthday.
1: Ayan, Leo. Leo, magpapamalas ka na naman ng ingay. Pero huwag kang mag-alala dahil para sa mga nalulungkot makakapagbigay ito ng saya at buhay.
0: Oo, kasi Leo ka, no?
1: Oo, hindi ako Leo.
0: Ali, Leo.
1: Oo, hindi ako Leo. Tawa ko. O, Virgo.
0: Virgo. Virgo.
1: Virgo, pilitin mang pagkasyahin, pero ang pera mo'y kulang na kulang pa rin. Parang si Glock 9 lang
0: pa. Oh, kulang na kulang pa rin. Kulang na Toyota Sin. 50 pesos sa maghapong pagkasyahin.
1: Oh, huwag kang mag-alala dahil sa next 3 days ay may darating sa iyong blessing.
0: Wait lang. Check ko lang yung calendar ha.
1: 25, 27. Ha, dahil malapit yung sahod.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Malapit yung sahod.
0: Oo, kasi nga, mangyayari nga dyan, Saturday, Sunday, tapos 30, Martes, alanganin.
1: Alanganin? Sa akin, malapit na sahod natin. Oo, oh, yan lang! Oh, oh my gosh! At yan ang una kapatid. Tandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin, abay hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. I-kiss mo na lang sa baga!
0: Hey! Taas na naman! Grabe na naman! Ay, nag-rollback diba?
1: Nag-rollback?
0: Ba't na, ko naramdam?
1: Nag-full tank ka. Nag-full tank ka na.
0: Wala nga eh.
1: Wala? Ano ko yan? Hindi nga legit. Hindi nga nag-full tank.
0: Pero pagdating ko, ba't ganun pa rin yung price?
1: Parang ganun pa rin. Ayan, yan yung sinasabi, diba,
0: kaya
1: ng DOE.
0: Kaya pala yung sabi ng DOE,
1: babantayan nila.
0: Check nila kung sino ba yung talaga mga nagpapasaway na hindi sumusunod sa mga rollback na. Ang laking ano no, kung sinabi mo kahapon, 4 to 5 pesos ba?
1: Sa gasolina yan.
0: Oo, sa gasolina. Kasi sa mga karamihan motor, wala namang masyado din.
1: Totoo.
0: So, gasolina. So, yung 5 piso, alam mo, 70 plus. Akala ko, mga 70 na lang. Ganun. 75 pa lang.
1: Hindi
0: 76.
1: Pa rin.
0: Hindi, yun siguro. Dahil hindi ko lang alam. Uh-huh. So, yun.
1: Grabe naman yun, oy! Ano ba naman yan? Masyado naman yung swapang, ha? Para sa
0: iba,
1: mga hindi nagsumusunod.
0: Yung iba siguro hindi sana sumunod kayo para makatulong kayo.
1: Tama.
0: Sa pamamagitan. Hindi kayo nang lalamang ng mga
1: ayan, yan ang mahalaga. Hindi ka nang lalamang.
0: Well, business is business.
1: Oo,
0: pero,
1: totoo.
0: Diba? Minsan isipin, hindi ko din alam, hindi kasi ako
1: businessman. Hoy, alam mo ba, ang karma mabilis bumalik yan kahit sa negosyo. Kahit sa negosyo, alam mo ba, may mga customer di kami sa tindahan na noon na parang kahit na piso, binabalik nila yung sukle na parang sabi, ang bait mo naman, binabalik mo pa yung piso, sabi ng nanay ko. Alam mo, sabi nung customer namin na yun, natandaan ko yung sabi niya, syempre kahit piso yan, alam mo, may balik yan. Kaya dapat ibalik mo kung hindi naman sa'yo kasi mas malaki yung mawawala sa'yo. Ano sinabi ng customer namin
0: ngayon. Actually, maganda yung ganun. Kasi yung iba, di ba, parang na-experience mo na ba yung parang susuklihan ka ng ano?
1: Oo, candy. Ng malaki. Oo, nung nakaraan lang ha, sa bus. Nasuklihan ako. Kasi ang sukli ko talaga sa bus ay 23 pesos lang. Tapos, ang naibigay sa akin, imbis na tigpipiso, yung 5 piso na mukhang piso. Yun. So, ang naibigay sa akin, technically, ay 35. O, diba? Alam mo, kung masama lang akong tao, itatago ko na yun eh. Kahit masabihin yung social experiment.
0: Di ba sabi mo tinago mo?
1: Hoy, hindi.
0: Ay, hindi. Binagay mo pa din.
1: Walang yaka. Uy, kahit sabihin yung social experiment, diba? Kung masama akong tao, tatago ko na talaga yun. Pero hindi. Diba? Dahil alam kong patas sa lumalaban ang ating mga driver,
0: tama,
1: mga konduktor. Pag nawala yung konting halaga dyan, sila naman ang mananagot yan.
0: Totoo.
1: Diba? Kawawa naman.
0: Dahil busilak kayong kalooban ni Mama Mia. Sinali mo naman.
1: Sabi, ay, thank you po, ma'am. Yun nga.
0: Eh, naka-video ka noon. Antayin ko yung upload niya.
1: At saka may CCTV kasi.
0: Kaya pala may CCTV. Kaya pala sinoli.
1: Shoutout sa inyo, De La Rosa Transit ng Pasita. Biyahing Ayala, Pasita. Yan yung nasa kaya ko na time
0: na yun.
1: Hindi
0: kasi alam mo kung bakit sinabi mo. Magkakaparesan yung piso tsaka 5.
1: Yun nga. Kahit ako din naman. Malinaw pa yung mata ko. Pero kasi parang nga, kapag kinapa mo, wala siyang something na different.
0: Ako hindi ko na kinakapa.
1: Talaga ba? Ay, dinediretso mo na.
0: Kaya talaga.

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, diba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
4: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
4: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
4: Radyo lang, sabat na.
3: Para good vibes buong araw.
1: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!
5: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo.
1: 92.3 FMR.
5: The Vibes. Sound trip.
0: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Pag-iitrinyong papapapagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Gokong, gokong, tarikong, people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes! Mapapa, ooh, mapapa, ooh, la la.
5: Grabe naman.
4: Grabe yan. Talaga ang baby dolls craze, ano? Na parang kahit saan ka magpunta, 'di ba? Pinatutugtog ang kanilang kanta. Grabe iba. Naman kasi iba, nakaka-good vibes eh, 'di ba? Parang programa lang namin 'yan,
5: tama
4: no?
5: Yan. Ja. Huwag ka magugulat, nandito silang lima.
4: Really?
5: Ay,
4: saan? Ito. Nasa Ignacia. Ayan, mga ka-vibes, kasama mo pa rin kami ha, para sa inyong tuloy-tuloy na kasiyahan at kaligayahan.
5: Tama. Ayan ang aasahan mo dito sa aming programa.
4: Oo, tama ka dyan. Kaya naman.
5: Ano pa?
4: Oo, eto na nga. Huwag na natin patagalin pa dahil hawak na namin. Hindi lang ang beat, kundi pati na rin.
5: Ang pamilya nyo.
4: Hindi naman ay,
5: hindi
4: pamilya
5: ba,
4: nila.
5: Ay, hindi ba? Hawak natin yung pamilya.
4: Ano? Baka habulin tayo. Oh. Eto na nga ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa Who? La la la.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Who La La!
5: Yung pusa, o basang-basa, o. Oh. Yung po, alam yung kuting na, no? Basang-basang kuting.
4: Yun ang tapakan, ano?
5: Uy, grabe naman tapakan. Eto na, ang pangalawa at huling kamanda para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
4: Makinig at maninig!
6: Meow! Meow! Meow!
4: O Libra, Libra parehas malapit sa iyong puso ang mga taong hindi magkakasundo.
5: Oh.
4: Pero don't panic dahil konting 6767 lang ang iyong gagawin.
5: Wow, 6-7.
4: At magagawa mo rin silang pagbatiin at balansin.
5: Tama.
4: Ibig sabihin, ikaw,
5: ikaw
4: na naman.
5: Oo. Ikaw ang magiging tulay para sila ay magbati.
4: Tama. Pwede bang ano? Pwede bang kalsada hindi tulay?
5: Oh, bakit tulay, no? Papunta sa kabila at sa kabilang bahagi.
4: Ah, baka ganun nga.
5: Oo.
4: At least nalaman natin.
5: Ang importante dito, pagbabatiin mo sila.
4: Tama. Dahan-dahan na pagbabatiin.
5: Oo. Kasi hindi pwede biglain.
4: Tama.
5: May emosyon na mataas pa. Dahan-dahanin mo na magbati sila.
4: Oo, hanggang sa sila ay mapapa-oo at mapapa-ah.
5: Ayun, tama.
4: Scorpio, magme-message ka sa iyong mga kaibigan, pero ni isa ay di ka re-replyan. Dahil feeling nila ay naghahanap ka lang ng uutangan.
5: Okay.
4: Ano ba naman yun? Sabihin mo agad ang iyong kailangan para hindi ka nila iwasan.
5: Oh, diba? Huwag nga magpaligoy-ligoy.
4: Totoo, parang nadin-lustre lang yan.
5: Oo.
4: Sagittarius, masosobrahan ka na nga sa tulog, pero pakiramdam mo'y ikaw pa rin ay pagod. Sintomas lang yan na nag-aabang ka sa paparating na sahod.
5: Oh,
4: wait,
5: diba?
4: Oo. Actually, we feel you.
5: Ha?
4: Ito na, Capricorn. Meron kang i-o-offer sa iyong kaibigan.
5: Ay, nako, ano kaya yan?
4: Pero maiinis ka lang dahil pilit ka niyang tatanggihan.
5: Ay.
4: Capricorn, walang pilitan.
5: Ano, diba? Depende kasi sa i-offer.
4: Oo. Baka naman kung anong ino-offer mo.
5: Illegal diba? Na naman kasi ino-offer.
4: Baka naman kasi makukulong siya sa ino-offer mo. Oo, Aquarius. May kamag-anak kang magpapasaring sa iyong kapamilya dahil naaangasan siya. Wow! Oh. Ano? Ay, bakit ganun? Abaya, hindi mo dapat problemahin. Ha? Ano to? Hindi mo dapat problemahin.
5: Ang yabag yung lakad.
4: Ang yabag niya. Ang yabang niya.
5: Ang yabang.
4: Diba? Oo, hindi mo naman problema. Yun, hayaan mo na.
5: Oo, yun na nga lang yung meron siya, ipipigilan.
4: Totoo. Yun nga eh. Dibang,
5: diba? Sabi, ito na nga lang yung meron ako, pinipigilan mo pa.
4: Oo, yabang na yabang na lang ang meron siya, diba? Yan, doon lang siya yumayaman eh.
5: Oo.
4: Pisces, posibleng sumama ang pakiramdam mo habang ikay nasa opisina ninyo. This is your sign para mag-half day na lang sa trabaho.
5: Oo, tama din naman.
4: At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mag-half day ka pa rin, hindi na po namin kasalanan.
5: Oo, syempre ikaw na yung bahala.
4: Tama. At ito kami ni DJ Joko Loko. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang sa Vagga!
5: Yeah, wala naman talaga. Ano, sa mga nabasa dyan, maganda-maganda umaga sa mga nabasa na nakamotor. Uh-huh. O syempre, mga nakasasakyan, hindi nabasa.
4: Uh-huh.
5: Pero pag nasa parking ka at medyo malayo-layo yung ano, walang masisiluang, basa ka pa rin pagtakbo mo.
4: Basa ka pa rin.
5: Oo, kaya naman, baka nag-ano ka, yung bagyo pala humina na, si bagyong Francisco.
4: Yeah, Francisco.
5: Pero, may isang binabantay. Oh, sinabi ko kahapon na isang binabantay. Nakao talaga. Abangan natin yun. Pero sana naman, wag nang
4: matuloy itong bagyo na ito, diba? Kasi kawawa naman yung mga ka-vibes natin na parang nga tipong konting ulan nga lang na babahaan na talaga sila kaagad, diba? Kawawa naman. At syempre, diba, sa mga ka-vibes natin na paalis na po na kanilang mga bahay ngayon, this is your sign din, ano, na wag ka muna mag-white shoes. Kasi sayang naman yung forma mo kung mapuputikan lang din. Pero kung talaga malakas ang loob mo, isa ka matapang na nila lang, lang din. Papalakpakan na lang namin yung sapatos mo. Dapat mas makinig ka pa rin sa ating programa dahil susunod na ang pinakaaabangan ng sambayan ng Pilipino kung saan sasagutin natin ang wala kwenta katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kwentang kasagutan na para lang yan sa buksan sa agahan!
5: Oh!
4: Makakasama mo pa rin ang inyong favorite pabagising sa morning ang programang Good Vibes!
5: Good.
4: At ito kami, ang kulitan din mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama mia.
5: Kasama rin siya ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko loko si mga name, baby.
4: Baby, dito lang yan. Sabet-abet. Kasi Alupet 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Come on. Yeah. Ang oras.
5: Oras natin mga kabais. 5:48 na. Perfect.
4: Parang kropet.
5: Tama.
4: Really?
5: Yeah.
4: Really?
0: Good vibes. Good morning.
7: Uy, kachat niya. Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

lipad at ko'y iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: Magbabayad ka na? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:30. Ang lupet!
1: 92.3 FM

0: your favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
0: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
0: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: Edgar Shirley.
1: Pabulitin yung niyong pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, takitong people.
3: Take a friend.
4: Take a
3: Mama.
4: Really?
3: Really?
4: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.
5: Good vibes.
6: Shake, shake na yan ka-vimes, eh!
0: Shake, shake?
6: Shake, shake mo na yan,
0: babe! Galaw-galaw mo yan!
6: Parang fries lang yan, ha?
0: Wow. Shake, wow! Walang yung masin sarili mo. Shake, shake.
6: Wow, shake, shake. Diba? Boom, boom, shake, shake.
0: Hi, good morning, ka-vimes! Nag-almusal ka ba? Oh, syempre. Kailangan mo, huwag masyado mong magmadali.
6: Oo. Hindi kailangan din magmadali. Lalo na ngayon, maulan. Mas mabagal ang biyahe ng mga...
0: Hindi, kilala kita eh. Sabihin mo, diba?
6: Hindi kasi yung iba naman, na, 'di ba? Wala silang pasok ngayon lalo po sa lungsod ng Maynila. Dahil nga po anibersaryo ng kanilang lungsod. Kaya naman happy anniversary din pala sa Manila City. Ayan, 455, tama ba? O 445, hindi ko nakalimutan ko. Pero ayan ha, anniversary
0: po. Wala silang pasok ngayon.
6: Pasok. Ayan ha, kaya naman happy anniversary sa lungsod po ng Maynila. Mahal kong Maynila.
0: Tama ba kayo, Mama May, yung basaan din sa ano?
6: Wata-wata, tama ba yun? Ayan ha,
0: naku. Tawa-tawa yun.
6: Hindi naman, wata-wata.
0: Pero ito na nga, dahil medyo, syempre alam natin na ano, na oras na para sa makabuluhan.
6: Wow. Oras na para sumaya ka. Tama. Kaya naman, nakasama mo na ang inyong favorite pang pagising sa morning. Ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
6: At ito ang kulitante mo sa umaga na hingal pa.
0: Ay naman. Tumakbo ka ba, Mama Mia?
6: Tumakbo ako. Parang feeling ko nakikipagpatintero ako kanina.
0: Grabe ba?
6: Ito ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
0: Kasama rin siya parang DJ na pwedeng kulitin, pwedeng kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
6: At ka-vibes, narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang walang kwentang katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kwentang kasagutan. Ito na ang
0: saan?
6: Sa agahan!
0: Saan? Saan?
6: Sa hapunan.
1: Sa Buksaan sa agahan.
0: Alam mo, hindi ko matapos-tapos. Walang pumapasok sa isip ko, nagsusulat ako.
6: Eh kasi nga, nauna ka na nabasa
0: na,
6: kanina.
0: No? Alam mo na.
6: Mahirap talaga kapag nauulanan, nahahanginan, nahahamugan.
0: Tsaka nalilipasan.
6: Yan. Yan ang mahirap. Kaya naman na, out of 10,000.
0: 10,000
6: na napili natin o nabunot natin. Nabunot natin? 10,000?
0: Nabunot natin yung isang swerte.
6: Yes. Swerteng ka-vibes tayo.
0: Swerte nga ba?
6: Kasi para kami yung minala sa tanong mo. Sabi, ito si Tata ng Abra.
0: Si Tata. Parang Tata.
6: Tata ng Abra. Sabi niya, ang katanungan po niya ay mapapa-ah.
0: Wow, ganda.
6: Tara.
0: mapapa-ah.
6: Alam mo, kakapakinig mo yan ng ano, na dong, digi-digi-dong. Diba?
0: Mapapa-ulala.
6: Pero ikaw pa, DJ Joko Loco. Sige, pagbigyan natin itong wala niya kweta katanungan. Baka may mabago ang buhay kahit pa paano.
0: Hindi ko, siguro doon na lang sa mapapa-ah.
6: Parang ganon. Sa akin naman, mapapa-ah. Para magbilis lang at saka matali siya.
0: Papa Awel. Hello.
6: Good morning, Papa Awel. Para mabilis siya kasing sabihin o mas madali siyang bigkas yan.
0: Madali pero pag sinulatan mo, hirap na.
6: Kasi di ba yung mga bata nga kapag first words nila, parang yung tunog ay tunog A, di ba? Mama, dada, papa.
0: Pero may narinig din ako, pero ang kaya niya lang sabihin, tapos A.
6: Talaga?
0: Hindi, may movie kaming napan. Bakit nalang mo po niya? Nalang salita yung kaya yung bigkasin.
6: Yun lang.
0: Inawa ako, siyempre. So yun, sa ikon.
6: Saang setting ba yan? Saang sitwasyon ba yan, ha?
0: Hindi ko din alam, patay ilaw nun eh.
6: Wala niya! Patay ilaw kasi siyempre, di ba? Parang nangangati siya, tulog na siya nun eh.
0: Hindi pinatay talaga nalang ilaw. Inulusan mo ba na, Mama Mia?
6: Sabi natin, no? Dahil ayan, puksain na natin, palakpakan na muna sa pagmumukha mo, Tata ng Abra.
0: Tata
6: ng
0: malapit Abra. Lang, no?
6: Tata, ha? Sinasabi ko sa'yo. Ay, wala, mali pala. Oh, yan.

0: pagbulo. Ano daw? Sabangay, sabah! Yung reaction na yan, pwedeng-pwede kahit saan. Ano man sitwasyon sa buhay o iyo pinagdaraan. Pag malungkot say, kapag gulat sabihin ha. Lalo pag masaya, pwedeng sabihin sana ay may napulot ka. Natapos ko na at ngayong umaga yan ang aking ratatatata.
1: Gano'n gano'n din sa akin. Eto, tata, pakinggan mo na.
0: Pagod ako siya, ako lang niya.
1: Ano? Mapapa-oo, mapapa-aka nga ba? Yeah. Pinadala ni tata na nako.

0: ititigil ko na yun.
1: Tigil na natin ito.
0: Ang hirap naman sa lahat.
1: Hanggang ngayon, overstimulated pa rin ako sa tanong mo, tata.
0: Alam mo yun, nalutang ako bigla. Saan? Paano ko ito sa lahat?
1: Parang bigla lumipad yung isip ko nung natapos yung linya ko ng puksaan.
0: Diba?
1: Oo, pero anyways, highways. Diyos ko, na-survive ko yun. Hinihigal pa rin ako sa'yo, tata, ng
0: tata,
1: abra.
0: Eh.
1: Pero, ewan ko, sige, bakit mapapa-u?
0: Mapapa-u ka na lang. Bukod doon sa kanito kanina na... Mapapa-u ka na lang sa pagpa nga nagkakaedad ka mga 30, yung alam mo na hindi mo inalagaan sarili mo. Mga karoon kang bigla, what's that? Pag yung tapos mamaya pag nilagyan mo ng ano, epikasan, Iba pala mga kasukasuan na pala yung ano.
1: Sa akin naman, kaya ako napili yung kasi parang kahit sa angas.
0: Mas madali bang sabihin yun?
1: Ganon. Parang pag iinom ka ng tubig, baba. Ganon. Pagkakain ka, ganon. Tapos kapag masaya ka, ganon.
0: Ay, grabe naman talaga.
1: O kapag nagulat ka, ganon.
0: Di ba, hindi naman talaga yun sa pagkakadeliver, no? Pero pag...
1: Tama. Pag nalungkot
0: ano
1: ka,
0: yung... Ano yun? Yung nagagana?
1: Ha?
0: Yung nagarap na si Chido.
1: Ganon. Ganon. Sino nga yun? Yung nakuso sa TikTok yun. Sige.
0: Si
1: Do... Ano?
0: Hindi ko din alam. Basta siya. Ayan na natin yun.
1: Ayan na natin. Ay, naku.
0: Hindi, yung usapan kasi ganito. Mapapa-uu, mapapa-a.
1: Oo. Parang nga...
0: Siyempre yung salita, pero pwede mong palawakin.
1: Ang gusto mo talaga mag-rap, ha?
0: Pwede mong palawakin kasi, di ba?
1: Tama naman.
0: Oo, yung mapapa-uu ka na lang sa mga pangyayari sa paligid.
1: Ewa ko. Alam nyo ka, Vice?
0: Nagugulat ka kasi, di ba?
1: Hindi ko na rin alam.
0: Hindi mo inaasahan na, talaga, ganun pala.
1: Sana nabago nito yung buhay ninyo, no?
0: Ano
1: kung nabago nito yung buhay nyo, mag-comment na kayo sa live namin. Na-live kami ngayon sa ating Facebook page at sa YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. At pamaya-pamaya natin mabasa yan, ano, yung kung anong kung paano nabago ang buhay ninyo ng katanungan nito, mapapa-u, mapapa-ang.
0: Nabago yung buhay ko, yung pananaw ko ngayon sa buhay, simula nang ginawa natin ito kami.
1: Nabago yung baga ko, eh.
0: Yung ano, yung mga, alam mo yung mga dapat na naka-line up na, nabago lahat.
1: Lahat ng plano ko this weekend, nabago lahat.
0: Plano ko to for sa isang taon. So,
1: tama.
0: Papalitan
1: tama.
0: Ko na dahil
1: iba ka talaga, tata ng abra.
0: Iba yung nabigay
1: mo. What a challenging day, ha? Kaya sabra. Naman, naka-vibes, ha? Tutok pa rin.
0: Ano? Ay, sa tayo?
1: Hindi na muna kami. Tata. Diyan na muna kayo, tata. Diyan ka na, ha?
0: Tata maanga kay Mama Mia, eh.
1: Magbabalik pa rin ang inyong favorite. Magising sa morning ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: At syempre dito pa rin yan. Sa inyong bet na bet kasi ang lupet 92.3 FM.
0: Favorite music radio, Good Vibes!
1: Kasama nyo pa rin ako ulit. Tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero hinihingal na si mama Mia.
0: Kasama na lang ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name.
1: Baby.
0: Tata!
1: Uy. Tata! At ang oras
0: tata
1: sa atin!
0: Oras na natin. Tata, oras sa 6:48 na. Perfect.
1: Para crop.
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
3: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 6:57. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
0: Ang lupet!
2: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Vibes.
0: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Pinuri ng palasyo si Naga City Mayor at dating Vice Presidente Lenny Robredo matapos nitong kilalanin ang agresibong pagpapatupad ng Administrasyong Marcos sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahalagang makita at makilala ang mga programang nakatutulong sa mamamayan anuman ang pagkakaiba sa politika. Sa panayam sa Naga City, sinabi ni Robredo na matagal na siyang hindi nakakakita ng ganitong pagtutok ng pamahalaan sa pabahay. Binanggit din niya na noong pinamunuan niya ang HUDCC, kapos ang pondo para sa mga proyektong pabahay kumpara sa mga kasalukuyan na mas nagagamit ang mga inilaang budget.
1: FMR Newsbreak.
6: Samantala, sa iba pa ang mga balita, may mga paunang indikasyon na pinagplanuhan ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon yan kay Education Secretary Sunny Angara. Sinabi ni Angara na batay sa inisyal na investigasyon, may group chat at isang mission umano na pinag-uusapan ang dalawang minor de edad na suspect sa insidente. Ang dagdag pa niya, isang linggo rin umanong hindi pumasok sa klase ang isa sa mga suspect bago naganap ang pamamaril. Ayon naman kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, lumalabas na hindi targeted ang pag-atake dahil random umano ang pagbaril sa mga biktima. Sa pinakahuling tala ng pulisya, tatlo ang nasawi at 20 ang sugatan sa insidente. Nasa kustudiya na ng Tacloban City Social Welfare and Development Office ang dalawang suspect na may edad 14 at 15 years old.
1: FMR Newsbreak.
6: At sa ating panghuling balita, binatikos ni Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng pamamaril sa Tacloban City. Unang sinabi ni Vice President Sara na pinatunayan lang ng insidente ang umano'y pagkukulang ng pamahalaan sa intelligence gathering at pagtukoy ng mga banta bago pa ito nangyari. Ayon naman kay Castro, madaling manisi pero mahalagang may ambag din sa konkretong solusyon. Inisa-isa rin ni Castro ang mga insidente ng pamamaril at pambobomba noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kabilang ang pamamaril sa isang paaralan noong 2019 at ang Davao bombing naman noong 2016. Tanong ni Castro, bakit hindi rin ito napigilan ng mga ahensya noon? Buwelta naman ni Castro sa accomplishment report ni Vice President Duterte na inilabas bago ang nalalapit na impeachment trial, anya, hindi sapat ang numero lang. Dapat may kalakip itong dokumentasyon at ebidensya ng pagpapatupad ng mga programa.
1: FMR Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
8: Gumising and busog sa tamang vibes
9: dahil it's
10: Sigog O'Clock na!
9: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex.
11: favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog-dog-dog, tari-dong, people.
3: Ay,
2: problem! Mama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes.
5: Oy, ganon.
6: Galing-galing mo naman.
5: Oo, ang galing. Diyan ka magaling, diyan ka talaga magaling.
6: Oo, diba? Kasi kung saan ka magaling, mas pag-igyan mo pa.
5: Oo, lalo kang gagaling. Tapos hanggang sa ikaw ay gagaling, tapos lahat gagaling.
6: Diba?
5: Ang galing?
6: Pikit mo lang mata mo, tapos mga kamay mo,
5: gagaling! Diba si DJ Kiko nga, gumaling na siya,
6: gagaling! Ay, tama. Sabi lang nga, tinas lang namin yung kamay namin sa mga paa niya. At sabi nga, gagaling. Yung gumaling.
5: Oo, kahapon.
6: Nakakalakad na siya.
5: Hindi lang nakakalakad, nakakatakbo pa.
6: Hindi na namin siya nakakausa.
5: Shoutout ano sa lahat ng may gout. Abay,
6: gout ka naman. Sino may gout?
5: When in doubt, that's gout. Ganon.
6: Gout? Oo, grabe naman. Pero
5: gout
6: alam mo ba yan?
5: Oo.
6: Yung mga gout na yan, tawag dito, madali lang labanan yan.
5: Oo, kolchisin lang katapat niya.
6: Hindi, alam mo lang kumain mga ano,
5: ng dinuguan. Ang sarap niya. Talagang ano, hahaba buhay mo yan. Oo, medyo makakalak.
6: Hahaba buhay mo, di ka na makalak.
5: Oo, makaka 42 km ka pa niyan. At ito na nga, magaling ka ba ka vibes? Abay, kung magaling ka, dugtungan mo na rin to para sa ating
7: dugtong-dugtong, pakitong, pitong, alimango, at sa dagat.
6: Kung magaling ka, edi sige, magaling ka.
5: Magaling siyang
6: magaling siyang blank. Sagot ka na, magaling siyang gumawa ng kwento.
5: Ay, really? Oh my goodness gracious.
6: Oh, kasi ano, writer siya.
5: Tama. Ganun talaga kapag writer. Ano. Sa akin naman, magaling siyang kumilatis ng tao.
6: In
5: short, judgment.
6: Judgment.
5: Yeah, that's true to life.
6: So yun na yun?
5: Yes. O ito naman, si Coach Everyday, magaling siyang magluto. Sino ah? Nagtanong.
6: Magaling magluto ah.
5: Oo, si Sari Lerma, magaling siya kumanta. Parang si DJ Sigel. Magaling siya kumanta, parang si DJ Sigel daw. At happy birthday daw kay DJ Idy!
6: Happy birthday, DJ Idy!
5: Ito naman si Jeff Tads. Magaling siyang manguto.
6: Ay, may talent yan ha.
5: Oo. Minsan, kailangan natin manguto para daw makalibre tayo.
6: Minsan, technique yun eh.
5: Tama, parang ano to ha. Totoo to sa buhay mo, Jeff Tads. Si William Mortel, magaling siyang sumayaw. Parang si DJ Kim. Hello, Will Kim. Taray!
6: Wow, Will Kim.
5: Iba, sana nagpangalan ng love team nila. Oh, ito naman si Jomo Jason. Sabi niya magaling siyang mag-game stream sa isang driving game.
6: Wow, ay, ba talaga? Simon, left-right.
5: Simon, left-right.
6: Right. Magaling siyang umidlip mga alas 2 o alas 3 ng hapon.
5: Ito dapat ginagaya mo, DJ Joko Loko, yung magaling umidlip.
6: Oo nga eh. Pinapag magaling umidlip.
5: Oo.
6: Sige, tatry ko. Bye.
5: Ito si Joko, ano to eh, 24 hours dilat eh.
6: Kaya pa yung walang epekto yung kape.
5: Ay, di na ba, si Christina Guzman, magaling siya sumayaw at kumanta. Si Kika ay maganda yung kanta niya na ito. Ay, si Kiel daw, yung artist ata ito, ano. Abi, sige, palakpakan natin siya.
6: Oy, grabe na. Ay, si Crosby Morandarte Jr. Magaling siyang gumiling at magluto ng chicken feet. Pwede to kay Kiko.
5: Oo, pwede rin, no? Hahaba lalong buhay ni Kiko niyan, ano? Valdez, magaling daw mag-report sa Arangkada Balita. Ang favorite daw niya na reporter na si Marie Ocampo.
6: Ah, favorite.
5: Magaling na, maganda pa.
6: Si Angelo Rodahan na basa mo kanina, no? Magaling siya kumanta at sumayaw. Parehas yung sagot niya.
5: Parehas.
6: Si RJ Urbano Vecino, magaling siya umagri.
5: Umagri. Talaga. Wow, umagri. Really? Ito naman si Lawrence Manipor. Basahin natin kasi baka umiyak si Lawrence.
6: Basahin natin yan. Dali.
5: Basahin.
6: Basahin. Akala ko basahin natin.
5: Si Lawrence sabi niya magaling siya dahil napatawa ang lahat ng ating mga ka-vibes pag napapakinggan. Wow, taray. Ako lang pala tinutukoy niya. Kasi kikis ka na lang namin, Lawrence.
6: Nakita ko yung picture mo dito. Pumunta pala dito.
5: Lawrence, mumanga ka muna. Dali, kikis ka namin.
6: Ay, grabe ka naman.
5: Yung gilagi doon.
6: Ano yung gilagi?
5: Ayan, ang sagot na nasagot mga ka-vibes. Dahil pwede pa po natin mabasa yan. Siyempre, sa pagbabalik ng inyong favorite pang pagising sa morning, ang programang Good Vibes.
6: Good morning!
5: Mga ang asama niyo pa rin ang inyong ulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama mia.
6: At kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name,
5: baby. Baby. Siyempre, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR.
6: Favorite Music Radio, Kabayan.
5: Isang oras.
6: 7:21. Perfect.
5: Para grobe?
6: Tama.
5: Really?
6: Really? Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
3: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: Ingiti lang ah. Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!

0: Rebecca Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dog, people.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
2: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Good vibes.
2: Grabe wow, naman
3: bye,
2: yan.
3: Bye, bye,
2: yan ay almusal niya, jumbo hot dog.
3: Tama, oh. Masarap naman kasi talaga yan. Tsaka madali lang ihain.
2: Sabi nga eh.
3: O, ganun, diba? O, eto na nga, sagutin pa natin at basahin ang ilan sa mga hirit ng ating mga ka-vibes para sa ating dugtungan. Sabi dito, magaling siyang vlank. Sabi ni Mitzi Garcia.
2: O, Mitzi Garcia.
3: Sabi ni Mitzi Garcia, magaling siyang umawit. Kaya naman na palagi ko pong nire-request inyo ang kanyang bagong OPM song na Pagmasaya Na Ako by June. Sisa. Sisa.
2: Pag diba? Ano, masaya.
3: Oo, pag masaya. Uy, ano ha, na-play po natin dito yung mga kanta ni Sir Jun Sisa ha. At kaya tutok lang kayo dito mga ka-vibes kasi sa maraming programa namin na kahit saan kinakalat yun ni DJ Joko Loco.
2: Kinakalat? No?
3: Kinakalat yun. Oo, si Wayle.
2: Kasi nakalagay mo.
3: Nagba-vibrate, no? Si Wayle Lagad sabi niya, magaling siyang maging magaling sa umpisa lang.
2: Ay magaling siyang maging magaling sa umpisa lang.
3: Gusto mo shoutout natin yan, Win.
2: Oo, name drop nga, Win.
3: Oo, name drop nga. Matapang ka talaga. Diba? Ito naman, si Crosby Morandarte. Sabi niya, magaling siyang gumiling at mag... Ah, nabasa mo na to kanina. Si Angelo Redaha, sabi niya, magaling siyang kumanta at sumayaw. Sumayaw, sumunod sa sex mo.
2: Diba? At least may magaling ka.
3: Tama. Oo, ibomba mo. Ito naman, si Jessamy at Arlene. Magaling siyang mag-rap at magpayo. Wow, kami ba yun? Sige.
2: Magaling, magaling.
3: Assume namin kami yun, ha? Oo. At si Ronella Spina, magaling siyang bumangking sa pakurbang daan.
2: Ayun, bumangking, oh.
3: Kaso, may nakaabang na pala sa kanya sa kanto.
2: Diba?
3: Aray mo.
2: Checkpoint.
3: Checkpoint ka ngayon, dong.
2: Lakas mo, Mar. Di mo talaga nalisensya mo.
3: Diba? Ito naman si Gerard Misiano. Misiano ka na, ha?
2: Misiano ka din.
3: Oo, magaling siyang umarte. Taray. Diba? Huwag lang mag-iinarte talaga, diba? Yun magaling. Uy, marami umarte. Salamat mga ka-vibes sa pagsagot sa ating dugtungan at sa pagtutok din kanina, no? Sa paumpisa pa lang ng ating programa, alas 4 ng madaling araw, sa dugtungan, sa hulaan, pati buksaan.
2: No? Pero anyway, shoutout ko lang din yung mga ka-vibes natin na mga mahilig sa boxing, diba? Sana matuloy ito. Kasi sabi nila parang kung matutuloy, ha? Kasi Mirotas in no way.
3: Uy, wow!
2: Ewan ko lang kung matuloy, diba? Ewan ko lang din. Sana.
3: Abangan natin kung matutuloy yan dahil tuwan-tuwa na naman ang mga boxing fans.
2: Pero I'm sure tuloy yung ano, yung pasok mo ngayon, wala ka ano kaya pumasok ka kabags.
3: Tuloy yung pasok mo at tuloy-tuloy din, 'di ba? Ang paghahatid ng good vibes dahil susunod. Ang inyong paborito bitamina sa umaga, favorite vibe, baka kasama niyo diyan si DJ Kiko Kalikwa
2: at si DJ Alex.
3: Kaya naman natutok lang dahil mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali niyo po sila makakasama. At ka-vibes, bukas ulit ha, huwag naman makakalimot. Thursday bukas para kami ang inyong kasama habang binabalikan mo ang alaala mo sa Throwback Thursday.
2: Oh, the month talaga.
3: Ha? Ayan ha, pagsapit ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong makakasama. Ang favorite pang pagising mo sa morning, ang programang good vibes.
2: Good morning!
3: At ito kami, ang kulit tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
2: At nakasama nyo rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name na nag-iimbita sa inyo na mag-subscribe at mag-follow na sa YouTube channel namin.
3: Tama! At syempre, hanapin nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila. Sa lahat po yan ng platforms, mapa-Facebook, YouTube, Spotify, TikTok, pati na rin Instagram, idamay nyo na lahat.
2: At idamay nyo na din yung personal namin.
3: Tama, idamay mo na yan.
2: Sa akin kasi Joko Loco yun eh. J-O-C-O-L-O-C-O, all caps yun. Tapos yung vlog ko dun mga ano, nag-explore, nag-paranormal investigate sa mga abandoned tsaka mga haunted house.
3: Tama, sisindakin kayo ni DJ Joko
2: Loco. Sa mga katakot na lugar. Panoorin mo yung vlog ko, may bago akong upload.
3: Appear talaga sa mukha ninyo. At syempre, idamay nyo na rin ang sa akin mga ka-vibes sa Facebook page, DJ Mamma Mia, Instagram, Threads, sa TikTok.

ikipahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko

0: Sahod niya na! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Good Vibes!
0: Ang lupet!
1: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
6: Ang lupet!
4: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin.